ka tema e e bonolo ga se taba e kalo na basadi ba ba tlhoka lerato le mphaphathela matsogo basadi ka moka basadi ba tlhoka lerato ba nyaka lerato ba le tlhoka ga re bolele ka dilo tse e le goreng re tlhoka gore re di dire go bontsha gore ka nnete re bontsha lerato go basadi ba dilo tse dingwe go na le kore ge o le monna le wena o ditse o le mosadi o bontsha o mongwe gore o bontsha lerato go yena ke nyaka re bolele ka dilo tse e le gore re tshwanela ke gore re di dire re abelane tsona re di dire go bontsha gore ka nnete basadi ba re na le lerato go bona re a ba rata ga ke bolele ka fela go motho yo a nago le kamano le motho wa mosadi ke nyaka re bolele ka sego seo fela efela ke a tseba gore ka nnete ge o na le kamano le motho wa mosadi go na le ka tsela e le gore o tla kgona go dira dilo e le ge o leka o mo laetsa lerato efela go a ba le basadi go a ba le basadi ba e le gore re phela le bona gana mo lefaseng re phela le bona mo motseng wa gešo re phela le bona mešomong ya rena gafetsa-gafetsa go na le dilo tseo re di dira gore leka go bontsha gore ka nnete re a ba rata batho ba ga ke mo rate le gore ke nyaka gore e be motho wa ka dikamanong tsa lerato efela go na le dilo tse dintšhi ke dilo tse dintšhi mane tse e le gore re a di dira re leka re bontsha basadi gore re a ba rata ke tlo fa motlhala ka tshilonyana se se tee sa bonolo se bonolonolonolonolo tse pedi motlhomongwe ya mathomo ge mosadi a ka tswelela a rwele boima goba a tswelela nokeng a tso nyaka metsi a rwele boima goba ke mekotla a rwele boima ga se gantšhi monna a ka mo feta fela le ge se taba ya gore o nyaka o bolela ka tsa marato ga se gantšhi o tlono ipona o leka go thuša a ke tse gore na lenkwe le na wa khwetsa mosadi a le mo tlalelong a imelwa e ka ba ke eng kapa eng se a ka ba go a se rwele goba a leka go se rwala o tlono ba le mo ge wena monna o mongwe o ka feta fela tseba a ke tse gore na letlelele moena tseba gore o tlo ba le monna yo mongwe o a tlang a thuša mosadi yo lenkwele a ke nana re ke motlhala o bonolonolonolonolonolonolo o e le goreng ka go tsweleletse ke dilo tse dintšhi tse e le gore ra di dire ge mosadi a ka tswelelela o lebelele mo go namelwang dinamela tša botlhe ditekising bjale le bjale ge mosadi a ka nyaka go tsena ka tekising motlhomongwe a khwetsa e tswaletše o lebelele gore yo o bula ke mampele mabati a yo o bula ke mampele ee go lebelele gore ke mangwe a tlo bulang mabati a re tsenatsenatsenatsenatsena mma lebelele gore ke mampele ke dilo tse dintšhi mane tšhe le gore ra di dira letšatši ka letšatši re bontšha lerato go basadi re bontšha lerato le ga o sa mo tsebe e fela go bontšha lerato a re boleleng ka tsela e re kgona go bontšha basadi ba lerato ka gona re dira eng ke dilo tse di fetse le gore re a di dira tšatši ka letšatši ke nyaka gore basadi ba re ke le botse ke nyaka gore basadi ba kareke a e senya e fela ke nyaka gore basadi ba kgone go bona gore go na le banna ka montle ba bagolo go na le baswa go na le masogana ba ile gore ba bontšha lerato go bona letšatši ka letšatši le ge a sa re go yena a re ke a go rata le ge a sa mo tsebe a sa go tsebe le ge a sa dule gauswi le wena kae kapa kae e fela go na le banna ka mantšu a mangwe basadi ba kgona go hwetsa lerato kudu-kudu-kudu go feta banna nako ye nngwe lengwe ka baka re nako efe kapa efe go na le dika tse di laetsago gore basadi ba bontshwa lerato le lena basadi le ka ba la lebelela re ama re ka nnete a ba re man of the match o ka re o itshwere bjale 082 869 1645 082 869 1645 e ngwale fa se 082
0860 869 1645. Yo ke nomoro ya WhatsApp. Thobela kgatiso ya gago ya lentswe o le monna. Thobela kgatiso ya gago ya lentswe. Re tlo tsaya gape le megala ya lena go so ikae. Heavens watching. Masha Moyo ke go sheko fa yona magesho. E tla tsela ke tsene go tsa dikoshe mantla mahali ya Jackson. E tla gwana are my God is a real God. God is real. Sala le gape Tremaine Hawkins. E tla gwana are the porous house. When all of the time you

0: bela hore o latlile wa bore o humana sefelo kwa nso la bile sa o jabe tsa bile
1: ya
0: ka mara ke bukola botho ka mo be ke ya ona ka re motho mo lo mena botse metse o ka ona ke yo ithwala ke mo ishana go di mo police station ke mala thamala mo nya go police station ke di khotsofala wa ka nnete ka go tsipa ka ba thona ka bana re ntsha tsaka nyana re ke go bogara wa mma a go patikisi ke nyo go ro go be se se le go ra re batho ba bomme re a barata le se o ka ipolela wa nya ka tsa maroto rato
1: go
0: go le botho go le rato ngana mogala
1: a o ka re tsaka botse bona di roko roko
0: o le bana mena fete ba
1: o dirile senna
0: o le wan
1: right re le tshentse ba le FM le gona
2: e sentse re ka re go
1: se le ba e re gona le kae
2: ya bo le le Edward di ka mo
1: Edward o mo kae
2: ka mo kutu ya ile ga re ke se tswela ka ona ga bona ka mo kutu ya ke kra monno mo a sa ntsa e ke tshwere tshubu nyane nyane ya o se
1: e
2: ya kuno mo kra sa ga na di mpatsi a tswala mpali ola ya ke mo sa dilo pomme ene le ka mo marawa tsata ka mo tropong ka mo kolobetse ka mo ke ka ba tsara ba ka di po di ke khamisi a le di ke ke la ga di kitini ya a di tsala ona ka mo marawa tsata tropong ya tsela
1: ya ele re khono bontsha re batho we nko le tlogele basadi ba batho ba basadi ba rena re a barata
2: ya mtsadi pani so se ke di atelela
1: ai
2: so tana grito tana ntse
1: grito tana
2: ya pula ene le tika mona ga nyiwa re
1: ya pula ene le mo ene le ene le ene le ga o swana
2: ya me ke le boga a kratina ka ga utseng fela ene le gona mo ga biona ka mona limpo
1: Rele boga
2: tshe. Ulukile Mr. Khari.
1: All right, ere ke tshoma fela Charles. Tshentse bela FM lo gona.
3: Bela le ke.
1: Ere bona le kae?
3: Awa ro.
1: Ar le boga.
3: Awa ding neng le ke tshe mo squad a le tlale lu.
1: Eh.
3: Ke tla patela rent.
1: A ba a dira jang?
3: A tlhoka tshelete go patela rent.
1: O mo sa di we ba tlhoka tshelete ya o patela mo a dula go gona.
3: Ke ka mo patelela le mar mafelo na ndo a ke tsere go fo eng
1: mafelo nga dira
3: a ndo ka motho
1: a go roga
3: eh
1: he bana le baka
3: a le baka go re o nkompela le batho ba bangwe go ka ra gwa ga go tla selo
1: eh
3: a sa go tla re go kuka sa ntumfu o motho ma no bulela ka motho mongwe o ipi o mo tshora na mo skopa le tshe rent neng neng arawa ola unya grand every month eh imodano e wona uno nile yone rent
1: eh yeah wa ba pecha byala wa ba pecha
3: wa pecha ke tuma ke khumpeni le ro ba pecha na if lo no wa ba pecha if o bona e le monne wa enough e re no ba di go ba go tsisa sa sa o go tsholo
1: e
3: ara le na o go ntswa hai
1: ei
3: kara go ba pecha so o na o yena o mpa o wa janka yena wa ntse ba re ka exist na
1: aha
3: go nna ke tsela yena o re exist ka re o mpa ke le nna ke mo yena ntse
1: e fela ba o lekile mo netho ba o lekile ba o lekile
3: ai mara o futsa ndo ile a ke kushitse la le ei
1: di a direga mo netho na ke nngwe go khona go dula le motho wa mosadi na go itlele la ratana le ge le ora se tshile ba ka lenyalong ka morao ga mengwa ga e metlhano wa gonega gore o ka khwetsa o rugiwa ya ka o karaga sanka la ba kwa maratong a ile le thomile mo go bona dilo tsa fetoga monetho le ba go nyala ba tsiba ge o shetse go tsena tlhalo hey se sengwe sa direga
3: ya ke dimogile go se urlando ka ke ntle ka mo tswarela ka ntle ni kupa mae tswarela ke mo montsha le pobetsa and then na le go thwasone and then ke ra thwasa me bere ka thwasa something but if ba dinga dimi mo thaya thwasone ba ka me la sine tshileta a bo tswela ba ka mthumisha but ba fitse ka mthumisha but na expect gore na ke mthumisha still so bona ba ke ga tshele taba mo tshumisha but at the end nna ke bile enemy ya hae just because

0: ka thusha before ba ba mutusha.
1: Yeah.
0: And then ma fudu na ba fidi ke dumtu zo hai wa roka ha pe ga yo molekile ga tsama yo fo and wa na matho.
1: Sir ka u ficha. Hey. E fela ke go kwile. Ke go kwile. O likile. Ba re tloga re le bogatlhe ke right here ke kwa lena. Thobela
2: ka mushate.
1: A re.
2: O bolela nnete Sandile. Mosadi le a ka tlhela plate re le mo magona. O fuwa ke o mongwe wa monna. Basadi ba re ba le gona ba mmona gore motho wa tlhaela. Le ge sekgetho sa gae o ba koba engwe o topa batuko isa dule a botse. O thuša ke banna ba bangwe. Gape taba ya re makatsa. Basadi bangwe ba re ba mmona gore sa sengwe a se ya botse mara banna ke bona ba mo thušago. Ke nnete yo re tlha re bona.
1: Ka falvate re tloga re lebogatlhe a re le chen thobela FM le
3: gona.
1: Amen. Ke go kwele. Arlo Chentobela FM.
4: Ya tlhabo mo la lo ke nete men of the match. Re ma lo eno. O lebelele le ganji re mo tsadi ya khumana panchara mo tseleng. Bana ba tlo mo go men of the match o tsara na mo tsara ya go tshwisa ba ntshukulu. Le lo re ba se bra lo monno sa le graduation sa lo bisa le tlhaire ne. Bana ba tlo mo go tlo ba ntshukulu.
1: Ba nyaka o nete fatsa gore na. Basadi we re le rata a re le cheng
2: Sandile de ga
1: tobe
2: na sesi
1: a re
2: a mona o ne pile khomo le naka na go pola ka le lengwe la majaji ke ya mo taxi rank ke tswa mo molone ke tswa di a shopping ka tsena mo taxini kore ke tshwere line e nngwe telele e be le mokibelo o tla fitlhela taxi e to fita ka tsena mo taxini ka namela ke ile ke namela ke be ke motho wa number 15 taxi wa ba ya tala ka morao waka ke motho wa mosadi ka feleletsa ke e bona gore noma nna kare ke mo taxini ebile a ona se ke sejae jeo mosadi yo o sa o ba le mabaka a mantšhi a o apeya maybe ka no ba o seile bana ba e one and then ka no nana karai marena ko pela go tlo o tsene mo taxini nna ke folowa ka folowa ke tla ka tshwara line foto mara ka ema positionine yane ena a ba eme yona mo yona ka baka la re e kgatlhile mo yena eya yona ke nnete re a ba rata ka lerato la
1: ba kuranta 14 haleluya o dirile o shumile mara o dirile sende ke ka tsela ere ke nyaka gore basadi ba kgone go bona gore re a ba rata ebile re a ba tlhompha he a re lotse
5: di toron chaka man of the match man of the match ke re are tegeng basadi khotlo tenne tsa lefatshe gobane ke kgwedi ya bona bontate a re le seo go betha basadi man of the match makomakopose bitiela ga bolega sa battle mollo amen
1: re tloga re leboga a re lo change table fm
2: o ka khumela le gore mosadi o kry-ile panchara mo tseleng bontši ba rena banna re leka go mo thuša go tsentšha lotwana gobane bontši ba basadi ga ba kgone go tsentšha lotwana mo monte mo koloi bana le bothata bowe ka mokgwele gore basadi re a ba tlhompha re le banna re ba thuša ka gona humana re le ba babedi ba bararo re leka go thuša mosadi o gore a fetse a tlogile mo a leng gona a bolokegile sa flogodi ga basadi be ka sekete mosadi
1: re leboga brother
6: man of the match
1: a re lee
6: man of the match nna ile ka re ke tsamaya ka sefatana man of the match ka bona mosadi a emele ngwana ba eme mo tseleng and-e pula ena o sena dinamelwa man of the match mara e tla kgona go ba chea man of the match ka ba tropa mo ba yang ona man of the match ke Allen Mabotja ke le ka mo ka don't section ga ke mo la mo le tsaba go tsela thabeng go sila go pen boy go lwana ka mo shot
1: ra le ba bra Allen o shumile man ar le tshe
7: man of the match man of the match a o wa mo la mo kharabe nna ke ile ga re ke tswa go la Mpumalanga
1: eh
7: kana me ke ona me la N4 ya mo ya wa Rusty Mac ka kra ngwana o nganyana o munyana man of the match ka mo fa lift go tla ka mo la press a fitla ka mo ka fitla ka ba ke mwana are o ya we with bank mara ona la hlile ka mogolo ka tla le yena mo ke ke na le room ka ba ke mo tsike ke mo shiya mo room na ka ba ke tsa makile o robala ko motseng wa go so ka o sa no seng ke tlo tsa male yena ka hore ke be ke rekela ka site nya ya with bank e ke fitla ke le tsa male yena o mmela the match ke le tshe ke mo reke dijo di KFC ke mo reke tshe le drink ka moncha le ka moshiya le di hona le TV ka mo le ka moshiya le lotse ka mo ai man of the match o seng re ke tlotsa mo le yena e bile ke mo fa le 50 rand ke o bona mara man of the match ke le re ke tlo bo ya go rumo ga garage re di perfume tsaka le phone mo ene le tsi fela ke sa bere ke tshimara ne ba re ka mara le tsi fela ka kra di tshere ke lorne se ke lebel go rona montlo nga ka ba sa jisi le go se ne ke lebel tshe ke a mpush no se na ka mogolo ra ka go tshwetsa ka ona man of the match sometimes uri wa thusha hand to wena go tsentsetsa ma go tsi ka mo mtseng mushate
1: ke go kwele wena ya go e gatile mora wa rra
8: a re tshwane banna ba ba tshwane
1: ke nnete yeo
8: o mongwe wa feta wa o bona gore le morwalo wa feta re a morwalo o montsi bjana o ya ka e le merwalo ande o mongwe kgona go tsena mo taxing wa shota wa re ke a shota o ditse kgauswi ya mosadi a lebelela ko thoko ka lefestere monna re aowa ke tla o thusa wa tsamayo le mosadi ke gopela maloba dinamelong tsa botlhe ra fologa e re fologa mola ra thotheologa ka di-steps ke basadi ke banna ba feta mosadi se o rwele morwalo o montšhintši o rwele tshwerele ka matsogo ka feta gannyane ka boa ka re yo mara mosadi o morwalo o mokana ka boa ka re mmawe morwalo o boketekete ko mofeng mo matsogong mo o tshwereng a re ke o ka re re ko o tshwarise nnete re ne o fologa fela re theologe o tla re re fitlha ko tlasekwa ka ofa o ya ka ntlhefeng a raoa ke tswela ka lematilele a re go lokile jejina baloiso shankulu ke a leboga
1: re leboga re tloga re leboga mape ke dikwagetse tlhela allright ke nyaka re nepe re itukisetse go ya thi leetong re leetong 0828691645 a re tsweleng pele go bontsha lerato go basadi ba mo kgonegago gona mo tlhokegago gona magagešo re ba bontshe lerato re ba bontshe tlhompho. Jesus what a wonderful child Nancy Jackson ke kosheke go fa go yona hashtag re leto na o leetong o lebile kae se ka tšhaba o letša huta yeo ge o romela kgatiso ya gago a lentši go nomoro ya WhatsApp 0828691645.

0: kreale boga di ministry ka moka ga tsona tshe ile ngore ka nnete gana jwana ke bolela ka bahlanka ba morena ba ile ngore ba tsogile ba mo hlankela ke hlakane le bona ba women in the gap ba sadis khobeng queen la di riale boga riale boga ngwana phokongwane ke rosina phokongwane riale boga sismankala riale boga ba ifankgedi ka moka riale boga ba ile ngore ba emise khobeng ga jwale go tswa ka diphutse go ntsha go fapana fapana basadi ba ye me ba ka gara ga di aletara a tsheleng gore ba motumisha ba moreta Vashon Michelle o tle kwa mragware turning around for me but it's not over when God is in it re mo di motaba ya gago a le ka gara go yona o se ke wa tshoshwa ke tsa le sisi ge a le ka gare ga taba ya gago na wena o boifang gobane ke ena a leng ka gare ga taba ya gago ge ena a le tabeng ya gago se ka lebala gore ke sona seetsa sa gago ba re modimo ke sona seetsa ke seetsa gomme mo go le go yena ga go se e ka ba go lesisi ga gona gore lesisi le lehlasela le ge lesisi le ka ba gona lesisi le ka sekela tsoga le fentse seetsa 1 John 1 temana ya bohlano e rialo e re modimo ke seetsa gomme mo go yena ga go se e ka ba go lesisi ga sego gobane modimo ke lerato modimo ke lethabo la rena modimo ke le thabela rena modimo wa botega ke potego ka bo yena a re lebogeng re bieng dilo ka moka go yena e tsona le yona 1 John chapter 5 le yona ere phenyo ya lena phenyo ya ka le wena ke tumelo ye rena go le yona ge re shala re lahlela tshohle go wena re bea tsho re tlisa dilo ka moka we surrender all Pastor Jason Nelson onale William McDowell we surrender all because you are faithful but we call you because you are faithful ke Donny McClatkin we surrender all papa re bea tshohle go wena go bane tshohle tse di tlhotse go wena papa di fenya le fas di lokamoka
1: Gospel Fest Day go Thobela FM re fodisha moya wa gago o pseleng ka Thobela FM Moshate what's up le boithabisho
0: re lebra iri ya go tumisha ya go no moreta ya go no motumisha ka mmino fela ya pele re o tsana ka gare ga megala ke no gopela megale mene dumelang tle ge ba kgona bulela seyalemoya sa gage gore go tamisa ke dikwešatse ke go folentse yona moragonyana Vashon Michelle turning around for me Israel and New Brit ke kwaere e a diragatsang le yona evangelist Israel a re it's not over when God is in it it's not over I call you faithful ke Tony McClatkin I call you faithful ke go bitsa jalo go bana WhatsAppgala ke go bitsa jalo go bana o tshepegile I call you faithful lwana o ka mongwalela gana jwale o ka mongwalela go bana o WhatsAppgala go bana o tshepegile gona lentse le lengwe shile go bapole le lengwe shi gore rena re le batho a ke se bor ke rena ba Kriste ka mokana empa gona le ba ile gore re rata kereke e se go modimo lena taba ye ke yona ka nnete ba re lebelang mashabashaba a yang ka kerekeng lebelang mashabashaba e o ka go ka botsisa motho gore na modimo go wena ke mang ke ba malwa ba batla o tsebang gore who is God go bane bontsi ge re ya dikerekeng gane re kerekeng re yelang re yela modimo go ba re yelang ba re many people love church not God polelo ye e tlhalosa eng ka nna le wena e bolela eng 086-3002-452 ke gopela megala re itopeng gona fao 086 bontsi go thwe kereke re rata kudukudu empa re palela ke go rata modimo etse go rata modimo ke go rata ngwaneno na taba ye e bolela eng ka nna le wena e ra goreng baruti ba ka kamoka khutlontse ne tsa Africa borwa re le tamisha ka maemo a lena ma bishop ka go fapana fapana bomma bishop le ba bishop ba rena bomma muruti le baruti ba rena ba ifankgedi ba rere bomme ba thapelo bomme ba thapelo ba merapelo a re le dumediseng ba ruti re le bogalena ba ile go re ga jwa le gare le matolong apostle a re ho batho le nna ire ke mongwa le modimo wa ka kere my dear god le rato laka o bohlokwa go nna re le boga pastor bridge re le boga ka gare ga mshate wa tsebole bo ithabisho ba re kv khotsong mama hlogi ke sis antonet are khopole nna wa tsaba ke a duma nke go ka khonega go khonega sesi ke mo dear god you are for me are morning my god you are for me you are for me re le boga sis antonet ka gare ga mshate wa tsaba le bo ithabisho 0860002452 taba ye ke fetsa go ipotsish tlhopela re tseneng ka gare go yone bontsi ba re go na le polelo e re bontsi re rata kereke e se go modimo e kgonega jwang taba ye e kgonega jwang taba ye e bolela eng e ra goreng tebele fe moshate tebele fe mo go sele go sagaletse
2: tebele se ke di go sele botsa
0: awa go sele
2: go sele ke bolela Milton wa galanga ke
0: itumela Milton
2: ntobele bo le lankene se se ke di hele ka lebella ka di Sunday go di kreke mo atlala re lo ya kreke mara ge re tswa mo la kreke a tla le bona ba bo rena ba sotleng di fa go bona ka nthusho ya rena ba dumedi mara ka se bona le motho mo motho a go mothusha
0: se o se ra gore a re ka neta rata modimo
2: ke nnete
0: ya
2: le bolela le bolela tse ne ke e se ke bana ba pe for Christie
0: ke go kwela Milton
2: re ke tsene ke fetle tse ga ne ka ya e ba re o tshwa ruti ka se ga tsona o buya ke di ka ke ntse tlo mo na mo ne re bula kreke go ga ikwa ya muruti bishop makwa e ba a bi di tse di kreke ka moka a nko re bontsha re a re kgetholle re le batumedi kreke ya bostola muruti makwa e ba le mamuruti ke re ba tsoga re le bontwe ba di leng go ha go phafola kwa
0: ka nete
2: ke le bo ke go ntsha le rato la botumedi
0: ke lona le rato le modimo a lenyaka
2: ke tshe ba re tiba tsa ke ya hang ka moka bona ke ra batsoge ba rapelle se tsaba ka nete ke le bo
0: Milton a re tshe sa galanga ka mo sate go sele go sagaletse tsho
3: bela se popile ka ne
0: re go ne le kae
3: re go ne le bolela le monoko
0: okay
3: nna ne ke re se go pogare ska e kerekeng go impressa ba thorne kerekeng go tsoga o renya go tlhonolofana to go re lenyaka go tlhonolofatsa ba bangwe a re eng ka kerekeng re tseba go rela modimo le go rapela modimo ge re kaela seo ka kerekeng a re ruta lentswe la gage a re ruta go rata batho ka moka a re ruta gore re ba bomme ba ba rapelelang lefatshe la rena re bomme ba ba rapelelang bana ba ba dutseng ka tlasa maboroko ba senang batswadi ba ba ntse sekgopo ge re bolela ka mokgwa o go tenya ka mokgwa wa
1: Gospel Fest Day go Thobela FM re fodisa moya wa gago o psele ka Thobela FM Shate what's up with Thabisho?
0: Bolelo ye e bolela eng? Gore bontshi. Re rata kereke. E se modimo. Bolelo ye ka boyona e bolela eng? E ra goreng? E tlhalosa eng ka rena? E bolela eng ka rena? Go ba e ra goreng go rena? Gore bontshi. Kereke re rata go feta. Re atlala. Re atlala ka gare ga dikereke. Na go ba ka gare ga dikereke ka mogo. A ire gore re kwešiša modimo. O Thobela FM go sele. Vincent.
4: Lekele.
0: Go sele, go sele, go sele, go sele.
4: A wa re bona. ke re sa motho motho ke gore motho rata modimo a ratana le ngwana gagwe ga rata ngwana mma
0: e le gore taba ye ke yone ya gore ka dikerekeng gona kereke re rata kudu e sego modimo ke nnete taba ye
4: ke nnete senyapogase ke nnete ke gore gona ele o ka fitsa motlhomo maybe a ke nore o fitsa makobe a tlhokela gae moraka ga o bone dire mejotso ka sekle wa rena makobe tla o tle bo o latlhe molala koa gonne o ka se
0: ke lona lerato la modimo leo
4: ke
0: go kwela makobe
4: ke gopela go
0: napa o fetese baruti yes
4: baruti ba kereke ya phatlha manoge kankana ga bone moruti Christopher Lepazima ga mmogo le moruti Alfius Puri ke rena ba re ngwale kele ya pitšhane motekisoreseti
0: Re leboga mošate wa tsebo le boithabiso ke ja ba babedi ba mafelelo ka mošate go sele go sa galetse a le sene are re gona le kae
5: ga se aba kae ba rena morena morena ba batla tsona ka gorwa le godimo
0: amen
5: ga se baba kae ba ba reng morena morena ba batla tsona ka gorwa le godimo o nyaka o tsiba gore ne ba tsafere loke
0: eh
5: ita kereke
0: yona ira re
5: re tla na kara ka re tla re a bolela na o tsene tsholo tsholo mara modimo wena pele o ya go kereke o lela le modimo wa gago o re ke a tswa morena ke a nkogetlo ya gago
0: yeah
5: e ba le nna kana go tshotla kae la batho
0: mmh
5: ba tsaba mo tlhalfa sa go tsofala
0: gore ka kamogo ke tshedi tshempolela gago ke gore bonshe wa tlo ya kerekeng re ela batho ba bang e se go modimo
5: ke le modimo re tloga le batho
0: mmh
5: ona le lengwalo le lengwe ka mogara a buka e kgetswa gore moruti le mo le kgetho bile ba re ba ya kerekeng ba humana motho a letse a go ba ditse ke batho
0: mmh
5: mara ba tlhatlha ka mothoko wa tswela mo Samaria a mo tsia a mo isa ntlong e nngwe ya baeng a mo tlhobala koue o goreng go ba lekwelo botlhoko ka gore motho o tsena kereke go ya ka motho
0: kore o nkgopotsa motlhanka o a ileng a botsiša kereste gore gabotse go rata modimo ke santse ke direng gare re motho rata modimo se se bonela ba mo fitile ba tlile ba mo fita ba mo feta batho ba di chelete eh di tax collectors o monga tla mo lebella shiroga empa monga khwela bohloko
5: amen
0: oh le ngwe le o ke le rata ke patile ka lona e bile mo shupulo gona ke a go bona ke be ke le swere le ngwe le o le bolelang ke go ntsha a mwa le se seke kam shete go sele go sagaletse
6: umbe wa mirapelo bala bone le la boraro tshanga di tapelo le fase mo tsinyegile tawa di ga mafe
0: moruti mashaletse
6: ka tiki se ntire ga skoro
0: ka nete re le boga
6: age re ga pele tshe ga go sokologa pele ra gona re tsena kereke
0: goreng re tlala metlalo e mekaka ka re ga dikereke empa dipelo tsa rena di sa rate modimo gore go ba di sena lerato leo re elang ka botse ka dikerekeng ge moruti
6: ke mokaraduo wa di-church goa ra sebe ba kereste ra seko lentšu la modimo la re gala ra sokologa ra tumiša modimo re sokologile bantši ba bona wa di rata wa e ba re ke no tsena kereke gore ge ke robetse boroko bo bogoletleng poloke
0: ke
6: diphoso e sanetse ba e dira go batho
0: e bana morero ga se taba ya go rata lentšu ke taba ya gore mponeng gore tšatši le ke feta mo lefaseng letle le lenkuke
6: lenkuke le mpholo ene motho re ka no moloka le gata ka a tsena greke ge a robetse ra mathamela so ane re tsantsi re sokologe re ratane re go le ntshula modimo re khale ke lona ke mo karebe ba ghetho re be ba pholoswa ke moka le tsene ke re ke re timisha modimo yo re motseba ba tlo ba ntshi ba ya ba kana ga bona fao ba ndo tsena kereke
0: ba sa go shishi gore batsa
6: go ba le sopote go sa boratedi e ke ma tla a yona boratedi jo ga ba ba ba budimele
0: ke le kwele moruti ke le kwele
6: mushate
0: yo gore o re tlhoka thuto re ya gore ke ka le bakala eng re ya kerekeng re ela eng kerekeng kerekeng re ela eng kerekeng a ke tshe mo gala mafelelo ka mushate go sele sa galetse
7: ka ke di aka
0: yo khetse
7: dire mar
0: a wa go sele go sa galetse
7: o go ka le bela wa gala tia chapter 5
0: okay
7: verse 7
0: mm
7: e bolela go ba tshwa ba kidleng ba dumela go modimo e re le le wetse tsela e botse le motsitse e botse ya o tshepa le go tsela gore modimo ke ena le tlositse keng gona motseleng uwe le tsamaya kae nke le tlekoleng gore le be le sepela ga botse le bana ba modimo ene le tshepa mo go modimo
0: la ru
7: o ga mowe le tlogileng gona tlo ya kerekeng fela moya o sego le tlositse keng tsela ye be le sepela lena baruti lena bakereki lena ba setšhaba le ditšhitse keng ka gare ga tumelo goba ga se kwešitše tumelo ye gore ge re re motho wa dumela o dumela ko mang boelang ko le tshwanetseng gona ditsweletseleng boelang ka gare ga tsela ditsweleng pele ka tlhapelo ka dilotso tsotlhe
0: re arošitše keng re a rushitse
7: e ke be ke rata gore ke na le baruti ba ke shumang le bona mofutefu o gona mo sgagapeng le moruti makeketa o gona ko ko magoeng ko boamanskrala kwa ke shuma le bona ke re ba seke ba lapa ba seke ba tswa tsiding ba boele tsipeng e le gore ba be ba shuma le bona le setšhaba
0: amen
7: thank you
0: khajedi ke kala blocking re le boga 0860002452 re go jemegala ya go khotsa baruti a reng re ba khotseng baruti ba rena ke a le boga le hlatse je taba ye gore ke nnete re a tlala ka re dikereke tswe empa ba bang ga re tsebe le gore re elang kereke a re tsebe o ile a botsisa mohlanka re morena nthushe habetse gore ke phele jale ka modimo jale ka wena ke hloka go dirang go phela maotong a gago ke hloka go dirang a mo fase sonjo se gore go ile go ba le bana o mo be le molefi mono mo o ile a hlaselwa ke batho ba mo apola ba mo hlaba ba mo tlogela tseleng a gakanegile sankile wa bona e le gona o bua e le la bohlano kwa morago go bo go dira ga tshepo batho ba be ba swarwa po a hlaselwa hlajwa tshelwa dilo ka moka tshelwa le jabeng a di apere lentshile re wa mathomo o tlile monna a re go mona shule hlahla ka thoko o re o tseba modimo a tla wa bobedi lefi le ena a re go mona makala a tlhankgetse madi shule a iphetela a sebe le taba a senyo ko o tseba gore wena go a diregang wa tlhaselwa ke bomang a feta wa boraro atla amo makala khotsa shule amo tantetsa motlhatswa phumula moahlabilweng phumula madiale amo re ka oli atlema di shotsela amo isha motsengwa ba leti wa ba yeti moileng a fiwa thuso tswaro ya maleba le botho monna yoe ke ra ka gara ga batho bale o khwetse bona ba le ba babedi e le bona ka kerekeng wa tseba ba ba hlabeletsa ba sa dire phosho o mongwe o ibile o tlogetsa ya gona go ya ga tee fela empa ibile ga ntshi ke bona ba o khwetsang ba lebeletse gore o ena e tla be sala tle ga tee gore ibile o paledishwa keng ankere e sala morago empa o tletse ka lerato ke se modimo a se bolelang o tletse ka lerato o tletse ka botho o boletsa gona mola go bagalata ya kgaitsedi le yona e mola go 5 e bagalata e bolela go ka dikenywa tsa moya re tlhoka lerato le lethabo re tlhoka go ba boletsa re tlhoka go ba bonolo re tlhoka go ba le maitshwaro re tlhoka go se fellane dipelo re tlhoka go botagalelana ke seo se nyakegang ke moka
8: Gospel Fest Day go Thobela FM re fodisa moya wa gago o pseleng ka Thobela FM Mushate what's up with Tabisho
0: 0863002452 ke mo ile ngwa rena le wena re ya go amogela megala re ya ke ya go tshe mogala wa gago go gwatsa ba ruti ba rena re le boga ngwana shigole ar lena ke nna o ke be ile tsebe lena ke na lena re ya hloka gona re dia god ke mo ruti wa rena be ke ya re sorretse go o re fele khono lentjo la beke ka moka ke bolela ka reverend rapahlela manesela rapahlela re le boga mo ruti re ke ne le na ka mshate ke bona mele tshe mong shi ba re khopo ka gara ga dikereke re ya tlala ka nete a re dire se o kereke e nya ka go le go duma gore re phile ka gona re phila maphelo a go fapana le maphelo ao a bolelwa go ke bibele a re palela a mangwe wa phila sa madumela ka gara ga mshate
9: e dumela khopo ka e ka ho
0: khatse go se le go se ga letse
9: Yona ke papa ai. Papa mi se ke toro e makatsa. Modimo khona. Ka u mkhalwena. Ke lo ha u mkhile go tlhoko kutwa. Ba fila ho. Ke khapa ditletse sefatlhego. Modimo a nne le wena. A nne le wena sisi. Ke kopela go kuketsa masenjwa ka moka. Le ba ntse. Ke puthe ho tsa tsona ka moka. Ke reke ka ho fapana. Mo le fatseng le re phela mo go lona. Ke a kopela mahadibo. Ba le motsaro mo botsi sesi. Nna ke tlase sekuru mo emilefe. Ots.
0: Re le bo sa ma, re le bo a Kate tlase. Zafela go dira khotsong na pagadi ke go filetsebe ka gare ga le tshela bo mme ba merapelo le nna re la le ba go le ba ga monyamane ga mashashane mohlonong re re aba khomotsege aba khomotsege ba wile ka mahlong mamako ke mamruti wa rena le yena a re ta go dira mashego dumela go tsa pray house le rena re go be re go filetsebe re thedije re leboga ka mo Ivy Park ka mo mpana makafao re leboga mamako ka re ga mshate wa tsebo le bitabisho o mongwe le tshe shu ere ke filetse ba re he se gospel fast day khopo ke sha ditapelo go ba route ba re kereke St Agnes that's see that's fela sa 60 di feeling tsa sione tlo mo yo halalelang moya nete wa tshisego ka lengwalo la Joshua 1:9. Moruti Matshona Makhubedu ka leboeng Magalane, Moruti Morereng Patrick Sarage ka leboeng ga Mabelane, le Moruti Komane ka Mapareng Malaineng Kgausi le Phiring, Edwin Komane a le ka mo Lephala Borwa Hanviu ga Kgoši. Re a leboga Makhušwane ka re ga mošhate botse bo le boithabišego ba re KV dumele sama ke ešhe dithapelo go ba rute ka moka ba alright o ka re ko o badile molaetša a ke tsene go mošo ba re hashtag gospel Thursday KV go sele go segaletše tabogadi ga mašego ke beile tsebe go 815 re mmogo
10: Gospel Thursday, go Thobela FM. Re fodisa moya wa gago. Ipsile ka Thobela FM. Moshate, what's up with Thabisho?
0: Khotsong KV ke khotsa baruti ba, Moruti France Rapetso ka lehlabile. Moruti Johannes Molapo, Moruti Kamamula Mamelodi Gardens le Moruti Simon Munyela a ga makanye. Lengwalo la ka la mesong KV. Jeremiah 33. Vestry. Rumpich, call me, I'll answer. Mpich, kita go araba. Ka go fa dithopa ka moka le tseo sa ditsebeng ka go botsa ke Charles Monyela. Go tswa mehlareng ka ZB. 086-000-2452 ke go pela go tsiya megala. Gona fa, ka mošate go sele. O sele go sa galetse.
11: Seskevi.
0: Raloche.
11: Go
0: sela go sa galetse
11: lengwalo le lebelele bolela ka lona Jesu Kristo wa botsisa rona wa gabo ke mang.
0: Amen.
11: Go batho ba ka moka ba mofitiri wa go mopholosa wa gabo ke mang.
0: Ya
11: karabo kore wa gabo kua go mopholosa wa go ba le kwele bohloko.
0: Yes.
11: Magoaga magoa e re ke na le baruti ba ka ke ile ka thakana le bona lenyenye mo bare ke Harare muruti Matlane muruti Baloi le o mongwe o tsena kreke le rena kwa ga komana ke re batho ba ke modimo a be le bona le baruti khuto tse ne tsa lefase a ba tswele pele le go ga shefanyedi.
0: Amen.
11: Jesu Kriste o ile ra a tloga ntola galagala re go baruti ba gagare o lentsha re le shallaga sa e fanyedi ba mmotsisi ba re go lentsha gore re rumile ko wena batho ba ba tabana ge re diang a re ge le ratana
0: ke moka
11: le ratana ka nnete
0: yo
11: ke kgale ke boletse le lena se
0: ka nnete wa tseba nka nkgopotse lengwalo le ela la mathomo wa geno ke mang a o sa gopela gore le mokae le ela re boletseng ka lona mo la mathomo
11: lele la motshola wa go tswa go go batho
0: a hlakodisha ke monna wa boraro
11: e ke na ba ke le lebetso le mo kae ke tsane ya kala lona ke letse ba kudukulu ke ta swa kere mafelo Jesu Kristo wa botsisa a ke ga go tsela le fiya le bele seka
0: e be ile seka be a bontsha motho a botsisa ka lerato gore na ka nte re rata modimo re kwishisha taba tsa modimo re santse re direng
11: aga e le se ga re motho wa mathomo wa o tsana kere ke mo fitile lo a bobedi are nna ke nyoko tsana le tabe e re wole wa mararo a di tsa tsa le selo ga ka go bala ka go bala baibe
0: a sa nka e ya le kere a yang ga tee
11: e ya sa ka ya kere ke ra mo pholosa a mo isa re se a mo isa le mo isa cliniking go ba spedlare
0: a mo isa go le ba are ye yena a sa motsebe a sa tsolane le yena fela a re ke tla bua ke le mohlokomeleng
11: e mothlokomele ke tla bua ke le patela Jesu Kristo rena wa ga botle maya
0: ke mang yena o la mokwetse mbohloko ba mofeta yena o la mofile ntshwaro e botse
11: mre
0: yena o la mohlakodishitseng
11: wa ga botle maya.
0: Amen magwa re le boga ke gale ka nnete re boletse ke mohla o di sha ba hlakile ba hloki o ri mmitsa nna le wena re a palela ke go ba hlakudisha ba hlakile ba hloki re ya motseba re ya motseba tshebele FM ka mshate go sele
12: o putso
0: mane re pse
12: ke sa nya ka o botsa o reng o bolela le go kwa mathati
0: What's about you? Babile ke pelo ka re lena be ke sa go le ntshu ga botse ke palla ke go le swa
5: ke go kwa mathatsi be rena le lena go hantse kwa le
0: Amen. Amen.
5: Le modimo a ratolle dipelo tsa batho ba phela mo lefatsheng, o ba bopile ka lerato batho ba.
0: Ka moka.
5: Gore ba tle ba tswele pele ba motumisha ba bona bogolo ba gagwe.
0: Amen.
5: Awa. Le tlhobotseng ke re se.
0: Awa. Ke a leboga. Le lena le phelemele ke tsholle. Tshabela FM mošate.
12: Le kae?
0: Re bona le kae?
12: Ee, ba kirin mosehla mphane ke le mona le Mafias.
0: Ba ga mosehla re a leboga.
12: Ke tome ka Tito 1 last verse ke re ba e polla ba re ba tseba modimo ba mo latolla ka diketso
0: Tito wa mathomo
12: ko verse ya mafelelofelelo Tito mafelelo verse ya mafelelofelelofelelo
0: okay
12: so a ke tose la rute ba kereka efe ke tose Mr. Mako Mwanda le Mafiase ke tose na Mr. Musima Mwanda le Mafiase le ba rute bo bohle khotlo ke nnete lefatshe ke re
0: Amen. Ba ga mo sehla re le boga. Re le boga. Go sele go sa

0: re leboga mohlang ka morena ka mshate go sele go sagaletse
1: ka se ke le ga
0: re gona le kae ba ga
1: go sorry ba ne se ka tlo mm e tuile le ga
0: a wa go sele go sagaletse
1: a re ke o ene fa re go mo yo mo go tswa wa le ntjo
0: amen
1: ana oi a re go tlhatlwa di bible mme di mo re fa ka mo di bible
0: ene What's about a kere gona le mola go ba roma ire ka moka ga rena re file di mphotsa go fapana gona le mola le file ngone
1: no ke ya go tsho por ke ba raro ke ba ba tshimela no go tswa le mola de ox le mo ruti me mamecha ka mola de ox ke ke le di mamecha le mo ruti mo mo salelo ke chikelo go graba tso go pe o tsha batho
0: amen
1: ka
0: lo ba o a re lebogeng ka mo khatlegong go tswa ka the ox ke re khotsa ba rute re khotsa ba o ba oleng ka mahlong re khotsa bana ba bo rena ba o baleng dipetlele ba hlatsetseng ke malwetse ba ina mission di fahlego ba rute ba o ba imetsweng ka mshato go sele go sagaletse a re lotseng
2: ke makgaba ka mo sebaeng ka
0: ba ga makgaba tameng
2: e re ke tsoše baruti ba kereke ya CNZCC ka mo sebaeng ka mo le ba kereke ya St Ananas ke re modimo o kube a be le bona baruti ba ba re golele ba re rapelele
0: amen
2: ka gore ke bona ba re swereng ba romile thumo ya bona ga ba e phetlhaga ke re ba bone ka gore phethela ditaelo
0: Hallelujah.
2: If it is, I want to travel when I walk out of
0: Kelebog, Kelebog, our Mahab.

0: ke a dumela gore mo phološi wa rena ke wena le rato la rena ke wena ke a dumela Rebecca Arthur ke ena re tlelang ka kwešae ka gare ga mošate wa tsebo le boithabišo re feleletša ka nnete melaetša ye le e rometšego šele le godi ke a leboga a re dumela se skv modimo a re thuše modimo a re šireletše mmino wa sedumedi a o kgwathe boile sele sekele ka mo ga mašašane sebora ba ole ka mahlongtlhe ke re go motšagang ka psalm 23 ke šele le godi go tswa gona ka mo mašašane sebora baxman le ena reela re kv a ke kgwathe moruti donald mabitsela ka mankweng parish moruti enos mah mohlala ka moladitšong le bishop mabuti masamola ka Kroonstad parish ke feleletše ka father mdlule le bona ka mola manavoni parish ke a leboga lelapa la ga phatlha mohlaka re a leboga baruti ba rena gono ba mmogo le rena gono re fatsebe ka gare ga mošate wa tsebo le boithabišo mamako re a leboga tlhe mamoruti wa ka ka lengwalo le ke beng ke re kua tseba keng ke le lebetse wa geno ke mang ya re ya mola go look 10 kv o ba le look ka moka ga yona o tla ikhwetsa taba yeo re le boga bishop dr angela sakanya a re lena ke beile tsebe kv go ba ruti ka moka ba re kereke ya re le boga nke batho le re rute gore ke ka lebaka la eng re tla kerekeng o ka re taba e ga re ikwishishi gore ke ka lebaka la eng re tla kerekeng kg dumela
1: le tsogile ga botse KV
0: ha go sele go segeletse
1: mm re tsena ke megolo mana ka re
0: mm
1: dipuletse di tla re lokela malotsi a dinonyana
0: empa nna ke di a ke re ba re ke gogola moko pula e beina ke ke dumela gore e fitisha e malotsi a le ka moka ga ona
1: a re tsepeng
0: jo a re dumele gore a fitile
1: a ke re moko ke hola
0: mo
1: go
0: ya nete a tla ka sefako
1: se
0: se ka sa maswika jo maswika ba bang wa tsa ene ka madima be go nene ba ileng gore di fatana ga tsa bona di senyegile ba bangwe ba thubagaletse ke mafestere
1: eish
0: di tseleng ba bangwe ka ga ya ke ra rena mafelo a re biang di fatana ga e mo re dikutishang gona empa gona taba re sa re modimo lukile ka hore re sa le gona ke
1: sa le modimo
0: re sa le gona a re lebogeng yona yeo go sele le ka pitseng ya tlhokola tsela ke
1: go bia lo KV ya go leboge mo tsheletse go tsamaisha mesong ye re so re tse President Cyril Ramaphosa o re mogho mo so o thagotse go wa o fitisha maeto ka mogho wa electronic e le go electronic travel authorization go ba ETA o tla nolofatsa kgwebo le dipeeletso tone ya thuto ya godimo le tlhatlho botimanamela o lebane le kgatelelo e kgolo palamenteng re lebelela morao mengwageng e lesometshela ya masetlapelo wa ka marikana re kgweding ya basadi re tswela pele go boledišana le basadi bao ba dirilego diphetogo ditikologong tša gabo bona le kgono re ya ka botlokwa tše ka moka tlhoya tsebe go thoma ka metse metlhano go etswela go iri ya botlhano go fitlha ka iri ya boselela kb nna ke ya o leboga
0: o le nne ke nyako dikwa re no beya tsebe re re kwe gore ka botokwa le ela
1: ee bodialane
0: botokwa ba e sedumelane ka mowe
1: ee
0: le rena be re le ka botokwa maabane re sere mosadi o mongwe ke molemi ee ba re ke nna kate
1: ee le wane o ke ba lema merogana
0: moladitšhingwanengbatsare re a leboga
1: ba dirile di-drop center ba thuša bana ka mola tikologo yela ya botokwa
0: a ke re ba riele ba re lotse di botseng thomana ka kwa botokwa
1: e re dikulana mo ditaba a go le bo ke bo tsoga botse
0: e le wena pa dimela ke tsotlhe sa mme me tsotsa ke masempedi tse re le bile gona ka iringela ya bo tlhano e ke le tsile la bone mo ile ngore re na le di tsebisho go tsa ka kantorong ya gore sepodisa le bona re tla ba re ya gona ka fale ne le wena re ya go feletsa charity sering tsa go tloga tsa masaka ona mogo Messi, Messi, me. What's going on, Medley?

0: Yese swa imetso tso go tswela go area bo tlhano le ke la tlokala tselantsa bele motho o sebela ko wa gabo ke la le semetharo go di ke Agosto sengwa ga kwa ke tipedi le masimepedi tshela wa renta me mesong ye ke mokgadi moremi ke gadi ya ditshwene nna ke mohananwa ke moleboge machine module ka ditaba tsa mathomo tsa le church KB tao ga di ga mashego ke gopotso mashego o tsogile le nae sale ka dipokana la tlokala tselabelo ka mitlheng le na le batsweletsi batsweletsi ke tiragalo go wa ona le bone magopa motsweletsi metšhine tšhone module motsweletsi phetisi wa lena nole ke mapitsi wa ga botlhoko ke na le gadi ya bana reng ba ga letswana
1: a gona nnete ya go feta eo ke go tamiše kgale ditshwene ke tamiše le bona bana ba tšee kgala ka legola go le le gausi mo ba ka bago ba theleditše ba le gona wa le tamiša go fa ke maleswane banyana wa ga letswalo ditaba re sa di swere la bone le le botse tsona di akaretša tše magareng ga tše dingwe president Cyril Ramaphosa ore mokgwa o moswa o thakgotšwego wa go fetiša maeto ka mokgwa wa electronic e lego electronic travel authorization o ba ita ka boripana o tla nolofatša kgwebo le dipeeletšo tona ya thuto to ya go di mo le hlahlo botima namela o le bagane le khatelelo ka parliamenteng ra lebelela morago mengwageng le some nne ya masitlapelo a ka marika na re go dinga basadi re tjola pele go boledishana le basadi pa ba direle go diphetogo ka ditikologong tsa ga bo bona le hono re ya ka botlokwa le ka robela maikutla lena ka mogagatisha lentse no moreng e 0784591988 go ba Facebook SABC ditaba mabapi le tshedinge tsa ditaba tseo re di swerego misonyale kono ga ba di hlaitsetse ba go polang gore di a go tjagala bele ka di podcast go sabcnews.com go kwa tjeletse dingwe tlhantse ba go tloga bele go ba fitla ka area ba tselela bana ba tjegala ka legola re sa buisha re busheletse re re motho ke motho ka batho ka gore ya lo thego le tjeletse lena re itabela ka mehlahle tameng thobela
0: ke senya ne go itlola go area go tlhano re tsama bengkele
2: Kinna go di tshela ka spa e tele le bengela la spa gore go ke mo tsheleng ka tshego tsa tase gore ka 8 kg spa wolf dry dog food ka ntle le papi ka 149.99 o boloka 40 randa le 175 gram dettol hygiene soap reka tshepedi tsa mekhuta e fa paneng ka 28 rand fela o boloka 8 rand di ntshela ka di go rabengeleng a spa le di spa spa te jirileng o malanga le Limpopo o thoma ka di 11 of 23 August 2026 testo go sale go na
3: Garra di khwetlo

0: la gbe ya le go tobela FM David G ke ene le gore go go fakosha yona ye ke masimpedi tsela metsotso go jago iriela ya botshelela re sala mo sirpeng sa mathomo a sala nane wa tsore ge fitlhena go e go ra go rea go lebelela le wena gore na re go tshwaretseng tshingle tshingle la bone ke tshingle la re thomang ka bana bana ba ka batamelang re tle re boledishane re go gore na me go pulo ya lena itse ba eng ba tswa direle boga kudu ge le fa bana se ba ka sa gore re kwe maikutlo a bona beno le khono le ke le tshingle le fase la go neelana ka setho go ba ke re ditho tsa mmele re bolela ka World Organ Donor Day pano ke nya ka le mpotseng bana ba ka letseba eng ka letsatsile letseba eng ka go neelana ka ditho o kwile eng o kwishisha ga kakang temana ye le gore na e ka ba ile botlhokwa ga kakang e tla o ntlhalosetse ka le bakala gore ke ya tseba gore lo tsa mogutso ba le rute kwa sekolong beno ka fa re tlo ba re kwa a tse go tswa go wena tsa tshingla le khono beno ngire ko botse gore go dijo tsa ka tsa metlong tsa misong le tsa tshingla le khono rena le yena Dr. Rebecca Malopo popula go botse gore rona kwa go Facebook mo ile gore go ka gona go bona wa ba lebelela tshe ka moka ga re tla ba re dutse le yena Dr. Rips
1: a re na pile o tsebaga botse gore mola go re phurilela yona re tlo ba re boledishana le mo ambassador Pamela Mvunda wa mogatlo o ile gore ngotlo ga weekend wa go bitsa Transplant Education for Living Legacies ko mongwe o ile go a amogela kabo ya setho sa mmele ile go psio na mile re tla be re kwa go tlhokwa bya go abelana ka ditho tsa mmele ile go boloka maphelo a batho dula o tlhaile

mabane be ke sabelela ka yona le sefela sa lekompo ke e le gore ngwe e lokolotse be ke yane e re tswang go yona o na le Wendy le hit bosa mo kosheng yona ye ba re morena ko wena o tsebang se sengwe le se sengwe le ba ba sa nrateng le ba ba sa nnyakeng ba tseba ke wena sepaga re go tswa go iri ele ya botshelela e re ko gore nna tja lefase di fetogile ge di itla kae dintlhagolo tsa ditaba mošate

0: tharo di loketse ka di account tsa banka tsa moetapele wa setlhopha tshumo seo se shejaneng go le ditirago tsa go hula difatanaga tsa go sepetsa tšhelete Lieutenant Colonel Dina Govender le mosadi wa gagwe. Go letsetse gore motlatsa motlhankedi phediso mapodisa masepala wa kiruleng yo a fegilwego Julius Mkhwanazi le batho ba bangwe ba bane ba dira kgopelo ya beila le gono ka gore ntsheke masterat wa Brakpan botlhabela bja Johannesburg. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya bosupa go thobela FM. Sejalo swaretse tša dipapadi ke a leboga.
1: O itsilebe dipapadi go thobela FM le Vicky Sejamoleta.
2: A ke le boga mamdluli motheletsi ke sa o locha re theme fa ka o lebelela go dipapadi tsa Wafcon basadi ba Africa a ke ba ile gore ba toga ba ntshitse ka ga tshwene go ne tefatsa gore flaga ya continent e phagamela go dimo re rata fast hopasana ga ya Malawi se le gore se dira history ka go fithellela se ka magaola ganga dipapadi tsa Wafcon go fithellela go ya go raloka dipapadi tsa sebena sa le fast tsa FIFA la mathomo ibile o sa netse gore o tse be gore setlhopha se sa naga ya Malawi e be e le la mathomo ba raloka mo dipapading tse tša Wafcon. Legoro la Siba fentse bašireletši ba sefoka Nigeria ka dino tše tharo go tše pedi gape le go fenya setlhopha sa Egepeta ka dino tše tharo go ye tee bana le na le tšana magarebe a ga Chawinga e le go yena Thabita le Thengwa ba e le gore ba tloga ba re le setlhopha se sa naga ya Malawi go se romela Brazil ngwageng o latelago diphadišanong tša sebena sa lefase gape re lebeletse gore Malawi e tla raloka le setlhopha sa Cameroon ka Sontaga go lwela sebjana sa lefase Wafcon la mathomo mola e le gore ka mokibelo setlhopha sa Morocco se tla lwela maemo a boraro le Algeria. Ditlhopha tše nne tše e leng gore di lebeletse a ke ditlhopha tše ka moka tsona bone bja tsona ke tše e leng gore re di lebeletse gore di tla nama di sepela thwi go ya dipapading tša sebjana sa lefase ka kua Brazil. Gabjalo re lebeletse Ghana, Ivory Coast, Nigeria le Afrika Borwa go tla go lwela sebaka sa bobedi sa go ba kgontšha go ya dipapading tša sebena sa lefase go Intercontinental Playoffs ya diphadišano tsona go iša gona mo diphadišanong tša sebena sa lefase mo e leng gore motheletše ke šetše ke go boditse gore a re bolele ka setlhopha sa Afrika Borwa sa kgwele ya maoto banyana banyana ba e leng gore ba tlabe ba raloka le setlhopha sa Nigeria. Ke nyaka o kwa le gore na wena o bona fa e le gore setlhopha sa banyana banyana ba na le sebaka na gape ba yo raloka le setlhopha se sennyane fa ba ya kopana le setlhopha se segolo. Ke rile o romele kgatiso ya lentšu go 063 028 8050. Tše dingwe re beletse fa le setlhopha sa Kaizer Chiefs e le gore se tšere dintlha ka moka morago ga go shashara setlhopha sa Sekukuni United ka dino tse pedi go lefela ka kua lepatlelong la FNB ga karolo ya mathomo go be go sena se e leng gore re ka ngwalela gae ka sona. Kaizer Chiefs kgweditše morethetho karolong ya bobedi mo motsotsong wa bo 63 ga ka yena lesogana la ga Partmane pele yena Shabalala ke yena Mduduzi a tsena a tla a feleletša gore setlhopha sa Kaizer Chiefs se tšee dintlha ka moka. Mafelelo a beke Kaizer Chiefs e tla amogela setlhopha sa Mamelodi Sundowns gape re lebeletse gore Sekukuni United e tla raloka le setlhopha sa Polokwane City ke Polokwane Derby. Bašireletši ba sefoka Orlando Pirates ba gapeletsegile gore ba sepele ka ntlha ye tee ka kua Kings Park ge ba raloka Maleka le setlhopha sa AmaZulu ka nno ye tee go ye tee. Nno ya Buccaneers ke e leng gore e nošitše ke moraloki wa maloba wa Usutu e le go yena Tshepang wa ga Moremi. Pirates e dula maemong a bobedi morago ga setlhopha sa Kaizer Chiefs mo lokong. Tše dingwe fa le re lebeletse moraloka morago gare wa setlhopha sa Senegal e le go wena Nobel Mendy yo e leng gore o ya raloka setlhopheng sa Hull City go tswa setlhopheng sa Rayo Vallecano a sena setlhopha. Ke ra gore ba mongwadisitše a sena setlhopha na letsana ya mengwaga e masomepedi tee moraloka morago gare o ingwadisitše mengwaga e metlhano le sebaka sa o ka o tlolola go tla o ka tswela pele go dula ge e le gore o sa nyaka. Re feleletše fale ka MotoGP 2027 mo e leng gore ditsela di tla lebaka kua Rio de Janeiro ya go ba beng gae ba lebelo la MotoGP 2027 re lebeletse ngwageng o latela o kgwedi ya February. Motheletše re swara gona fa ka seripagare go tše go irela bosupa ke tlo ba ke tlo raloka kgatiso tša lentšu tšeo le tlabego le di rometse re kwe le gore na le reng ka banyana banyana.
1: O itsilebe dipapadi go tšwela FM le Vicky Sejamoleta.
3: It's a Shoprite birthday. A major birthday. Ke Major League Weekend ka Shoprite. Mo matiting a mararo fela o seketsa go

0: di shofatsho je ile go reng dina le bitso la gago go lona. Norman Hitchens are God has got a blessings with my name on it. Pele ga mo go le joy a celebration ere nxistru.
1: Tega nne nisi si.
0: Ho thoma re nxistru. Ke o nya ga ba o tshepa go ba go dira.
1: Ke o nya ga o ikana, o sa nya ga motho a bolela ka morao ga gago feditse go re utshile dilo.
0: Ora go madlange ba ka re go re bolela nnete ba sa bolela tsela tse ba re re nxistru e tla phasa
1: ora gore wa tswa keng mo bo yona kwa ora loku ga ona nxistru
0: ka ke re mo fetse go bolela gale ge re gola o ka re nxistru go re ke mo nya ka ngore ba tsebe gore boletse nnete ya nnete nnete nnete nnete ka se popego sona se re tlo ba re tsena ka rolong ya rena le bana e upi pele re tsena mo ke bone buti mana maela le tshila mabane e le goreng o araba ka kua parliamenteng taba tsa nafsas mo e le goreng ba laetsa gore masheleng a go lekana 15 billion a tlhaelela ge re lebeletse taba yona ya nafsas ngwageng o ile kae
1: watswa taba ya NSFAS e tloga e le tlhoba boroko ka naga ya Aforika Borwa
0: ile kae
1: o ka ipotsisa gore na e ya kae botsebotse ke kwela e bile le baithuti ba bolela gore re angwadisa mara di chelete tse ga di tle gore rena re tsana go etelile re sabele tsona ba fela ba re ke challantago letlatla le dikhwetse jole hey chichi we hey chelete timela e tloga e re bontsha gore
0: ke chelete
1: e ntshikudu
0: o dirile eng reba eh ya a margina le bonete ba gore sana le change yela ya ya 600 million le ona ba ka latlhela go ba lebela di change tse dingwe tse ile gore re ora ra rena change ka 600 million ela
1: wena wa gola gore o tla e khwetsa
0: change
1: eh
0: a re change ka nnete ora re ba ka se je ba ile latlhela ka kua rena le lebela di change tse dingwe le go ngwe mo dileng gona
1: a ke tloe ke tsapa seng no re santse o ka lebelela gore na isho mashubile jwa bo shetse boka motho mo re ka khwetsa se sengwenyana
0: a ke se bore shetse bone na ge re lebeletse taba tsa taba ela ya di spaza shop o nna le ka mogomongwe mo ile gore nge batho ba iphile matla go nyakishisha go pula ga botse gore jwa le ka modudi wa Afrika Borwa o na le tokelo ya go nyakishisha le go botsisha gore na khoro ye jwale na ge shumisha masheleng a majwale a ile kae go pula ga botse gore tsa mogutso di angwala e bile di tshwanela go ba phatlalatsa go no tshwana le di tender gona o tseba gore ke manga humaneng tsela ya kae ke manga humaneng beno gona le batho ba ile gore ba itlamile ba itile mogatlo o ile gore o thoma o nyakishisha taba yela ya masheleng a di spaza shop a ile a tsho beno re tla re ntse re bona gore na ge ba ntsha maina uwe go dira mola ile gore ba ba setse ba bolela a ke tsebore yena le bonnete ga ka kang gore tse dingwe tsa di company je ile gore ntika ba di khumane masheleng ao ke batho ba ile gore ba ntse ba di khwebo le mmusho bile ba khumane masheleng ao feta bo 2 million benong a setsho e ba ya mafelelo re tla re bona gore na ka nnete nya ke shoge tshege ditjwa di tla ntshaeng e bua ke tse dingwe tse ile gore ndi ya tlhaga ka mono Afrika Borwa na le wena ga be ya le are ya mogele bana ke la bone re ba fa monyetla wa bona wa gore ba re botse gore na le tshatshila le khono ka lebaka la gore ke le tshatshila a le fase la o fana ka ditho tsa mmile bana nra botshere rena bona ba le kushisha jwang na go botlhokwa ga kakang ga e ba bana gana gore go botlhokwa gore batho ba fane ka ditho tsa mmile
2: bana ba tsiba o di tla le miso

0: akisayi kupula.
1: Oh, akisayi. Wait, what is
0: that?
2: A le nna ke a tshepa ke tse dintsi.
1: A o kopola.
2: A ga ile ba.
0: Ke a kopola. Ke a kopola re tlalalele. A go tshwe ka ngenze je. Ngenze je. Ay ay ay ay ay.
1: Ara ke sa go pola se re fa re o ja o iriela ya mo tshupa. Ma se le di e mi jo ngwe shu.

0: town commissioner di nekisho madlanga ke lo gore di ranta tshe di million tshe pedi fa gona tharo di loketse ka di accounting tsha banka tsha moeta pele wa setlhopha tshumo se o se shikane go le ditiragalo tsha o hula di fatanaga tsha go sepetsa chelete lieutenant colonel Dina Kavenda le mosadi wa gagwe di tabaka botlalo ke tsha iri ya seswang go thobela fm si ja re swaretse tsha dipapadi ke a leboga.
1: Ke sa leboga mamdluli motheletši ke nako bjalo ke nyaka gore ke re sefala se bulegile ke nyaka go kwa lentšu la gago re lebeletse setlhopha sa banyana banyana se e leng gore se tlabe se ralo ka le sa Nigeria papadi e re tlo ba re lega se tša yona bošego mebja le kgono mkgonsa ke kgono ya ga matšipa o tlo ba agaša papadi e motheletši gape re sa phaphatha matsogo re reta setlhopha sa naga ya Malawi se e leng gore se dirile histori go fitlhelela magaolakgang a dipapadi tša Wafcon le go fitlhelela papadi tsa sebena sa lefase tsa FIFA la mathomo le mo dipapading tsa Wafcon be le la mathomo ba raloka ye ke kgolo ye le gore ya tswelela dipapading tsa continent ya Africa a tsa kgwele ya maoto re bone fa le setlhopha se sa naga ya Mali e le se e le gore se tlotla se raloka magaolakgang a ka letšatši la Sontaga se tse dingwe tse e le gore di gona setlhopha sa Durban sa Durban City le Golden Arrows di ralokile maleka ka o senoše selo ka kua Chatsworth Stadium maemo a boso bja pula ke e le gore a ditetše papadi re tlo bona mafelelo a beke ya Durban City e tlo amogela Richards Bay Arrows ya etela setlhopha sa TS Galaxy ka Sontaga Milford FC e kgweditše phenyo ya bona ya mathomo dipapading tsa Betway Premiership morago ga go fenya sewelele ka nnete go lefela mabane bošego ka kua lepatlelong la Richards Bay mo e leng gore the Stallions ba thomile ka o fenywa ga ke bašireletši ba sefoka Orlando Pirates ba tla re tsolola šedi go lebelela Kruger United mola sewelele ba tla etela setlhopha sa AmaZulu re lebelela go tsa cricket mo e leng gore setlhopha sa Africa Borwa sa cricket the Proteas se tlo etela Namibia mo ba tlo go raloka le setlhopha sa Zimbabwe mafelelo a kgwedi go dipapadi tsa T20 tsa molokoloko tsa Try gape motlhatlhi e le go yena Shukri Conrad o re Afrika e na le maikarabelo a mantši a o tlhabolola dinaga tša baaišane le kontinente ka bophara se kwa lebala gore Afrika Borwa e tlo ba e le mong gae mmogo le Zimbabwe go akaretša le Namibia go dipapadi tša ngwageng o latelago tša ICC Cricket World Cup ka kgwedi la October le kgwedi ya November.
2: Responsibility as the, let's call it the big brother, to ensure that we assist where we can in the development of cricket in all of Africa.
1: A re ko gore na wena kgatiso ya gago ya lentšu re lebeletse setlhopha sa Africa bara sa kgwele ya maoto sa basadi banyana banyana wena o reng bošegong bjona be ba le gore le tšhele tša thobela FM
3: thobela ka mošhate ka letamiša setlhopha ka moka sejistongwane
1: ee
3: maakarabela ga mohlhatlhi gore o setha batho bafe
1: okay
3: nke a re setele batho ba e leng gore ba tloa ba re wintšha sejistongwana go ka lebelela re na le chance ya gore re ka e wina Nigeria mara o kona dibapadi tse dingwa gore ba tsene ba bapale mara a re ba rapedišeng re ba feng maatla ba e Brazil World Cup ore ra ba wine tsatsi la lehomo Andries Mabela go tloa ka pence ka mamo go le kere mosa
1: ke a leboga Andries
4: thobela selia
1: yebo
4: sese le joy mesetlhopha ka moka sa dikalemiso ke nagana gore banyana banyana ba ya go šoma botse ba ya go kgona o šitlhelela go ya kwa Brazil ka re o lebeletse Nigeria e sale Nigeria ela ya wima o tshwana le mengwaeng ya kwa
1: re leboga nomen wa mafelelo
5: setlhopha ka moka madumese yao ke a letamisa masake a phasa soo a letamisa nena a tlogo ke se ka thaba ka mokgo coach ya rena tesre lec a di tshwereng ka gona o na le mokgwa a fee bare tizimo e tlogo e bontsha ga botse gore o fee badiri en swarte go e na le andile dlamene so se se bonagetse ka World Cup Women World Cup mo e le gore re tswile mo e le gore re sa tlamela go retse le gane biwa le se sa direga a ke tsebo re ke eng se e le gore kile ene swarte o mo tshwaretse sone batho bao tlamehile ba tsebo gore ba representa naga a ba di represente ge e le gore coach ya rena ga botse o tlo ba le mokgwa wa favoritism a ke bone gore o tlo feleletsa ga botse le safa so re gopela gore a treate batho ka go lekana a se ka ra tsa go se ka ba le favoritism thobela
1: ra leboga.

0: le godimo ke le gore ngwae kwa yo sibelela pele ga mokole Mary Mary abare go get it ke le gore re o file yona bona mo go tshabela FM re mo iringe mafelelo ya lenano la rena le tshing la le kono ka labone ka fa o kwang mino wo wa sidumedi beno ke ba tsena kutabeng mo ile gore re boledishana le moyeng wa rena bo ile gore o sokodishitse go ba kere o bile le bothata ba dipio isalo monyane mo ile gore e ile go aba le motlholo wa direga a fiwa ka phiwa go pela ga botse gore tshatshini la le kone ke mo ile gore re keteka le tshatshi la go fana ka ditho ke le tshatshi le ile gore re lebeletse ba le ka sechaba le botlhokwa bo ile gore bo ka gare ga taba ye ba nolo ba re tsena politicianong le yena re kwa gore na le eto la gagwe le bile ka sebopego sefe morago ga morea boa
1: baotledi moshi wola kwa pejana ga se moshi ke le botana le le koto la go foufatsa le kotse le se hotele moshing wa mollo wa segwa wo o tshela go highway o ka se bone kolo ye e mego go fithlela o sina nako e tswa tseleng o tshume mabone o emele gore o fele sephetho se se tii se ka boloka maphelo go tsenyeletsa le bagago bona o bonwe mo marireng a molaetsa wo le utlwisetswa ke kgoro ya tsa dinamelwa
2: Reka hona bjale kwa Boxer, matjatji a mane fela. Hota Sunlight Hand Washing Powder 3kg ka R69.99. Coca-Cola Original Taste Soft Drink, 2 litre tse tshelela ka R120. Dintjola ka ijapedi fela moriki ka uti. Reka hona bjale kwa Boxer.
0: Ke moshate wa tsebo le boithabiso ke masompedipedi bitso se tswa go iriela ya boseswai menong ka ge re boletse gore re tsena poledišanong le yena moyeng wa rena o ile gore tla ba re bolela le yena e le go yena Pamela Mavundla o ile goreng o bile le bolwetse ba diphio ga e sa le monyane mo ile goreng morago o tlile a gona go humana go fiwa ga diphio beno re nyaka go tseba tšatšing le re lebeletse go keteka ba ke re lebeletse gore na tabe ya go fana ka ditho nna le wena re ka boledishana ka yona byang re ntse re ne te fatsa gore ba bangwe le bona ba tseba ka yona gore o ka pholosha motho o mongwe ka sebopego sefe re nyaka go sepela tsele ka bophelo ba gage re ko gore na ge o mongwe a kgonne go mo thusa le re ka se tlhotlheletsege na re le ba thieletse Pamela re ya go amogela go thobela FM o tsogile botse
3: Kepela botsei tsala bo ho amogelwa ka lena.
0: Aha. Pamela motho mongwa tse ba ino re tlhalosetsa gore go gola ge bo we sa lwala leeto la gagwe bo ile jwang ka lebaka la gore ke ya kwa gore o re o thomile go lwala we sa lo monyane go diegileng ka ga ba bone ka dikatse dife gore o ka re a wa itikanela ga botse.
3: Okay. So ho araba puto ya lena na ke ba Pamela Mogunda. Ke thumile lwala ka ke sa lomonyane ka nnete ke thumile lwala ke fitlile mo lefatsheng ka 7 months ka ba ka incubatiwa for 3 months then from there ba kry-a gore diphiwa tsa ka di gona mara di bereke ha botse
0: beno ga re lebeletse go tloga gana mouwe mo e le goreng ba seno humana ka gae gore diphiwa di bereke a di shome ga botse go diegileng ge le ya dingakeng le ya dipetleleng leeto la ga go thoma go sepela taba ya dingaka ke eng se o sutulutseng o tsibileng gore go swanela go diregang
3: okay ke thomile go lwala ka the age of 1 and o thoma tlhakatlhakana as ngwana so then ho ai ka iswa dina keng ba kriya hore e wa ka nne di tshwa di hona mara di bereke so ba di tsa and then ka thoma dialysis hona ka the 8 of 1
0: yeah
4: Okay, this is Pamela motho a ka botsisha gore wena jwale ka mo ambassador wa transplant education for living legacy na ke eng se le hore le tloga le se dira gana ka mo living legacy ka mo wing ibile gape re kwele gore ka monageng ya Africa borwa bontsi ba batho ba ga ba neelane ka ditho tsa mmele na se le reng ka sona le le ba transplant education for living legacy
3: okay so re da matel mo transplant living education for living legacy re bua gore go ne le a need mo South Africa gore re bulele as a family le di family tsa rona gore go baneng why re tlhoka taba ya gore re bolele ka taba ya organ donation ka gore batho ba bangata ga ba tsebe ka organ donation le o ba botsa gore organ donation keng ga ba tlhaloganye.
4: Jale ka batho ga ba kwešiše taba ye ya o ka neelana ka ditho tša mmele bontši, ebile gape re kwele gore tlhokego ke ntši, ebile ka nageng ya Aforika Borwa re na le batho ba o ka išago bo ma 4000 ba e le goreng ba sa laetile go ka hwetša ditho tše tša mmele kudu, ebile kidney ke yona e le goreng e tloga e le godimo, pheo ke yona e le goreng e tloga e le godimo. Jale motho a ka botšiša gore ana motlho mongwe ke yona kidney e le goreng e tloga e tseneletse, goba go na le tse dintšhe e le goreng ka nageng ya Aforika Borwa di a tlhokega kudu go abeng ga ditho tša mmele.
3: A se kidney e le one, go na le tse dingwe tse di a tlhokega ka mara mmele. E depend-a gore le motho o lwala go fitlhela neng, ka gore o kry-a gore motho o mo one ga ne le molwetse ba kidney, o kry-a gore a se kidney e le one e le affect-ileng, o kry-a le di-lungs le tsona di a affect-ega le tse dintsi tse ngata tse dingwe.
4: A re ba re motho shule o na le bolwetse ba HIV, go a kgonega gana mo weng gore motho a ka abelana ka ditho tša mmele?
3: Ya kgonagala, mara it's only for HIV patients, so HIV to HIV.
4: Ehe, na e šoma jwang HIV to HIV?
3: So HIV to HIV e tla ba e le doctor o assessang gore HIV ya gago e fitlhela kae, and o tsaya di medication or di supplements tse ba o fang tsona tse right, and then ba o check up from there gore ba ka o fa na and o suitable na.
4: Okay, se se bitswang gore ke robotic kidney, pheo ya mokgwa wa o thuša ka roboto, na yona e šomašoma jwang goba wena motlho mongwe o mongwe o e le goreng o kile wa abelwa ye, goba wena o abetswe ye nngwe e le goreng e fapana le ye?
3: Okay, so nna bang abetse e fapanang le yona e le tlhalosang.
4: Ee, re tlhalosetse ka ya robotic gore na yona e šomašoma ka mohuta mang?
3: Ya robotic ke tseba gore ge e le robotic ke taba ya gore doctor ga le ko theater ba o tsentšha yona ka metšhini ya bona mainly because e save-a nako, ka gore a kere di-doctor ba ne le di surgeries tsa o attend-a tse ngata before the ones that they can do.
4: Are jwale molaetša o e le gore o ka tloga o romela go batho ba e le goreng motlho mongwe ba ka be ba tšhaba ka go fana ka ditho tša mmele ebile gape le ba e le goreng ba tloga ba di tlhoka ga bjale ba sa di letile, ka ge re tseba gore go na le batho ba e le goreng ba di letile ka nageng ya Aforika Borwa, ke go fe go bona?
3: Okay, so nna molaetša wa ka ke gore ga re bueng ka yona a se Christmas gore re tseba gore o kana wa donate-a bjang, because go na le ba bangata ba emetseng di-kidney or the organ setting and di ka thusa motho o mongwe go yela pele.
4: Ehe, gore motho a donate motlho mongwe a ka dira imputšo ya bofelo?
3: Sorry?
4: Gore motho a abelane ka setho sa mmele a ka dira eng?
3: Gore a donate or a felana ka dintho tsa mmele o kgona save-a maphelo a i7 ha le disease, and then ha sa phela a kana kgona go donate kidney yona eo kana phiwo or PCR liver ka gore liver ya gola gape.
4: Ge ko kwele se se phamela, ga gona le ka bothata. Re leboga go boledišana le wena go ditlamiso tša Tobel FM ka tshemišo ye o re fileng yona ka go abelana ga ditho tša mmele ka nageng ya Aforika Borwa.
3: Go leboa nna
4: Moshate Ipsine ka letšatši la gago.
3: Bye.

0: o thuse go aga network ya motlhagase ye e bolokegilego le ye e ka botwago Eskom go tlhalosa lesa bakeng sa bokamoso bjo bo kaonafetsego
1: Baobedi ba mmino wa gospel ba buile gape ke ra gospel diva ye e swarago ngwaga ka ngwaga ke rekeng ya moruti strike manganyi ka la 15 agostose go tsena ke mahala gomme o tlo ipsina ka mmino wa diopedi je tusonel mabatho ragwale takishi kuviru kgaogelo kekana zanela mashabane rhapsody praise sound le pateki le mabuza go tswa swaziland lenyaga tiragalo ye ya lebopo gospel diva e dirwa go gopola zanele mbogazi Lefelo la tiragalo ke Farm Life 191 Petsi 5 tseleng ya go lebaga mašašane moaparo ke bošweu gomme o tswake ka mmalo mobinki a re be mmogo kerekeng ya moruti strike manganyi mokibelo wona wo go la Petsi 5 re ipsene ka gospel diva ya setlha sa botlhano
2: Thobel FM mošhato wa tsebo le boithabišo
3: wo mama gape o ka se dire re bolela go bona wa ngala batla ka mokini
4: ke tla reng jonjon ke tla reng
3: o ka tla reng
4: wa motshepa skuiza sela sa gago
3: e bana go thoma neng mmale go ile skuiza sa ka ka bakala mmale go ke skuiza sa gago go no go botsisha fela gore na why mmale go a bolela polelo e sona pele wa nga
4: o botsisha nna dilo tsana tshe jonjon o botsisha nna because o tshepa manaba wena
3: ah
4: o tshepa manaba
3: Why bizarre yena ka bolela tabiso?
4: Wa batsepa.
3: And bona engwe ya go ntshwenya le go feta. Ke ge a bolela taba ya gore ngwana wa rena bona le gona go le gole gore a se ka lelengwa.
4: Enye.
5: Tsheka tsa go se go biela bona le tsa ba hlakung e psine a tsona ka go tara pele ga ira se swai. Got to eat. Go se go biela bona le.
1: Ga go se tsetse le tabo le joy matato o tsebele fair

0: modimo wa dikutswana
1: modimo wa amrena wa richiwa nyana ikaba wa mpona na Prince Penza ona le team mo jaba le dijojolo Flora Richuri aga netike gore ba re khutse jojolo go beng sidiba shiba ka le tlhakore la ka keno re tle re go gore na ba ditshwerijwa ba na dumela sesi Bread
2: malemika gore eng mona bom
1: ka bele tole batho ba apa
2: re a le boga ba sabulele re tloga re leboga magešo dumelang lenano le lebotse lenano la ditlalemeso tsatsi le kgone go lenano la sedibeng tse dingwe tse re di tshwereng ke tse di latelang maabane mmola re lekile go tlhalosa gore re tlabe re ya karolwane re tlobe re bolela ka taba ya sukiri tsatsi le kgone go tloga re farafareilwe ka lebaka la gore karolwaneng ya rena hashtag botšišangaka re na le bo Dr Mashitišo ba e leng gore ba tlabe ba re ruta ka taba ya batho ba ba phelang ka kokwanatlhoko ya HIV and AIDS ebile ba na le seemo sa diabetes ke yona sukiri ela gape karolwaneng ya rena ya dijo le ka tsela yeo re phelago ka gona tlabe re na le dietitian ke motlhatlhi wa goba ngaka ya dijo a tlo re botjang ka taba ya dijo ge re phela ka bolwetse bo ba sukiri ntle le fa magagešo gopola gore re na le karolwana e nngwe e botlhokwa gape mo e leng gore re tloga re le monate re tsamaišana le nako jaaka jale mo tumelo yaka dula le rena o tlo ko rena re o tshwaretseng mošate
3: Ntsho bokwadi ba gago bjale ka tsapei le spa kwetse 80% off ka dišomišwa tša Nutrifresh Kitchen Essentials ge o reke ditšweletša tša go swana le 1 kg spa french garlic chili

0: fela go ne le dipielo
1: gare ga dikgwetlo tsa go loba wa leloko kwana botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
2: Bahula o hudisa mang le holo o di tlalemiso
3: 086-000-2452 I did a jolo kama khwa mana ichi ho
4: 063-028-8050
5: Erinke le tshweni Cedric na Ilana wa le pakania wa hola ka bogomo tshwara 40 a hola hola le paka paka
3: tro are a hola a hola a
5: tshwere
3: ri a le boga thobela re mme re a lotsa tle
6: papa iga papa iga
3: le ga ya iwe sho
6: papa iga dipatsere ke dumelang mo ngaka nna ka bona le kae
3: are
6: e tsama le se mo mundi ya saka sekrata go rona ga ntse nntume re tshika sona go ya gae go bala mo fundo jole ka mo fundo la ga draft public no
3: aga
6: se ya khopela go ruša mama o mo tsena mo ka re ke mama don o go laga pele mo nna mo tsena ka re ke jack ishira fiti ke mo nna mo wa ona rata go ne khomola ka ntse ke mo tsara wa rata go khomola gore go khomola ke ga uta re nna pele ke ne ya gona mo ke a leboga ke re bagole bagole
3: a thobela bagole bagole re a lotsa tle
7: thobela le kae ka mošhato
3: age
7: le bolela ke jimmy mametsa ita
3: age jimmy
7: le go bala o disa sesere wa ka kwa ke foroto ba re ke lebo o tswa teng
3: aga
7: ke go bala le moata le ene ma
3: aga botse fela
7: and then ke go bala o tswa molaetsa mo gona le a tshine yo ba re ke ana mafela go le rata too much ka old days
3: much marato batho ba ka old days re a leboga ka mo weng
7: Banko
3: ehe le rato shi luweng thobela FM dumela tle
7: thobela le ka na
3: go
7: tshepe
3: a hona le ka botata
7: ke nna le sel mabula la ka Pumlong Thembisa
3: ehe
7: go ntsha mosimane wa ka wa last bona ke Emmanuel Mabulana o ka kwangwa metwa
3: kwanwa metwa motho wa gola gola ipsile ka le cha jingere
7: a wona le boa
3: a mushate re lebogile thobela fm dumela tle
7: thobela le ga go tshwetse
3: nna re bona ga se ke re bona le mathaithai
7: bo na go le le kuwe ma sha Allah o tswa blood re ba thagala ga o sula mrithi a bona ke akela ngwana ka ke ra o la
3: o happy birthday a go le a go le ka nete a ipsine
7: thank you
3: mushate re a locha
8: ho tshwetse tsele kae
3: aga
8: re go na ke ra gata pitse ka mo moletsi a le di khurukhutse re go di she thabo molola a le ka kwa kwa mapi moletsi o tsara 32 years
3: age
8: a go le a go le a bele le tjatji le le botse
3: ehe ke nete la bone o tloga o ba mo kaone dumela tle
8: re tsoma di me gape
3: ka nete ka sila fela
8: lo ka wetso
3: re go
8: ke tlile re tsho ntke ye go di se ausi o ke motlhaka mang ke moloma se rota ene ke lezi o le fan ka fa morumi ka fa morula view ka fa mapopane rra
3: e right so ja go uta motho a me
8: ja o ka ke tlile ka ka right so le maetso ka go tswa yo ke sa monke mo di metse ka go me ke le ba ka ka tsoro mamo sa tsoro le fm so re ba gore re khone go gola ga le ba gaetso ra ke le ba tla
3: tla sentle
8: ja re ba gara
3: a ke yo le tobele fm dumela tle
9: Tobela papa.
3: Hey le kaina.
9: Bona le kae?
3: Ah bona le ka mathata.
9: O ho di sa mpholo ro di sa mna ma u le mo batla magali go gero a go la go le ka mafani mo a tlo ma yo go ntsha pela ga o tsia le bongwaneng
3: a go le ka nete tshukudi tloga ba mushimane go yena batho ba ba dira jwalo mo go 0860002452 mela tsa gatisho tla e bona go ramola gore 0630288050 dumela tobe a re
0: le kae
3: re gona re ka bitsa le
0: nna ke go pele itaka le tsama ba ne ne ke go hola
3: a re o fetse mme ga mme ka bela
0: le bolela le SMS manya ka
3: ka o fetse mme ga mme ka e a o chavi o fetse mme ga mme ka a we chavi ha bona le ka botata bola bola o itsire ka letsatsi re a leboga le ba botla e wetse ga botse go letsatsi le la bo mme ke letsatsi la merapelo a kere ke letsatsi la la bone modimo shuwe wa mafelelo shu dumela tle
4: tsona le kae
3: re go hola
4: tsona go tla go akela ba sekere clearance moagi o ka mo gola Durban ka go gola le morori ya ka yena ke re filwe marasa o ka mo sekgosese ka maembeni ga kgosekgoko fakela ke David mo yakale ka mogapele ke a leboga ika
3: a ge mošate thobela re lebogile ka moka ba e le gore ba dirile jalo ka mokgwa wa o ka letša mogala le dire jalo le a mang a mananeo a thobela FM ge ntse a šalana morago tseba gore ge re tloga motlebe le bokarate a sasa nnete ke gore bana le bo mašupie gona mo uweng ba subelela mola go sedibeng aga šibale bo Dr. Moloko mašamaitetsebentse ba le gona ana mola lebo o ratile ke kana re a leboga le letšatši la go sasa e tla bele faras ya e tla bele la botlhano re lebogile go ditlalamisa tsa thobela FM wešo nna ka ke e tlogela gona mowaka ke rwele peke tšaka jwale
10: nako ele fitlhile modieletše ka nnete gore re go šie ka matsogong a borutho a team sedibeng awa ya rena ka nnete re kgathile tema sejisto Lorraine Matlo Lolo le nna le Thabo le Joy la ga mathatho le Iga re lwele ya lekgono tsa boa go sasa ka nnete molaelela botlhano re tshepa gore mothile jo thobela FM tla ba le letšatši le le botse la go tlala ka Lethabo o fitlhela re kopana gape tšatšing la go sasa
3: mošate.

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego le tlhakolo.
1: Ke a leboga Timile Brad Arlo Cheng, magareng a tseo di ka letelwago e reng ya lesome go thobela FM ke tša gore maphodisa a re lekala le lengwe la maphodisa leo le ikgethilego le rometswe go thega le go maatlafatsa masolo a tlhakodišo le dinyakišo ka moepo o sa šomego kankaneng ka Rustenburg ka provinceng ya North West. National Professional Teachers Organization Naptosa ka boripana tswarelo e re dikgoba tsa borutiši tseo di sego tša tlatswa di tlhola go se tlhakega botsega seemo ka lenaneong la thuto. Modulasetulo wa komiti ya palamente go nyakiša ditatofatso tša kgatlhanong le peresidente le go tlhatha geba o tshwanetse go tlošwa maemong a gagwe goba ao a makašule Ghana o re ba lemogile katlholo ya kgorotsheko ya molaotheo ya go phaela ka thoko kgopelo ya bona ya tumelelo ya go ipobola thwi kgorongtsheko ya godimo ka mo nageng kgatlhanong le katlholo ya kgorotsheko ya godimo ya Western Cape ya go dumelela kgopelo ya peresidente Cyril Ramaphosa. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya lesome go thobela FM. Ke a leboga.
2: Tabela FM.
3: Tabela FM.
2: Mushate, what's about the Tabisho?
4: Oh, woman, happy. Oka sudo re bolela go bona wa ngala batla ka mokini.
5: Ke tla reng John ke tla reng?
4: O ka reng gore?
5: Wa mutshepa skuza sela sa gago.
4: E bana. Go thuma ding mmale go ele skuza saka ka bakala gore mmale go ke

0: ke na gaurelo ke kana yena re mangelo yo ba re ga mona re moghetwa moghetwa yo na jo mina tsoko o mo bosi le ruri ke a tseba ke ba bona batho ba eme ka maoto a tseba re keng ba bang ba hotlela ba bang wa tseba keng ba sakila megogogwe ko ko shaella ka baka la gore ba tseba gore bogolo ba modimo ga bolokantshwe le ga tete ga ba le mesese re kotara fela go tswa go yona iriela iri ya sinyane maka shiu ka lana ke rena ya hashtag rimetswe upia tsatsi la le khono re ka ri kgethile re tla ri kgethile ile ruri ka baka la gore re ne le ditaba ka re lwana nye magagesho re ne le ditaba ka lebaka la gore re tlhabe re bolela le yena na mopedi kgaugelo ke kana go me ka bakala gore go ne le taba engwe e botlhokwa go ne le moketiko go botlhokwa tlhoko o tla bo direga moketiko o ile ngore go ile ko gona nnete na ko ngwe go imetse o ka kwa ile gore boima bona o ne le bona ga bo sa le gona mo godimo ga gago go ne se go thweng ke Limpopo Gospel Divas Session 5 ye ile ngore ke ya bo se kgaugelo ke bona beng ba yona ke bona ba ilongwe ba tlabe ba le kagare ga yona re tloka gore na ga botse wo ke moketiko wa mogwama wa mohutamang se tere kwele re swaetse re kole ga nyane tlhabirwa maabane re kwele o bolela gore e re be re thelitse lenano la e ba le nna re be re ne le yena mo lenanong le le botse la e ba le nna a ne le mankoko baby jone re a tseba ba thelitse batho ba le FM dulang se ka ba latlhae a re nyake le tlhaelwa ke taba ye tsatsi la re kgone botsa ba bangwe gore ba go tetse goba ba thume sona sealemoya sa bona gore re tle re kgone go kwa ka ga moletlo o mo botse o tlago
1: Rata o ka jase ba ka tsere re mo amogele gaogelo gaogelo re go amogela sesi re go amogela go thobela FM re go tabisha
2: we dikang tsamela tsamela le this between ke dimedi tshele ba tshele ka go thobela FM
0: hale hale muruti muruti le sa itshidula ere ke yo thaba ke ba ho tshwere ka botsisha ba sa itshwere Corre, o sea, chido la muruchi. Reala mogabara ke kona go duma ka phadishanela hela ya Rock Caesar ke re ke a munyaka. Muruchi reala mogela, marela mogela ngwana bo mmare wa mogela weso. So pedi se thaga ile ruri sa go tswa gona province ya gaborena ya Limpopo ri khantsha ka wena, ri khantsha ka yena. Re a leboga.
1: Re le boga tsitsaoela a re le boga ma nko no re go batheletse rno kwa kaletso la go la mmino ga botsebotse o thomile kae tsitsa gone
2: e go tsoma ke tsamile ke le monyane kudu ke tsamile ke nale mengware mine fela ke tsena kreshe ene ke kre le hore ka rae ke la pala go kreshe mamogolo ka the late bishop Matsaung a moya bona re ba le ka khutlo e be le muruti ke kena le foyo se we ke be ke opela ga botse re bona le maeto ke tsho rwana bana ba ganela ba sabaisha maeto ke dikolo le di creation na ke ba bang khopela rope le go shapela re sepela ka ba ke opela go shanya la sweet jesus what a wonder you are then ya ba go tlhona mo go talent discovery le ka ka fuwa mo nyetla go opela ka kerekeng go fitlhela ke tsileng go ba le competition mo gae mo mokopane ya di choir le di solo ka batho opelang ba le tere ka bona ka mga kibe pilu mwenye ni man maraka chwa number 2 and then kakara mwenye kawa uwa studio lama tomo upilo mbaka kwa upila studio sa wana sivisilo wana mwa hai motropo mkule arna ya polo kwani and ka rekoda demo ya kaya jepe di hole primary jale pilu wana uyele kana kwa arna wale kaset uyele kaset eskolo mwenye bari wana mwoto celebrity we kile kilo mwenye ni maraya bahore talente shiwe ya bona gala go tloga mo re recorda album ya mathomo I think ka 2012 re bitsa ke thaba go le gore nthabela thobela FM ile ya ithabela go dikwa matla and then ya go latela ya ba gore bitsa the battle is not yours kamera ora recorda when grace takes over you na le bo manyelo e ka gare ra recorda le go bona ka lise and then le bo di goro and then angelo re busy the spirit of praise
1: no How?
0: And again, a little nitty agore. But if you say Anila Sweet Jesus, oh, holy number one. Maraka ba kalau rubo sa lung one. But do ayos ko lo muto.
3: Re le bogase sa gaogelo. Go ra re di album ke tse kae ga botsebotse.
4: A re tsare. Re tsabenyana ganyane. Re bua mo go wena re dire mo.
3: Ga re ga di gwetlo tsa go loba wa leloko. Kwa le botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebelletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. go ntishishega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa chalete pele go di iritse 24 o ka shireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe e bile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditifelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano e utswe o reka gape le khutso ya monagano le bakeng leo o tlo hloka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand ye o e khwetsa go re o dira gopelo Meraro ya rena e le fa gabedi ge ba motho tlokofetse kotseng ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya lesuika dira go pelelo gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo e bile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
4: ke se di beng ka breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mo shato wa tsebo le boithabiso
1: Nare re le boga tle ba tle re boletsela le kgogelo pekana e gone le modimo letlo o mogolo o ile gore o etla ka la le 15 re to rata gore re no kwa le ka ga ona e tsha gone ba le rata go ka ka le eto la go tsa mmino se tsha boe di album ke tsekae
2: ani le botho mas mo re ditse ngwana di album di 4 ke tenne re lokela gape le EP ye re leng ra dira ina ne was bona ga le so rena le album tenne le EP
1: ke ba o pedi ba fe ba ile gore o ile wa shoma le bona wa opela le bona wa dira tsa le bona
2: so ke ba ba ntse ke thoma ga ke ber ke le bo mpisa lo mta kingdo ke ber ke le bo Dr. Winnie Mashaba ke ber ke yo ke ba ba ntse ke ber ke le bo Omega ke ber ke le bo Cindy Ntombela le ba pedi ba ba ntse ka province ya rena ke ber ke le bo pedi ba ba ntse nya la fitla ga njo go nobelela nnete
1: go ne le album tse le gore o ile wa di diragatsa wa di gatisha baba wa di gatisha semetsing gore o le gare o diragatsa ba bolela ka live performance
2: yes the album tse pedi ke di tshela na morago le ya mangeloi le ne ya rainy season ena le bo di gore di gatisha tse live year ya balomanye le re ga tshe tsona mo mokopane MM e ya bo di goro re be le motropong go le ya polokwane mo manna tabernacle so di dire ke tsama ka mo Limpopo project e tlang ye re recorda ka 19 September ke yona ya mathom e tswang ka province e yang Pretoria
1: mhm pele go ne le monetlo le re o lebeletse ka la le 15 nko re tlhalosetse ka moletlo
2: sho o ntlhagatsa le go feta because kwa basadi re le mogoding ya basadi mengwareng e tlhano e fetileng bo Pastor Strike Manganyi re ga mmogo le Bold Moves Foundation ba ile ba tla ka kgopolo e botse gore go tlhakantshiwe basadi ka morago ga COVID ka ga dilo tse dintsi di le tsa direga ka malapeng raye dilo tse dintsi ba re ga go tlhakane basadi ba tle ba imologe manta gore ba image so ya ebitsa gore ke Limpopo Gospel Divas ka gara popane ya mathomothomo ke ile ka ba the first woman wa o crowniwa to be the queen of Limpopo Gospel Diva ka ngwao so go tswa ona moya ba leeto and then ka mokibelo o re yang ona re rotloetsa le go mema basadi ka moka gore tlang re kopaneng wa tswa nko le bale ka mathata a nyane nko le bale ka freedom nang di jwa nyane gore tlang re lebogeng modimo mogweding ya basadi you know and e botho mas ntwe bo se ka yana go go tsena ke mahala o tla o apere white ya gao o le ga botswa tla wa nna fast a rena problem e tla le bana ba gago ska ra ke na moledi e tla le bana re tere nne fast re le basadi re timishe modimo e tsena mahala e dira ko manna tabernacle ka mashashane road ka mokile no ka irial sumeni so
1: ena mine ba dira ga tsi ba ile gore ba tla ba dira ga tsa ke bo mang
2: okay wa matomo ke nna
1: Hey.
2: O matsomo ke nna ibe newi ibe thusonele ibe mabathu ke re ba ntshinyana ba fadi ba re ba tsa mo and okay this year ba re tshetse ba imba ba magetho kudu ba re ke rhapsody di kona le group ya mmu tsho ka mo ntla le ba re ke
0: rhapsody praise sound
2: yes so man o go ba botsa a go mean for this one jadi le ga ga mo dilela tshe bo yo ne
0: ke ra re wa sebe se jang gone le wena ga o gelo mara go tlo ba botsa ile ga o gelo ke lebele tshe flyer ya lena gone jwa le ke nana re mohlomong re swantse re bolele ka taba engwe ke bona mo ke bona engwa dilo gore the year of Zanele Mpokazi ke nana re ke a motse ba msadio tla le tsona bo mma re ko rena ke mabapili eng le go pula yena gape gape go reng
2: eh ngwao feta re ra opela mapungo because maola ile le nne sa thusa batho ba re ka batho jone ngwao mongwe le mongwe go onariwa mosadi go tlhomphiwa mosadi wa ile ngaba le khwetjo yo go tsena tshabeng jana le mbogazi ke bile mosadi re be ka akatse ka ile ka se ka se ja tlhakeng re mo tsa gore ke a midwife of dreams ke mmele re shwa di tlhogo so ba bang bo kharelo bo rena ke rena ba bang ba di bene ba ba ri lenra kholera ka ka mishumo ya gore ene mo ruine di crown gospel rena di crown gospel ke re di win di crown ke re win ka le ba ka la mishumo ya zanele maina rena a kur di profile tsa rena celebrating dina le matla ka le ba ka la ntwe mo sadi o ileng a dira ka in the entertainment industry precisely gospel jale re wa tlhompiwa ngwao are level ke di botsa ileng a re direla ntjona
0: ke nete re a leboga ka nete ke mogaka gare ga bagaka ke mošala morago kudu mosadi o le go ga le botse le ga te upe re a leboga gore diopedi tša go kgona tša go tshwana le lena le tloga le o sa le ka gare ga dipelo tša lena le ka gare ga ditlhaloganyo tša lena moya wa gagwe o ithobalele ka khutso a re
1: bele nxa se se ga gore modiro wa go thomana ka komang
2: modiro wa go thoma ka 10 and wa mo re tshwa tshoka mo ka kena ka rona e tlhalosa e tlhaki ntwe a sia kereke ya bomang ke ya basadi ka moka ke ya basadi ka moka ana o tswa kae ana o dirang as long as okay le ba nna re ka no bazama botomi botomi
1: go ba mo ba ba ke sa tlo botsisa gore na pele re na ena gore
2: mara basadi ka moka ba amoretswe go sa gathale gore o rileng o thoma ka 10 ka mokibele one o ryang gona ka pare ke all white and a re tleng ka moka re ke re ipsine
0: kgaogelo ba re be ba bolela ka wena ka terene motho shwena ore ke kgadikgadi e seng motho fela se se ya kao ke mo ratang shwena ore ke kgadikgadi a re jo oa gopola tshukudu o namele motlhare gape se se kgaogelo be re mo tshwere kare mokgakgatha mesong e ka mola training ka mola ba re re mo emetse ko mamelodi awi ke batho le tsiba gago ke batho ba ile gore ba shela mmino wa gago morago sesi ke mo ma ba ba reng ke kgadikgadi re tloga re leboga sesi kgadikgadi go ba gore tele DJ Pedi tsa ba shitse tsona di gona ka mopolokwane tsa ka di 15 tsa Agostose go me batho etlang ba re ke mahala hala hala hala hala go bose number 191-5 Mashashan Route se gole ke mo ke o tseba ba re tlhoka ga fela white with shade of pink e nambilo o ga botsa one motho a seneng twe tshou ka gae a e gona ka gare ga outro di gona ka gare ga outro a re
2: and this is bread o bo mo ra ke na re ko tshou mara ke nya ka outro na re
0: re le jo hale
2: e tla e tlo thagala gore re ska ra ba fa maphiko gore o mongwe wa nya ka mara ana re ko tshou ka le bakala gore a ke re meno ha le kane re e tla le go le jwalo rena re ya o thabela ra wa mogela re le ba Limpopo Gospel Divas
1: ya re se se gagolo re ya leboga tle re leboga kudukudu e ke modimo wa ka atla modiro o wa la le sometlhano o be wa katlego re leboga tle ma re gantsha ka wena
2: amen ke leboga
1: re leboga ma
0: re leboga gagolo re leboga mahlatsi le mahlagonolo re mo tsheya gagolo ke kana di khoro a ke tsena tateng ka dimengwe kae tateng ka dime
1: batho
0: ke a tsapa re tla le bona bona ka go
1: a gone go ra tsane.

0: kgagolo ke kana yena re di khoro bulegang bulegang ke o uetla eya wa tsware ke nka ba ka gopela sentjo se sengwe ke le sa fa ke muruti o mongwe ipa a re bona ko nya gore re se tlhalose tlhabirwa go nwe jwale ke na ka re karlana ya rena ya di jo le katsela yo re phelago ka gona
1: tatila le khono ba tsheletse re sheditse boletse ba sukiri le gore na motho a pelang ka boletse ba sukiri ke dijo di fetse le gore o santse atla a o santse a di ja di sale morago re ne le dietitian khatla mo mogaleng o tla gore tsea khopu mamapili yona temana ye re swere go tatindela le khono e le ka go pola ga botse re bile le beke ye le gore be re fatlhosana ka bolwetse ba sukiri re le gare ke maikarabelo a rena ba le ka station kudumo le nane la sedibeng mo le gore re tshwanetse go rwala maikarabelo a go ka go matlafatsa le batheletse ba rena re tshwanetse gore re tsebe le gona re le kwešiše diemo tša go etša bolwetse ba sukiri rata go ka ba amogela datišene re lamogela go thobela fm re leboa
2: ke a leboga e tlhabirwa ke dumedise ka mo stationeng le batheletse ba rena ba thobela fm ka moka
1: ae re leboga re dikwele gore lefela le ba le masolo a go fatlhosana ka ga bolwetse ba sukiri nke re thome ka leo ka ona masolo ao
2: Ka nnete tlhabirwa re no ba le masolo a fatlhogena ka sukiri gore tsona di-diabetes awareness mo di-communityng ja ba rena mo ditleliniking ja rena mogola masolo awe ke gore e nngwe ya tsona gore bolwetse bo re kgone bo kry-a sala ka pela ba bangwe ba o kry-e lo baneng ba na ba bolwetse bo mara because masao ao a setho a bonala ga botse a ba kgone go bona re na bane bolwetse bo and then ba bangwe o kry-e lo baneng masao a sukiri a ona mare bona ga ba tse gore na ke ona a bontšhang bolwetse bo and then gape-gape lesolo le le thusa ka gore go ne ba e le go bane ka moga bo bona ba ne sukiri ge ka moga bo bona ba ne sukiri santse re ba tlhatlhoo a kere gore a santse re di-diabetic ka sekgwa re bia re ke diabetic screening re bone gore na a na ba kotsing goba jang ge ba se kotsing re kgona go ba eletsa gore ba kgone go ja jwang gore bolwetse bo bo seka ba ba fitlhelela kore ka boripana re di anto e bitsa re ke prevention masolo a thusa ka go thibela and then re tlhotlheletsa batho gore a batle se re dia masolo a batho ba a batle ga ba fitlha mola re kgona go ba check-a sukiri ra kgona gone thule re e šomišang go tlhatlhoba le dipušanyane tse re bodišang tsona ra ba jea le disukiri ra ba jea le loka moka ra kgona go bona nna ba kotsing ore a ba kotsing ga a le kotsing ra kgona napile re thomile re ya motlhatlhoba ga a se kotsing re ya moeletša napile wa efoga
1: gomme ge le swaragane le masolo a le bona eke ge re sheditse mengwaga ke batho ba mengwaga ya ka tlatsega efe go fitlha go efe ye e leng gore e tloga e bonala gore ba tlhatsela ke bona bolwetse ba sukiri
2: gantšhinyana from mengwaga e 40 wa odin mengwaga e 40 wa odin ke moele obane batho tshwanetse ba itlhokomele kudu ka lebaka la gore ke moele obaneng setswele tse se re se dutsa gare ke insulin a se sa bereka go botse and-e setswele tša tshelaeseka ge e le sona sa berekeng ka botse ke mone le bane motho o thoma go ba le sukiri so from 40 years wa godimo ke ba e leng bane re ba kry-a e le bane gantši ke bona ba neng sukiri sukiri ya ba tshwenya gantši
1: gabotse bolwetse bo ba sukiri re bo hwetša dijong goba re bo hwetša go ya le ka leabela
2: bolwetse bo tlhabirwa bo gantši re ka bo kgwetsa go aleka leabela re ka ba bo ka tlhola ke dijo ka lebaka la goreng ka ge setse ke tlhalositse gore nto re bitsa re ke insulin ke yona e laolang gore na o ba le sukiri gore a one sukiri na ka lebaka la gore sejo se sengwe se sengwe go fetsa go seja insulin ke yona e diang gore mmele wa di šomiša ora o di šomiše mmele o sa di šomiše ora reng sukiri e tlala ka mare ga madi then re tlotla rare ge re go tlhatlhoba mo ra re ba gore o ne sukiri now ge motho a thoma go gola ba bangwe ba insulinela a e sa bereka ga botse ore e thoma go fokotsega ye nngwe e kane ba taba ya malwetse a mangwe ye nngwe ya ba taba ya makhudu a mantšhi ye nngwe ya ba re ke labela ka magae ka mo o mongwe o ba nna e sukiri
1: bele motho yo a phelang ka bolwetse ba sukiri o tshwanetse ore a je dijo tsa mokhuta a mange le gona o tshwanetse ore a lefoge dife
2: aga jale ke putša botlhokwa kudu yo tlhabelwa ena motho a ba le bolwetse ba sukiri la mathomothomo nto re sa enya ke ntlhabe gore a re nyake gore motho a je dijo tse lobane ge di fitlha sukiri ya godimo ka pela gore a re ke dijo tsa nna di a di starch ka sefare dimitse a re ke di refined starch marotho a nna mašweu bo di-muffin ja rena jela je ditšweu ke tsone le bane diša sukiri godimo mara ga a ka kgona go ja marotho a rena ma-brown ke a lobane a nelo gi aye and then a lente re bitsa re ke fine gape ko re tshwanke re tlhotlheletse gore batho ba je dilo tse di brown ka lebaka la gore brown ela e raya goreng dijo tse ka magare di ne fibre akera and then le mazambane a rena re a ja and then re tlhotlheletse batho gore dikenywa tsa rena ba kgone go dija ka go diapole tsa rena ba se ka ditlhoba ba kgone go dija ka matlakala la ona ka lebaka la di re bitsa gare ke fibre and then gape re tlhotlheletsa batho gore ba je gafetsa-gapeng motho wa sukiri a se ka fetsa diiri tse tharo a sa nka ija selo ka lebaka la re nyakare mmele o kere sukiri gafetsa-gafetsa e nngwe ya botlhokwa ke gore dijo tsa rena re le kore re kopantšha jwang ka mara plate ya rena re tlhoka re go be le dijo tsa rena tsa re starch re be le merogo ya rena ya botlhokwa-tlhokwa re be le dishebo tsa rena gore a re ke di-protein dishebo tse tsa rena mme re kwa tsona o tshwara sukiri ke di dia gore ge motho a fetsa go dija di nne nako e telele ka mo mpeng gore di family chance o kgone go di berekisa and then ka mo dikenyeng tsa rena re seka ba ra ja tse tharo go feta kore ka letšatši re je less than three and then re seka jatše re kgologolo go ra reng ge ile kgolo re ripa ka bogare ra kgona go ja hafo nkampe re tle re je hafo e nngwe and then gape ke neng kwa ba re o kry-a batho ba tshoga dikenywa di ne nto dingwe tsa re ka sefa ke natural sugar a kere so kenya nngwe leng go eja mmele sukiri ela mmele o kgona go e berekisa e ne ba gona gore re se ka dija ka bontšhi ka nako e teng and then le 100% juice rena le nna re fele re diang re fokotsanyana ka metsi ka lebaka la gore o kry-a lebane e bogale le taba re naya makhuru makhuru a rena santse re a fokotse ka lebaka la gore ge makhuru a ile a mantši a paledisa insulin ela gore e kgone go šomiša dijo tsela di leng ka mogare re di jilele so mo bo majaring re eletsa batho gore ba reka alaba a kare a scaftine a kere ba se ka reka ala bothata kare ala bothata mohuta wa makhuru ale o leng ka mola o paledisa sukiri gore e fokotsege mola mmelekeng ya rena ba gopela gore ba je mmeleko la go tlhoka makhura wa low fat ka lebaka la gore makhura a ona a fasana and then mo dinameng dinama tsela ga one ke nama tsa makhura go ra go santse ba je dinama tse tsa go tlhoka makhura and tse tsa dikgomo tse ba di etele ba se ka di ja mo go feta ga raro mo bekeng tlhapi ya rena e botlhokwa kudu ka re e re fa ntho e re bitsa re ke omega 3 e tlo thusa insulin ela gore e kgone go šomisa dilojo ko ntho e go le tlhabilwa kore mmele o berekise dijo tse o di jileng ge mmele o ka se berekise dijo tsela o di jileng sukiri e feleletsa e ba ntšhi ka mare ga madi napile go e tla mo gore fela re no gape sukiri ya gago a e laoletse so nto nngwe le nngwe e re e diang re fokotsa mmere kwa insulin gore e se ka imela ka re ga e ka imela e ka se bereke ga botse taba ya metsi ee a re nwe metsi di-glase tse 8 mo letšatšing metsi a le lona a tlo kgona gore thusa
0: age datišhane le boletse taba e nngwe la re mmele wa rena o kgona go humana sukiri gafetsa-gafetsa goreng go le botlhokwa gore mmele o humane sukiri gafetsa-gafetsa mola motlho mongwe o tlabe o ne le seemo sa go ba le sukiri
2: aga lebakašele sese bread ke gore mmele ga o sa kgona go bereka ka mogolo o berekang ka bona ore a re ge e le gore mmele bo otsea ke fe motlhala bo otsea 100 gram ka letšatši ga o sa kgone o thoma go tsea 20 gram so gore re di 100 gram ela o tshwanetse o je 20 gore e kgone go di 100 gram ela gore le gona because batho ba sukiri ba tšhabelela ke tlala
0: o raya sukiri e le gona ge o ija ka bonnyane ka bonnyane ka bonnyana o ije kudu-kudu wa fetisa di 100 gram tsele
2: ka nnete tshwanetse o je nnyane a kere le dilo tsa rena o di je gafetsago kore se kwa ja like bogobo se kwa ja sethola se segolo tshwanetse o je balekana le face ya gago
0: age a re boele gape mo dijong le boletse ka lezambane ka letsepane na mo tsamotse dietitian le tsapane religion joang eneng ka bakala re ka re le ne le seabe motabentsha mebele ya rena e mentjintji e ke gona le ngo gore tlhalosa ja ka le tsapane o rena le gone go phirishana le rena ga botse religion joang
2: ya le tsapane le agric veg ya rena
0: eh
2: so re ka se shumisha se shebo so ira re re thoma re le shumisha se shebo ri sha sugar wo dim so ira re re lija re ka lija ka mogwa o reng re le shumisha as mashed potato agere re le shumisha as mashed ke ora re ke starch sa rena ha re sa dia bogobe go bara dia mogomong wa starch tapa gape le zaman le re ka lija as salad agere re le dia potato salad so ira re go lukwa melatong o ka sole potato salad wa sola mashed potato wa sola pumpkin ke re starch ka monga lotse o suje ti e swanje e replace bo ba rena go ba replace rice ya rena and then ge re ya pia at times ge re dia salad jela re ka idea ka ka matlakala matlakala la a le se a bi guruka re a ne ntwe re re ke fiber e gona go thusa
0: age
2: mara mazamane le bogobe di sha sugar o di bi because ka mo ka jela e tudi a starch na pilo ga re lo re sa lawo ene nwa ma fello ke le beng se bread ba bo go go bana ba no ntwela gore ba re ge ba nsukiri ba thoma go ja bogobe ka morogo fela
0: yo
2: ntwela a sia loga ka lebaka la re ke starch sukiri phela la ole o ka rara etla ba re ape nna a ke sa je nama ke no ja bogobe ka morogo se shebora se thoko re se kgone go balantsa morogo la le bogobe bona so ba ska no no nka mpe ba kere shebo se sengwe dishebo ke tse dintsi ka no ba tlhapi e ka no ba dinawa gore di kgone go balantsa dilo tsela tsa bona re sukiri e se ka godimo
0: are le nkhatlaga le belala ka e wida teacher no go nwe le rena ba bangwe do khumana re ke jile bogobe ka khabetse fela ipe khabetse ga gore re itsheje di lo tsetsa go tshela bo di barbecue bo di lwana tsa go fapafapana re botseng ka di spices ka dilo tse go thweng ke di spices go ba di soso
2: ya taba ya letswai letswai lona ale asilaloka mo sukiring again so now ke tlo bolela matswai lo bana allocate meal o tsana le ba ba le di le high blood kiri ya rena jinji ya rena khaliki ya rena herbs ya rena ke tsone tse le bane a dine le tswele lentse ene le re no tswae batho bana ona nga re na le tswae fela aowa di big stock tsa rena the spice tse tsa rena especially tsa re khorof dine le tswele lentse ke tsone le bane santse re di fo the support tsa rena dine le tswele lentse so ki ke le jolo wa ntse re di fokotse gore di gone go thusa insulin la gore e gone go laola sukiri e ska go di ka lebaka la re motho a sukiri ga ntse o no ba le high blood so le tswa le botlhokwa re gone go laola
1: bele re le boga dietitian gatla re le boga be ke go nore re no re ke no tse bona gone le tsela gore ka sidira go di na go tsentsi batho ba ile gore ba ne le bolotsi ba sukiri re no kwa ba mmalo ba bolela gore le mathloa a mega gore na gone le se se ka dirwa go thibela tabe ya gore mathloa a mega ka dijo fela
2: ya no ke putse ba hloka kudu mathloa a tlhabirwa tshiketana ke jeni nyane ge sukiri le godimo kona a thomang a khuetse ga mpele jwale ntwa go tlhoka go rela le sukiri ge o laola sukiri e ra tabela matho a isa ba le botata mara Christ ke tlhalosetse gore makhuru a la re di tlhapitsela tsa rena tsa ba le omega 3 le omega 6 di gona go thusa melor madi a gona go kwa ditshikeng go thata ke rela madi a sa ya go kwa ditshikeng tsa matho so go tlhokwa rene di makhurela rena di omega 3 deficiency ja rena akere re gone gore di be karolo ya dijo tsa rena ge ra gore ka di grocery tsa rena re di lokele gore ka go dipana tlhabirwa go laola sukiri makgala a tlo ba kaone ka lebaka la re madi a tlo kgona wa kua sukiri tlabe le fa
1: are re le boga dietitian re le boga nakwa ga go tlhe re le boga tshedimoso re fiteng yona tswelang pele ka masolo a mabotse a go fatlhosa badudi ka ga bolwetse ba sukiri re le boga tlhe le ka moso tlhambotse
2: o lebogile nna tlhabirwa le nna ke le boga ntwe le idiang ke ntwe botse ya go fatlhosa setšhaba re a le boga
1: aga re le boga
0: re tloga re leboga ka nnete tshedimoso ye botlhokwa ga ba le metsotso ke masomepedi senyane fela go tswa go yone eriela ya lesome gopola gore dikarolwaneng tse dingwe tsa mo sedibeng re latela ke karolwana ya hashtag botsišangaka re tlabe re bolela ka taba ya HIV and AIDS le bolwetse ba sukiri gomme bo Dr. Mashidisho ba gona aga ba ka be ba le gona ba re tsa gopo go tloga mowe e tla ba ditaba ga e seno ba ditaba re mmile re tsena ka re ga tumelo yaka
1: ya hey ga ja
0: ke ba tsama ke bona ba ruti ba ya mogwanto
1: o ba bone ka mosupulo o ba bone
0: ba ruti ba feletse ka re ditaba
1: ba ruti ba ba swere mogwanto
0: ba se ba ruti ba gwantsa
1: ba tlogile gona
0: mo ke ra tlhabirwa ke
1: rena modimo mo mo ya go ya gaso
0: modumedi mogwanto wa maleba wa modumedi go mvha
1: hey
0: ke bo tsa tlhabirwa ba ruti la kwa ke rena mogwanto o botlhokwa o mo ruti mo ya ruti leng bona ke re wantsa le ba dumedi bo tsere so go ntele modimo ba re go ntela wena ba le ka motho
1: ba re ba go ntela mmusho ba re amandla
0: ke ba thoma mo ke matho ke a thoma go bona ba ruti ba go ntse tso ye masina mararo go tsha go iriela ya le seme mabela a phela di gona go tla gore botsa rena tsa ke dingwe tsa iriela semetri ke tse di fetse tsona.

0: Adumi Mkwaksta, te Luande, ntule lirina, oska wa shuta laga titi, ritlabele yago Dr. Mashiti, shoma na kwe safari shirupelo, rekwa gore na ekaba lukonu tutuki efi.
1: Garaga di kgwetlo tsa go loba wa leloko kwa le botsoko e ka go thoba pelo a go tlokege go lebelletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntishishega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka shireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso Clientele, ga o reke fela leano, e utswa o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand ye o e hwetsa go ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
0: Mzanzi o kwele Delicious Festival e fitlhile. Ke re ka boswa, ke re ka tshimishano le SABC. Ka lebaka la maatla a SABC re go tlisetsa mmino, dijo, fashione. Kere, le sejo sa go ikgetha go thabisha baletedi ba Afrika Borwa ka bophara e ba le rena ka la lesome go fitla ka la lesome te aprele ketepe ngwaga ketepe di masome pedi shupa go la Khayalami Grand Prix Circuit.
2: Merero ya HIV AIDS le malwetse a go sefole. Theletsa ditsebi tseo di tlo go ruta go tsotlhe go thobela FM mosheto wa tsebo le boithabiso.
3: Are re tene mo karolong ya ke tsashaletse ke ditaba tse ntshi no ngwa tseba o tseba ka mogong ga tlaoe kere gadi ape baruti ba le ba go ba wantile ka holiday e be le tsetse la maikutjo kana ba botse kwa premier
0: a re re go pele ba botsa re ba re ba ya ga premier
3: eh ba re ba ba ile ga
0: premier ka re wa ntse ga jaka
3: kana botse ba ba go hiditi mang ka hore e be le tsetse la maikutjo
0: a re ke re batla fa ba le tedi goro a one tsa ba botse
3: meta ja me maranda mo kwa
0: hanu
3: la le kere sale nna ke bele wa ke mathomo ke kwa ba re ba ruti ba go anta ba go antela mmusho
0: eh ke nna o bile ke re
3: kana we
0: o ke e bile nna e nwe itlolontsho she ke hore ge le hore ba file ba le tedi goro memorandum ke mathomo re tla kwa hore ba ruti ba ile ba fa ba le tedi goro memorandum ba le tedi goro ba tla o fitlisa go bo mo premier a gre bo premier ba se gona le
3: eh ya ba le tedi la ba ikutlo
0: jale a re tshege magage she rudo ba re dilo tse dingwe ke gona di direga ke dimaka tsa lefa a ke tsena ke tse di boletseng ke modimo na re di tlo direga ka mogwa go makatsa na nnete di a makatsa nnete eng e naganeng ga botse nna mtlhomong ka mengwaga ya ka ntse kana mtlhomong le khajo ya ka ntlhatsela le wena ka ntlhatsela wa ntlhatsela ke mo sa lo aba ka butu o re feta ka moka nna le khajo ke mathomo e ka ba ruti ba ipela e jake
3: ke mathomo thomo
0: ba ipela e jake ka mushupulo ga le tjatjila ba sadi a ke ba ka tsere tsela ka lana ya rena ka rlana e botse ka rlana ya hashtag butishangaka ke bona Dr. Mashitisho mo mogalenye ke ya kwa re ba jaka o itsena pe Dr. Mashitisho ke bile ke muruti ba bangwe ba le sabatsebeng ke muruti ipia mo re tlishitse ke ya hashtag butishangaka ba tla ba re tlhatlhe ka maele a mabotse a ba re fang ona nako le nako kudu batho ba e leng gore ba na le kokwana tlhoko ya HIV and AIDS re a ba amogela ka sona sebopego se
4: are doctor re re tamisa re le mogela
5: e tshobela ke a dumedisa ka mo studion ke dumedisa le ba tshelese ka moka
4: are
5: ba le moka se e
0: ba lo tshara lo tshara doctor
5: tobe
4: re le boga doctor re bolela ka toja HIV ra bera busha ra bolela ka bolitse ba sukiri na motho yo a neng le bolitse ba sukiri ge ana go ka hwetjwa gore motho yo o ne le toja HIV go dirwang ga botse bona fao
5: gore ge ya le ka re se ba gore bolitse ba sukiri bo atile kudu and then ge motho re ka khumana le gore o na le HIV and then there a commoning are motho ne bolwe jwa sukiri ka mathomo ngare and then are ne bolwe jwa sukiri ntse a tshwara pele ka treatment and then go akumela ga le gore motho o re wa le bolwe jwa sukiri now re ba le botshata ba gore bolwe bo ba bo ane ya re skagar ba gagwe bo le bo motsereng bo motsereng bo bo ba sukile botlile gore bo le botlhata ba gore bo kgone go controller ga botse e le ka lebaka la gore HIV ka yona e dira gore bolwetse ba sukile bo ska ba controller ga botse sa bo gedi e le gore di character di fang tse di leng re di fa gore motho a be a go ne di tsareke dingwe tsa di fang tsa HIV ke le ndi dira gore sukiri bo le di ba sukiri bo ska ba bo bona mo ska ba controla ga ga botse and se sengwe gape se go tlhoka go dikudu ge motho a ne le bo le di ba HIV and then ge re mo fa di ARVs go ne le di ARVs tse di yang di dira gore motho a re gentse a fola a ba ka gone a tshume a be a gaine le weighty and le yone e dite gore bolwetse bo ba sukiri bo bo seke ba controlega ga botse ke bona mathata a tshwanre ba le ona ka ona mokgwa oo and then go raya gore tshwanetse gore reye maano a mangwe gore na bolwetse bo ba sukiri bo re ka kgona go bo controla ka eng batho bantši ba le ba ne le bolwetse ba sukiri ba ba tshwara ke HIV a felelongwe kgomo le goreng ba tshwanetse gore re fokotse diphilisi tse ba di nwang tsa sukiri mme ba felele ba šomiša yona tshwane ka mokgwagoe ge e lengre batho ba bantsi ba šomiša diphilisi nako ngwe kgomo le goreng ba ya ba onama ba kgomela go šomiša injection ya sukiri e le ka lebaka la bjang gore ke mechanism ore mokgwa o sukiri e bang control e bang ka gona ge motho a enwa di-ARV ebile a ne le HIV
4: ora ore doctor go ya le ka fa o lebelelang ka mekgwana ye e ka šomišwago motho a kano kgona go ka tswela pele a phela gabotse go se ne le ka bothata a enwa kalafi ya di-ARV ebile a tja yona tshwana e
5: yona meriane ka moka e re e šomišang go treata HIV le meriane ka moka e re e šomišang go šomiša bolwetse ba sukiri ba kgona go etea ka moka ga tsona mme motho a kgone gore a phela ga botse ga se ne le bothata le bo botee se segologolo e ne ba gore motho a ne le malwetse a mabedi a o tshwanetse gore re bitsa gore ke compliant o tshwanetse gore a ne meriane ka moka ka mokgwa e tshwanetseng ka gona gore a kgone gore re controle ka mebedi ga yona ka re ge re ka se controle ka mebedi ga tsona ditlamorago ka tsona di tse di šišang kudu-kudu
4: bele a re re motho šu o ne le bolwetse ba sukiri doctor ebile o aganetša a ka ba dirile diteko tša twatše ya HIV o aganetša motho šu eupša o nwa ditlhare tsa gagwe tsa bolwetse ba sukiri kokotsi ya go ganetsa o phela ka bolwetse ba sukiri kefe
5: e bothata ke bona ke ba gore sa mathomo re ba le bothata ba go controla bolwetse ba sukiri sa bobedi kore o ba le bothata ba gore ditwatsi tse di tlong go mo tsena ankre HIV e sa immune system fase gagologolo ge e le goreng motho a ne di-ARV ga e controlled and sukiri le yona bolwetse ba sukiri le bona bo dira gore immune system e ye ko fase jale ge di kopane ka dipele ga tsona di tlo dira gore motho mmele wa gage o seke wa ba le maatla le motlhale o tee and then ba tshwanela ke malwetse a mantšhi jale ka bo TB ke bona motho o na a ne le bolwetse ba TB and sa bobedi ga a ka kry-a infection tsa go tshwana le bo pneumonia na e tlo dira gore botshelo bo gage bo mo kotsing e kgole kudu-kudu ka lebaka la gore e tlele e le gore re ka nna rare o ne le double conditions o ne malwetse a mabedi a double a e le goreng a mabedi a e le goreng a dira gore maatla age a mmele a theoge kudu-kudu mara ge e le goreng a kaona ditšhabetše immune system ya ge ya ba strong mo malegateng le la HIV side and then e le goreng and then le a kgona go nwa ditlhare tša sukiri ga botse immune system ya ge yaba e le maatla ke gana maatla o kgona gore a phele ga botse maa se mafelelong o ba le ditwatsi tse di tlong go mo tsona tšatotšatši ya bophelo sa bobedi o tlo ba le di-complications tse di leng di amana le malwetse ka mabedi ga one ga re tseba gore HIV le bolwetse ba sukiri di ne le go gobatsa methapo ya mmele a ka na feleletsa a e ba le bolwetse ba pelo mme a bophelo ba ge bo e ba mo kotsing ye go le kudu-kudu le malwetse a mangwe gape a e le goreng a associated le HIV a ka na a tla ba bogale kudu-kudu jale ka di-cancer jale le jalo ge e le goreng a kgone gore a nweng ARV a ganetsa gore yena ga a positive mme e tlo mo dira gore a seka na ditlhare o tlo tsela bothateng bo bogolokudu bophelo ba bo kaba kotsing.
4: Mhm. Bele ka kakaretso doctor le ka re fa maele la reng kudu go batho ba ile gore ba phela ka boletse ba sukiri le ba ile gore ba ka ba bane le tota HIV.
5: Re tsienyana le ga tonyana mora go nyana re. Ba tshele tshwang tshe ba le mo ga gore yo tshe ka ga letse ba gore boletse ba a tsene go ba sukiri. Boletse ba sukiri ke boletse lo re bo ke tshegile kudu kudu kudu kudu mo nageng ya rena. Ga go le go le mo South Africa. Batho ba bantsi ba ne le bolwetse bo ba sukiriwa and then se sengwe se botlhokwa kudu-kudu-kudu ke gore lebaka la gore batho ba be le bolwetse bo ba sukiri ga kudu-kudu-kudu ga gologolo batho ba ne le HIV ke ka lebaka la gore batho ba borena ba bantsi ba borena ba ba le le gore dijo tse di jang ke lo re tshwenye le se maka e bidiwa ke tshile immune system ya rena ga go le batho ba le HIV a re di dijo tse di tshwanetseng and re sa di dijo tse di tshwanetseng di dira gore mebele ya rena e be mebele e ma e kgolo no la bona ntwa ya jabe ke obesity e tle tshi kuri kuri mona ga nya borena and ga ntshi kuri kuri batho ba le ba le HIV ba le no ARV ne ba phela ga botse ba gaina weight le bona jwale sentse gore batho ba rena nkare keletso e kgolokgolo nka mafanyana ke gore re tshwanetse gore re be batho ba leng active re be batho ba ba jang dijo tse di tshwanetseng tse di ka dirang gore mebele ya rona e seke yaba e megolo kudu-kudu kale mebele ya rona ge e le e megolo ga gologolo batho ba leng HIV ba nang le ARV e dira gore malwetse a bolwetse ba sukiri e be bo bontšintši kudu-kudu e be bo bontšhi nageng ya rena and-e se se gore ke gore bo seka ba kgona gore bo controliwe ga botse mo nageng ya rena South Africa ka bo yona ke ne le bothata bo bogologolo kudu-kudu-kudu ga gologolo batho ba e le goreng ba tsamaya ba tsewa ko magaeng ba ye ko ditoropong ba dirisa ba dula ba nnela TV mosegare le bosego basa ba ikotlisi ba yo nna ba eja ba robala and then ba eja ba lebelela di-TV ba nna gore mebele ya gona e be e megologolo kudu-kudu and then naga ya bo rena ya South Africa e ne le bothata bo bogolo kudu-kudu-kudu ka gore sese nako ela e fetileng batho ba ketimee ko ditoropong re no seka ra dula ba seka ra itšhidulola re itshenya ka dijo re re re ikepile ntshenago nako ela ya kgalele batho ba itšhidulola ba tsamaya long distances ba kgona gore ba šomiše energy jwatse re na le nto re jare ke obesity mo nageng ya rena jwatse batho ba gona ba na le HIV ba ne le bothata bona bowe kare ge ba enwa di-ARVs ba enwa di-ARVs be bona ba gaina weight and ge e le goreng ke batho ba e le goreng ga ba itšhidulole ba dio dula fela batlo ba le bothata ba gore bo ba le bolwetse ba sukiri bo ba difficult to control ba HIV le bona ntse nako e ya bale bothata ba gore le bo control so tabe kgolokgolo nka leeletsa batho ba bena ke ya gore number one tshwanetse gore ba nne di-ARV gore ba kgone gore ba phela gabose number two tshwanetse ba controle bolwetse ba sukiri ka mokgwa o o tshwanetseng ke bana ba ne ditlhale tsa bolwetse ba sukiri gore ba kgone ba controlled sa mafelelo se se botlhokwa kudu-kudu-kudu e re ge bantsi ba enwa ditlhale tsa gabotse ba enwa di-ARV ba enwa ditlhale tsa sukiri re gopola gore ba fokotse mmebele re fokotse mmebele ya rena kgone gore re exercise mme re je dijo tse di tshwanetseng and-e re kgone gore re phela gabose otherwise ke ona di-ARV re na ditlhale tsa sukiri gabotse mara mebele ya rona ya be e megolo re tla ra thoma re tsenele ke malwetse a mangwe e lemokele ka malwetse a dipelo jale le jajo se segologolo ke gore re itlhokomele mme re kgone gore re bege ntse re phela nako e telele seka ra komela le re ba le di-complications tsa malwetse a mabedi a gagologolo bolwetse ba sukiri mo mothongwaneng le HIV
4: re le bogatlhe Dr. Mashitiso re le boga le ka moso Dr. Hlombotse go fitlhela re kopana nako e tla gotlhe
5: re le ba kudu re re e ka re re ka ba le an active community mo wa tumba le re ba gona gore ba tle ba thile nako e telle re le ba kudu ka nako e re filang yona mo le nane go le le boga re ba tshele tshe ba re ba ka tsamaya bo dira ba dira gore ba thila ga botse mme ba gone go ja dijo ga botse tsa le boga
4: re le boga doctor go tloga fa batheli tira go theli tira batheli re le somete ka maraga fa we tumelo yaka ke yona ile gore re libile re sheditse mo gwanto ile gore o bile gona ka moshupulo go mo gwanto wo ile gore o bia ka ntshitse bo rula ga ntshitswe ke ba South African Church Defenders re tlo rata go ka kwa go ne le taba fa go di mo ga yona taba e re bo
0: ba ruti re a le mema ka moka se je ke thomile o seka ke ikhunuluji ka mo ke re ke tla kwa ke khule ka setheo bruto mo gare wa kela wa dal thoba selene le monda
4: re ba go editse
0: bruto tlhoka ina.

0: ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mo shato wa tsebone bo ithabisho
1: wa dinga ba fast wa tsi tsi boko
0: sa di bongwa ga se ketema go

0: yo ke na Daniel Mohale ga ita gore na re fa pan Jesu ka
1: ditoko ditoko ditoko
0: oh
1: right oh e re ditoko eh ya se gore na mthomo ke ditoko tsana tsa re ditsebang e ba ba
0: oh
1: mara ditoko
0: eh a si
1: o ditoko ke ditoko ga re ma
0: eh pele re tsene go tumelo ya ka batheletse taba ye re itsea go tloga mogwantong o bileng gona ka mosupologo ka letsatsi la maikhutso letsatsi le e leng gore la basadi le bile ka la senyane e namiile la fetetswa le le la mosupologo ebile la fetoga la ba letsatsi la maikhutso ya bjale re bone baruti le maloko a dikereke tse fapaneng go ba tloga mo kgausi le meagong ya gaso ba le ba kua dikantorong tsa tonakgolo ya porofense ya Limpopo ke re mo mosong ke kwele moruti o mongwe a bolela re ya a re nyake mmušo o tsena-tsena ka gare ga merero ya rena ka kerekeng tša rena a re nyake mmušo o tsena-tsena ka gare ga dikereke ebile ba le ba CRL modula setulo wa yona o ile a ba a bolela mantšu a mangwe a go se re kgatlhe wa tseba re o rileng a re moruti yo e leng gore o fela a bolela gore yena o boledišana le modimo o etela ke modimo a re a ye a bone ngaka monagano ya bolwetse ya malwetse a menagano ke re banna ka nnete banna apa o ditaba ke tsentši mo lefatsheng ele batheletse re a botsiša ka baka la goreng maikemisetso a bona bagwanti ba ganetsana le gore mmušo o laole dikereke pele rena phoso e kae ge mmušo o laola dikereke ke eng seo baruti le maloko a se thibelago pele re a boledišana fa re re ka baka la gore dikereke tse ntšhigo di lebeletse awa tšhelete yona awa a ikaka mane tšhelete ka kua a ikaka ee pele ge tšhelete e le ntšhi bjalo ke mo e leng gore ba sa re se ba swantse gore ba tsene ba le ba motšhelo pele ke botšhegadi ke bolele kere gape go ne le baruti ba e leng gore ba godišwa ke dikereke tšhelete ya ntshe ga e fete ka kua go ba sa re se ka kua ba sa re sa ba yukamele nna phoso e kae gere kare le lena baruti tšhelang motšhelo le a gola ka mokerekeng ba re a timi wa thoma jane ba le moruti o thoma o tima radio ja
1: dubuletse moti dubuletse taba ke tsana tse bue magagešo nke re ko o rena lena le e bona jwang re botsiša ke tlhabirwa di botsišitšego ebja nna ke o mongwe wa batho ba e leng gorena mogwanto wa modumedi e tshwanetse go ba mogwanto wa
0: mohutamangmodumedi
1: wa gwanta na na modumedi re ke botsiše bote modumedi o a ka gwantsela motho ka yena na modumedi rena badumedi re dumeletse go gwantela batho ka rena na ke awa a re botsiše mo seya le moyeng ebio ba re ketse re dikgang gan jala a bone ke sanya ke malome tlhabiro a e tsena botsebotse ee ape ka kua gola ge ba bolela tlhabiro batho ba gona ba re wa tseba ee taba e kareng ya ka odi yaga e tshwana le yaka kwa randa ka kwale ko ko randa ka kwale ba re go ne le taba ya gore batho ba e leng gore ba re modimo gona modimo batho ba uwe ba bile ba kgalengwa ka botlhoko ka lebaka la gore ba re ga o ne nto e ba reng ke modimo eya ee a tlhakana le morutumaponya na safe ele a etseba morutumaponya a etseba batho ba modimo ee taba ke tsana tse bue magagese re rena phoso e kae ge ba botsiša ge ba tlhotlheletša gore dilo swantse di be ka fase ga puku ka moka gone dule re kgarametša taba ya gore dilo di be ka fase ga puku ka lebaka la gore ge re ka re motlho mongwe a dinya ke motho ditaba tse ge mathata batho ba etla ba ijamega ditswane e sa jewe ge batho ba tla ba enwa dilo tse e leng gore a di nwege re namile re re mmušo go moletse mang ke ka fao re botsišang gorena a re le le motho a re re le phošitše magagešo ba e leng gore le kwa kwa re re le phošitše a rialo maranyakono kwa gore na ga botsebotseng ka le sa dumele gore dilo di beiwe ka fase ga taolo di beiwe ka fase ga pukuna mola ka nnete tlhabirwa o rereša go ne le tšhelete ntšhi e ekitimang dikerekeng go ne le tšhelete ntšhi e ekitimang dikerekeng e leng gore ga se phošo ke mokgwa wa rena o re neng le ona ditšhelete tša go tshwana le tsone tšela di a laolwa go a tsenwa le motšhelo gore tšhelete e kgone go tlo sepetswa gabotse ka mokgwa wa maleba re tša motheletso wa mathomošo wena
0: are re atamiša thobena
2: Thobela Buti Timi Thomas le se se pretwini ka gaso.
0: Re tamisa re lamogetse.
2: Moleke film on mamba ka tutuza Nigel ga e ga molato ga mmamatsa.
0: Re lamogetse.
2: Baruti ba okay na a ke bone phoso gore ba gwanta ga botse nga nore a se go gwanta ile ba ile gore ba tsiya dilo tsa bona ba di isa mmusong ile go ka se ba kwa go nkare mmusong ya ka go sibira botse botse bothata ba bona ke gore mmusong ya ka go tsena tsena masheleng a bona bona ile gore ke toka gore le bona ba tshele motshelo jwalo ka rena jana ka ge tšhamete ya ka kwa dikerekeng ke ntšhi batho ba modimo e ntšhintšhintšhi and-e ga ba tshele motshelo ba ija ba le noši jwale mmuso ke ka mo o nyakang go tsena gore le ona o bele le tsena nna re a o dumelela mmuso rego a o tsene
0: o lenang le re ke mokgwa wa go ka dirang a ba gwante le re ba dirang
2: a ba gwante ba leka go thibela mmuso botse botse ke go leka go thibela mmuso gore mmuso o seke wa be wa tswela pele ka morero wa ona gore dikereke di tshwanetse gore dingwadiso di tsebagale
0: o a ba wante eupša ba swere memorandamo
2: ba swere memorandamo ba o iša kua mmusong gore rena mmuso a re nyake gore o tsena tsene ditaba tse tša rena bothata e le go thibela masheleng a le a bona ba nyaka go a ja ba nnoši mola e le gore a sea bona ke a setšhaba a tswa mo go rena keng bona ba nyaka go ja le rena mola bona ba nyaka go ja ba nnoši
0: o re le kwele
2: le bona ba matshele dithuana
0: aga re le kwele kwa getse re a
2: leboga
0: re
1: a leboga re tše motheletše mo gapešwe yona re mo mošate Thobela FM
3: manyame jepedi godimo ga setšhaba
1: mane
3: ndi tsoga botse
1: re tsogile
0: ra lena mane
3: a re leboge
1: age
3: mmušo ga gona le taba tsa kereke o tla kwa ka moso ba tlile gore ra dipolotiki ke mobišopo wa kereke ba beile ra dipolotiki wa bona mmušo wa ga gona le taba tsa kereke boruti bo a tswalela a tshwana le bogoši
1: moruti a tšheletšang mmanneele le re moruti bo dirang bo a tswalela bo tshwana le bogoši
3: moruti a one go tlha gore mphini wa moruti a epe
1: bo a tswalelwa le ba bautswa sekolong ba tswaletswe boti mmanele
3: akryba
1: botsenetse sekolong ba botswaletse
3: ba botswaletse a ya sekolong
1: go tswalwa le bona
3: o tswala le bona boruti bo a tswalela go tshwana le bogoši ge mmušo o ka gapelekan gore o tsena tsone ka rataba ja kereke ka moso ba tloba motho wa wa polotiki ba re e be moruti gore be pišopa
1: kerekeitsemanele
0: oi nkenke le re botse fa ditaba tse e le gore be di diragala ka mo dikerekeng be le dikwa tsa gore batho ba noša dipeterole
1: ba bangwe ba jišiwane ga di tswane ba bangwe ba gatakiwa ka maoto ba bangwe
3: bele
0: mmušo o ka se tsene jwang gona moo mmušo o ka se tsene jang
3: gape mmušo ka ra kereke a wasale gore tsene ka ra kereke re bolela ke kereke tsa nnete e seo go kereke jele ka starata le baruti ba starata gonne baruti ba starata
0: ankere ge mmušo o tsena ka gare ga dikereke tse e namile re tla fedisa le tsona tseele tsa go se dire dilo
3: tsarena re patela lekgetho a kere ra tsena kereke ra ntšha monene wa kwa kerekeng yo rona re patela lekgetho a ba tlogele re nna kere a re nyake as long se re fabela ile re iša tšhelete ka raya kereke mmušo o gabane le tsona
0: le lona lekgetho leo re nyoko gore ba sa re se ba tsene
3: wa ba tlogele baruti ba bangwe ba bereke ke ba patela ke lekgetlhele re patelang mongwe ba ja lekgetlhele nna re patelang o šala ba ijang balo
0: re le kwele
3: ba ya go jaeng baruti bae
0: awa le kwagetse mane
1: ka re tse motheletse yo mongwe šwena mošate Thobela FM re a locha
4: bredi
1: manowe
4: yaketsamahalo
1: mane
4: le tsile botse
0: banaba mane
4: awaron wa bona dikereke tse tshwanetse ba di šhela morago ka di-sars ke tse tsa baruti ba ona ba ba golang ke re ke bona ba ba patelang ba a tseba gore ba ba patela bokae ee ba bangwe ba se ba isang ba dikereke tseuwe ba ba emetse phuthea gore ke o ba fa tšhelete tsatsi le leng a ba ba fi jale e yone sars yone e tla nnela tosa ditšhelete tsa motho le a sa khumane selo ape ba batho ba itshiletsa setšhaba fela and-e a ba gapeletse motho o retla or niele again. And I bat three or they get to go a little guy. Well, everyone of the price our young petition service or the patelese.
0: Our patella will come watching Carona.
4: Come on, watching, yeah, well, like I can examine the little bank in the eye.
0: A go le taba re ta go emela mothangwe ba go. Ba go
4: fela ba ro kwa, ma o fela ba ro kwa le ta sars.
0: Oh, mani dale le reng, le re mmuso a o tsene o laole go ba o ska laola dikereke.
4: A o ska laola ba isa ba registering.
0: Eh.
1: Mara ba tshele pele ba ba tshoma me ya bona ba re ba dira dikereke mane.
4: A ke go khoma e re tobulele o khoma mo aho. O na le
1: Maloka a bona kae ge kereke e tumpisha mo gare ga bona.
0: Bo tshego ka mo.
1: Ee. Ba bangwe ke dikereke shitse wa o tsebe gore na ke ba ruti ba kae ba ruta le lefeng le ntju mohlomong a ene taba. Me go le ke wa tsa go rosa. Motabentsa. Nne tse motho mongwa ka re a ka na dumela re e mmusho mohlomong wa tlhokega gore pusho e tsene mo le mo le mo le mo. E lentse la modimo lona re ka segana gore batho ba bolele ka lona go tlhogotlhe mo ba sepelang gona. Ipia gone le 1 2 3 4 tse pedi tse tharo tse nne tse e leng gore batho go tlhoka gore ka re ba ka di lokisa ge re tla tabeng tjago moru yang re o bontsha tumelo tsa rena gona. Tsabira mongwe mongwe ya SARS re tlano e fetsa motho o molemong a khumana ntšhelete o swantse gore a khumane tšhelete a lefe. Re be le tšhelete ya o tsamaišana le dipercentage sa re se di nyaka ng tlhabirwa
0: o tshwanetse
1: ba tshwanetse e we mo wa re botsiši a se taba ya go a se a re botsi a o botsiši rena ke molao wana gae sanje ra yo lefa le ge e ka ba bomang le ka ba mang le ge e ka ba mang o santse go lefa rena ba re lefang ge le rone le ka mogo tlhaetsang ka gona o sa ya kwa ga sa re soft tlhabolela re ke a tlhaetsa na le njela tšhelete ka moka ba tla re leta September le leta July go ba buang re tle re bone gore na re ka se fetole taba tsa gago na re arabela efe yela ya gore ba jeng e ba ntsha SARS
0: are nomoro ke 086 00 2452
1: tla re tse mothele tshwe
0: are re tla me isa thobena
2: I'm a root. Kole ya go tswalela kole yo sengwa tswalela wa fa pala le maitsa go tumile yo go re ba sengwa tswalela a se nnewe ene go le bo ra go ela sekolo ye le nne pa se bontsha ma ke a sengwa tswalela
0: bele a retologe moruti a retologe le reng mmuso o lao le dikereke go botsalo
2: Well, no matter the South Africa, somebody began as a South African Church of Council, the law making sure I learned about South Africa. why one? As long as we know South Africa, something we got as a South African Church of Council, could a Malayman, but if I have a good hotel, South African Church of Council, I argue like that.
1: Are la go gala muruti ka re le sa tsare puku e ghetho magausi ke no shumishana kwa nane u ka re ke a le bona le ne le yona na bo ipila etjo ba modumedi a mo kreste ke bo bujwang e ring a re mangwalo mo uwe ka pela re sa re a re
2: ke ya bo kreste le go re ga simple ka pela nyane e ne ba go nore go ne ba ka peaceful ka khutso ka le mo kreste kwa khutso ba ba nna mola wa isha dinga ya gore ja go ka khutso a ena bo thata kuro sa ke go tsa o to itewa ma sha ro ha wa ngro go le di go tsatsela ka le go ntse tsela ba le mo ka pele sha la khutso
0: re le kwele mo ruti evergreen mosesa
1: re le bo re tsama tsela tshwe ena
0: a re thobela na tamisha thobela fm
5: ma kha go le khabira khulamela ka batlo ke tsya bona
1: na
0: re
1: le bo
0: ra tamisha
5: re tsogile go tlo
1: re tsogile ra le
5: anchi one kereke engwe tso go ene o ya go sadie o fela ba re bankile tso ba ntile tso le gan yo le ge le ke bula le ke go bula na go le khono e se fro go na gana batho ba ba go di mogana ntlo ba jere spigara ba se le motse ba bine la mo di mogana ntlo wa serviti go di mogana ga dikolo ikolo e ga tat e ga ka pela go priga e lo wa la mothola molatilo wa ma wa bona and if nini e ba isa ba tsene hare magwani jo mama e bona ba tsola sinya go ntunya go se e go moeno wa kereke ga mo
0: na re
5: e ya le mara taba ke tsa ke dintsi tsa kereke tsona e se ba ba e se ba tsaba tsela ga kudu mara ba bona ba le ba mo go ka bona go ne mali ke mang ka mogara ga kereke o go ja ba la family ke le mo sho ga bana ba re motho ne dira ke le mamang wa ma mo ile go ri a bo se ba ka tsena go fihla mo
0: na re re le kwele tate dia
5: a itse
1: re a le bo
0: re a le bo
1: ye masina mara re metse o tsoga ba ya leng go tsha go iria le sumetik na go re go ba mbela pheladi

0: Be le spa. Go tsa phokoletse ya go fitla go 80% ka di shumisho tsa ka kitchening tsa Nutrifresh. Go reka di tjoletsa tsa go swana le 1 kg spa french garlic chili goba chicken poloni ka 29.99. O boloka 12 rand. Goba 4 kg spa frozen mixed chicken portions ka 169.99. Pakana yeti e ka di spa rewards. Di teko tse di thoma ka di 11 go fitla di 23 August. Ge stoko se sa le gona. Ga spa fela. Go na le dipielo.
1: Ari jeng sebaka se re leboge o legatong la lenaneo la sedibeng bjale ka morumiwa kere re a leboga go tswa polelong ya motsweletsi wa rena o re re išie ditebogo go thoma ka dira senyane go fitlha ka iri ya lesomepedi re sepela tsele mmogo re a leboga tlhe re a e kokobetsa re leboga theletso ya lena ke ona mantšu ao
2: ka ona mantšua moleledi wa a banna ba le ba botlhokwa kudu ka mekibelo le ka dibola morene o nyako beiwa setulong sa bone moleledi wa banna baagi ba dintlo
1: atle ka pele ke a kgolagola ona ka mogano
2: a kgolagola le dikoela kere kgone go tsamaisa ditaba
1: re a leboga gadi re a leboga batheletsi re leboga theletso ya lena re leboga motsweletsi wa rena ke yana pharepare mogadi wa matlebe yane gore dialo gore a re dilong tse fela tse ke yang go dija gore yalo batheletsi tabakgolo ya goroga re tlo o suthelela mokoni o tla ba sepedisana le o ratile wa gake kana go thoma ka dijalo somepedi gore yalo manane wa thobela fema tla ba suthelelana re leboge motsweletsi wa rena pharepare mokgadi wa matlabe yane mo tlhokomedi wa sedi ba se sa metsi ya mokgako re sano ba gona fakwe re a go kgopela setse lebza tshwantse tsweledi ya matlhakong ra lokile mabane be letsetsi la lesomepedi le kgone ke letsetsi la lesometharo re sane o ba gona mo gona fakwe
3: ye ke nako ya todi ke nako ya matlhakong nako ya go thobolola kgopolo e tla o theletse kgaolo ya bo242 kgaolo ya lekgono re beakantšheditso ke rathabeng mae ke modiba ra engwalelwa ke kaizeta ketla zungu mahlango motsweletse metšhineng ke amogetse bodibe motsweletse le motlhagiša moyeng moleboge lebza lady madira motsweletse mogolo ke isaac sile mašila ipsine ka diteng tša kgaolo ye ya lekgono ya bo242 4248
4: bona wena Sophia before o tlo mfafatlela o ntse o tswela pele ka go fafatlhago ke nyaka re beeleletso tse ngwe di be straight ne
5: manyane ke a fafatla nna betcan
4: yo vele wa fafatla ke nno tse ntse o di ofang h so ke bona gore ke santse re ke o gopotse gore ka mo ke ka saloneng onfrastan re tshuna dihare ka mo a re nyake mahemhem a wa tshunang wena
5: okay a ona bothata o ngopotsa gore ke ka saloneng ke be ke sa se gore ka mo ka saloneng ene wa lebala re salone se o se aretse ke nna whatsapp
4: so yeo o gaya right ya gore o tlo o fafatsa ditaba tsa lapalaka
5: okay fine nna ke nagana gore ke be ke no nyaka go kwa ka baka la gore ke no kwa batho ba feta kwa sofita ba tsho bona ba ba re ba bone gokong a trenta
4: so wena wa ye kwa batho ba fafatla mo strateng wa re wena you're the brave one wena o ka nlata wena
5: be ke nore ke tla kwa nnete go tswa go mmagokong gore nna go diraga eng he le ke tshara
4: e tla kwana wena wa ntelela wena o kompona ke feleletse ne wa ntelela wena ne o bona ka wena o ka ntsena ka kara underwear wena wa lekana
5: gore ka mogotelelang ka gona wa lebala betkele gore o ngwana ke o mogolo ne
4: no ke ngwana nna a re kwa tlhatheng kwale o mole mo tshwara pipe ya gore bona gore ngwana ke mang
5: se manje the pipe thing gena kwene ko kwa
4: no ke wa ntelela pipe ke yone e tlo re setelang standard ya gore ke mang wa go telela le gore ngwana ke mang
5: okay
4: a re
5: sorry magokong ma e le gore ke ne dirile phoso mane nyaka go tseba gore why ne bone ba re
4: bona vaya etso e re ke o bulelemo a re vaya ka fa lemetsa mena a re et
5: ke ba ke tlo tlhapa meriri
4: ma vaya vaya
5: motšhitši kgane ke eng ka wene ke ntsa ba ya gagwe ya gore onyakana le koko o ka re ke ngwana nyaka go nyanya letswele batho ba modibite
4: ke eng gape ga nna le bothata ke nyakana le bokoko
5: a se phoso mara ke re ke go boditse gore a ketse gore o ile kae
4: Wa motif bisa o mochere ha pele subetse ene le tjane go kona go ikhitla ba le kamoga
5: ya mathi a mochere tlo foba mochere re go di jang jwa le rena
4: ha tletsa mara o munyaka ene mape le nalale ba le re shele switch ga tsa mara o le nyaka pele nna ka re mo mthake kuku a wa le nata
6: okay go lokile monaka ke tlo phone la ragadi ya go titi ka mochisha go
4: mme go re go pala le mo phone le sa le ka pishana ka ra tse uru dirala ho di kuku kotsi
6: no before ke mo le tjetsa mochisha ke nya ka rongwe o bo mo shishe ga botse
4: ke kwe bile ke kwisheng ka ra situation
6: ke tsomme ke tsanya ka go kwa le ka tsetse la motlholo o tsa ma o butsa go kong gore ke papa ga go na o runya ka go dira testa ke re bulete ka tapo ya re feditse
4: iyo botsa ka le shimile wela monna
6: sorry mochiche wa tsho go re
4: sorry
6: he o bona ga o nya ka go kwana le nna o napo wa metse ona mantjo wa bolelang wa ngwa a tsaka ga go motho o la mana ke motho o mogolo
4: sorry mara ma a pentwe u threnda mo TikTok Awa. Ili wincheng tsane tsela sa kwa di dianga nako. Ha se lo tsene ke duela ntse lo re mo nyatse.
6: Kante lo wena o e bone.
4: Ntle le a trenta.
6: Funa mawe go kong.
4: Pele mara ke na le potisho.
6: Ke potsheng jwale.
4: Bana ba la ba rutang bona ba reng kana. Ha ba sena seriti mo
6: mmoli.
4: A o mara ke bolela nnete a sena seriti. Ke nwa ke rapela re test tsela di tlamma. E lo re dire negative. La bona o lena ke ba papaka. Wena ke tla phone la my friend tsijwale yoale.
6: Oh! My friend wa go yena ona le koloi bile o tsaba botlale. He? Ha. Wa tsama mali ya tswa fisha ka baka la re o tshuma ka zero.
4: Ke go botse. My friend aka o tla botsa masedi. Masedi a tla mo. A tla nthwala ka koloi ya gago ya motuno.
6: Oh! Ohe, ke a bona mma. Ku runya go bontsha ba le thebo re wena le bana ba gago le kwa.
4: Nna le bana ba ka re ya kwana o ke sa kwaneng le ena ke ngwana ga gore thabile le tsebe tsa maphepe tsa go sekwe
6: wa re ngwana ka gore di tsebe tsa maphepe
4: ga le maphepe ke maphepe titi
6: yo
4: ke direng sa letla go go botsa ngwanaka mo gago nka se roba le nna mama bona ka gore nna le ngwana ga gore thabile a re boledishane
6: o se mang kompotse o ike mishiri tsa gore sefisha ka botho fitla ne mma
4: O re ke le se ja ka batho ke dia.
6: Ah wa mma. Ka go dia nka ona a ke go shisho why? Why? Ene go buditse re taba re thabile le Robert e tloele le rena.
4: Ke tloele lena?
6: Yes.
4: Ke se le tlongwe sidia.
6: Mma we. Nna le Alfios le matsobane go na le se o re rena ga nne go se dira ka Robert.
4: Le ka se dire selo titi. Ka gore ka moka re a tseba gore taba tse ka moka didi ya ke phisa. Ene wana ga gore thabile ka re ga ane ditsebe a ka sugile a kwele se wena o sebolelang o tlono tswela pele a tshola le Robert
6: mara mma ke go botsa ka e gore taba yeo nna le matsobane le Alfios re tlo berekana le
4: ha e tlogela kwa
7: bana ba shpembo
8: bana ba shpembo
7: a go maloko ona saka o le hwane hanti driving yake monatina go drive ga botse
8: e seng jwalo
7: eh
8: e thabiswa ke gore ke fumane motho wa maleba o tlontlhalosetsa ona papano mareng a di wate le masipala ke eng ha ile hanti
7: maleng go bana ba shpembo a ke re senna ka bo chance ona gore eh wena o modidi wa mahlakong nna mpela ga re bolela ka masipala wa selegae
8: eh
7: re bolela ka rena ga nagana mo mashakong fa
8: oright
7: that is why ba re o ya go kgetha mo wena o dulang gona
8: okay
7: ene ka ko wena kgethong ka ko o ya go kgetha ballot paper tse 3 tse tharo ee di na le mebala kare go na le a grey go na le a yellow go na le a green
8: okay
7: godimo ga ela e tala morogo ke bolela ka a green ke mo le gore o kgetha mokgatlho o e leng gore kwa dipolotiki o e leng gore wa go emela mola go local councilor ke robane
8: okay
7: go yela a grey ela le boswanyana ke mo le gore o ya go kgetha motho o e leng gore o ikeme goba o e leng gore o tswa ka mola mokgatlhong wa dipolotiki go emela kua wa teng ya gago ya local council
8: banna
7: ee ke mo ka rena dile ya mafelelo ile e yelo e ke so rulana ka sepedi ke mo o ya o kgetha mogato wa dipolitik wo o tla go go emela go district council
8: e bana
7: ni se beke kahle
8: ha ya vakala le ntlo mana tsale jo tsana ha wena o sa dule masipaleng wa selegae o etsa halang ka wena
7: ee o bona ma o dula go metropolitan municipality ke gore masipala wa go parala go ne swana le o koroleni a o ne o tla goma di-ballot paper tse kae tse pedi fela ee ka sebitse tharo go swana le bale ba dulang kua go masipala wa selegae and then ka mebala wa o humana e green le ela e grey le boswanyana Then go tima ga ela e green wena o ya go kgetha mokgatlho wa dipolitiki go emela go metropolitan council
8: okay
7: na bile go ela e green le bosheu ga o kgetha motho yo e leng gore o ikeng one swana le nna Sophia Takalani Maluleke goba motlhomongwe wa tswang go mokgatlho wa dipolitiki go emela wate ya gago go metro council
8: okay
7: mara se kwa tshwenyega mmalego mmara wa tshwenyega kodi ka baka la gore ka di-four ge le ya go vouta o tlo khumana batho ba e le gore ba sa ntse ba le thuše ka mola gare go vouta
8: di-four tsa novemberokay
7: ai dikagetša ke re mmalego ai mara ke nana gore ke nako ya gore o thuše nna jale ai
8: kantone ke ngokosese
7: ya ke nyaka gone o kwešiša tabe ngwe ke a ke understanding ngwana wa ka ke gale ke a swanetse a tlile mo matlhakong so o cinca-cinca mohleketo ma swanetse a tle hai mama a ne sa tla a ne tsebe gore problem ke eng ka re kwana ga botse gore a wa e mama ke atla jike-jike ai mama a ne sa tla
8: motlhomong ke seka sa badimo
7: wane kwešiše seka sa badimo jwa
8: ape o tla fumana ba mosafa badimo ba mosafa gore a se ka tla fitlha matlhaboa ke ditlhong tsa fumana gore wena mmae o busy le bo branden thaka tsa gage
7: nna
8: ke nagana gore ke nako ya gore wena o change o go change
7: change jang
8: a change o be mosadi man
9: ene go tlolla lena
10: aowa jole re ke go botse sese wa bona ga go ka tlhaga se sengwe le se sengwe ka papa o na motse ebe gore we will come after you girl a ke sere
9: ge o re we will
10: o ra wena le mang obvious nna le monna wa ka Robert
9: oh wow wena le motho wa gago le decide le gore le team ape for nna le ithuto go ba team ka nna bona ebile yo ke nyakang e nkwa ke re e better ebile e best wa bona yena Robert o ke na target botsebotse ke nyaka yena
10: o nyaka gore mpetse
9: no gale ke ntse ke monyaka ke mchekile le mfana yena o ra o wontelela oke plus bile matjana o kitirile gore ke yena bosa nyana mo mahlakong moki o tseba le gore a tsamaya a utswa dikoloi nna na ba a re ka go re o tshina gala nka yena
10: o tshwetse koloi yama ya phetola
9: wow yeah so mo tshela gore nna ka yena ha a le bambele nga shone
11: wa Brandon
12: ke Sophia
11: o nmoshwe mbo o tlabile keng bona ba ntsha mathoma kotokotokoto mo ka re bona spoka
12: ha mokgwa ke be ke sa sepolo ka batla mpona gape Sophia malebo tlokole mo re sa kwane o kwatile kirekire ke ya go rapeletsa hey tshole ke be ke sa re ka tlhola sa boya
13: ya vele kona ni kwa tele a handla go bana bula bona ene a nga tata la jelela
12: eh
11: so te ka bot
12: king
11: o re king
12: eh ke nako tse
11: wa bona ba le ba bagolo ba be ba bereka le ola mosotho
12: eh
11: ba khome wele
12: eh
11: o re eh
12: e kwa Sofia na mile se o sira gore nna le wena re ba re ba maka gana mo
11: Brenda ne ile mashangweni anytime re ka ya jail ba ka re tswara re robile molao
12: o wa Sofia molao o mo finka rona la stone putje gore molao o robile ke motsotso e seng nna le wena
11: Brenda ne wake up mme be re dira I right re be re sela molao
12: sha
11: na be ke ne ka go testa fela
12: yana o testa ngwana ga botsotsi mara o testa
11: Brenda be ke ne ka bona gore motšhini wa bereka na
12: yana e go msari hula nna mme go ga go tsara kwa nore o nya ka gore re go isona mme
11: ke nya ka go botsa gore Brandon o khuile wena o ntse o phela a go sana motho mo go wena mo
12: Sofia o yo go mpotsa gore a so enjoya selo wena
11: go enjoya ka se lwana o bone kirikirikirikir dololo kirikirikirikir dololo a go sana ka selo Brandon
12: e go hamba
11: o khuile o khuile wena e bile wena nka bona go tswalelela o tlosa tsho ka mo jele ka
14: mogo e fedilego ka gona kgaolo e la bokete tse di ne magolo pedi masome nne seswai kgaolo ya go beya kantšhwa ke Rathabeng Mike modiba ra ingwalelwa ke KZ Kgetlhazulu Mahlangu mo tsweletše metšhineng ke amogetse bodibe mo tsweletše le motlhagiša moyeng moleboge lebza lady madira mo tsweletše mogolo ke Isaac Seilo Mashila go ka ba go na le kgaolo ya Mahlakong yeo e go fetilego e gona ya humanega tsena go di-podcast tša Thobela FM www.thobelafm.co.za tšatši le lengwe re boledišana ka tlhogopoledišano ka ditiragalo tša ka bo Mahlakong go kgatha tema o no tsena go matlhaka la rena Facebook Thobela FM Mahlakong Thobela FM yaka le moleboge madira o ka romela WhatsApp voice note 015-297-6159 shalagaotse
1: are re le boga se slebs ka nnete go ne le tlhogopoledišano ye e leng gore e beile gona fawe tlhogopoledišano e re bad girl o botsa re thabile gore a eletse tatagwe Alfius ka ge go se go e kae batla ba ba opela legae laka sefela sa legae laka ka ge ka ge a robaditse ledombolo la gagwe nna ke nnete bad girl o lwela dombolo goba go ne le taba gona fakwe a re kwe maikutlo a lena batheletse
15: tobelaka mašhako ande bad girl ena ka tompolo la gago a nyake selo a nyake selo ka tompolo la gago o lwela kobitlha piage ke senya ke real the same self ka mesetelela ka thoto sentence scripture
16: tobe sesilebsa bad girl ga a bulele nnete o timeletša motlhala gore ba seke ba monaganela las modekwa sibithela mapacha ke nthobe
17: dimelang dimelang ka mahlaku hlapedi o lwela gokong gape hlapedi o rata gokong ka pelo ya gagwe ka moka ke phelasella mantšu ka mo Pretoria ga ke Karl Street ga magongwa ke re moshate wa moshate wa moshate
18: tobela tobela ka mahlakung betkele ka nnete o rata gokong ene o tlo molwela a ile motlaika ena ya gopela tshwarelo go bana betkele o tlo monchamela ke Andries Mabela o tlo ka pensi ka mamogolo ke re mshat
19: ba jiji pele ba teletsi ba mahlakung ba re gotsong se se lebo ke nnete bad girl o lola dombolo ya gagwe ka gore Millicent Mmuchi Mahlo o thoma go bona gore monna o tshwara biange mogadi Jarita Brenda Magoro ka mola Rand Park Reach ga ike ka kwa Hammanskraal gore go la dilopie a re mushate thabela se se lebo bad girl o on and off maloba re kwele are ga sanyaka dombolo ipe le khono re ka gore o tla bola ya motho ke Gabriel Batistuda mapia go tjwa ka kwa go la podile ka kwa go la Vegas forte o mong mo telejungwa dilo sho are thobela se silebo ke nnete betkele o lela khokongwe ba tjwa khole bao aka se mo hlapele matsogo Constance se khathume ale ka kwa Luther's Garden ga e ga gabo ke ka kwa masemola mohloding are hashtag mahlakung rocks ya ga e fitla bona mohlabiru
1: a re re le boga gadi
19: e fitla bona
1: e fitla bona re le boga ena mile
19: re dira jwale
1: oh
20: taba ya ka le mangkuku baby la botlhano le go e ba le nna
21: la botlhano le wa re mosorego mosadi o nna le dikefa tsa go fopafopana tsa dirwelego e fela mo tseba bjale ka pastor flora mancha maila e tla go gore go taba ya ka le mangkuku baby le etola gagwe ke le mohuta mang
22: go gotse jwale ka mwana o mongwe le o mongwe ka ba le mabadi bophelong le badi la bodidi le badi la go rejectingwa today ke šomiša tsona mabadi ao gore ke tlhotlholetse batho ba bangwe
23: bana ba rena ba nyala ba nyala le dikebeka mara a se ka ra e buang gampen e seng bana ba rena maikebeka jaa di saya banee di ya bakgekolomaoreana le rena
20: Teka moka di hwetse go tloga ka ire pele o tsaka ire boraro mo sagare mo go thobela FM mo tshata wa tsebolo go ithabisho
1: ena bile go ne bele re go theletsa ditaba tsa ile le semedi pedi gona mo go thobela FM ya SABC re kopana le maebela phela di mo condition sa go rogile shidiwe

0: rona le tsitse go mo mokokotlo dula go sele le maloko mashamaite go taba golo
1: gore o kgone go sepela le mabaka o gogate ka mošhito o tee le tseo di diregago ka mo nonageng le lefatsheng ka bophara se fetwe ke lenaneo la tabakgolo ka dr maloko mashamaite
2: namara emeletsa magagešo ka lebelo ebile re ketsima le yona re tshware ga mosela gore se ka baya re timelela re ya le dumediša mosela a rongwa le kgono wa segalela malae
1: mo thobele fm mošupologo go fitlha la botlhano
3: ke nako ya gore le kgobokane le sealemoya go kwa tabakgolo ya letšatši le gore e go ama bjang
4: oya
3: theletša dr maloko mashamaite go tloga gabjale go fitlhela ka ena pele go thobela fm mošhato wa tsebo le boithabišo
5: re boledišana le ditsebi baetapele basekaseki le ba bangwe ba bantši go lenaneo la gago la mamoratwa la tabakgolo go thobela fm mošhato wa tsebo le boithabišo
6: re namile di tukile ka sona sopo se magare shidumela mba challenge ka moka ba travel fm e ya le khotla khatshola afrika borwa ka moka lena go tshego tshe mo le ka ba le gone magare shira le tamisha ra le bimeli sha ka moka lena mo le leng gona di province ka moka mo travel fm e gona go fitla gona bona e be tamitso tse shupa go tswa go iri ya le sumepedi le ga ke le thabile mo polokwa ke kholofela gore le tukile go ya geno le thabile magare shoro sa le mmogo nna ke dr maloko mashamaite go mme ke shoma le oratile ke kane mabano ba sewa ile ka kwa the University of Limpopo Tafelkop of Campus o mmele kgone ke na le yena mom dumelang ka moka lena magagešo e re ka lebelonyana re lebeleletse pedi ke tharo ke motlhomongwe le tsone re ka di bona o ka re didia ditabang komišene ya madlanga le kgono ebiditše Gregory Loftus yoo a khwelego a anega ka tsela yoo a godisitšego morwa wa gagwe ka gona yoo a bolailwego e le ge go be go gogonelela gore yena morwa wa gagwe Bevan Loftus ke mmolai ebile o gweba ka diokobatši mola go ya ka yena tatagwe Bevan e be e le ngwana wa go rata kgwebo ya go goga dikoloi tšeo di šitilwego ke maeto morwa yoo wa Loftus e sale a bolagwa ka ngwaga wa 2023 mo tšatši la gona go bolailwe go babelaelwa ba bathano le kgono le magagešwe gona tatagwe ke yena a telang pele go mo ganeletša le gore aowa wa ka ngwana o bolailwe ke maphodisa ka tsela e ke sa kgotsofaleng ka gona kgorotsheko ya molaotheo e tlo thibela megato yeo e bego e tlisitše dingongorego go bona e le ge ba lwela gore kgorotsheko ya ka Cape Town e be se ya tshwanelwa go kgontšha peresidente go emiša mošomo wa komiti ya palamente go iša pele ka mošomo wa yona wa go lekola ge ba peresidente go na le se motlhomongwe a tshwanetse go se araba mabapi le ditaba tša phalaphala 80 ke engwe ya diphate tšeo gomme e re yona e tla boelela gona molakgorong ya tsheko ye phaetšeng ditaba tša bona ka thoko ya molaotheo go dira boipobolo yo bongwe gape tabeng yeno peresidente Cyril Ramaphosa o tlhele a butse kopano ya goba mohlhomongwe summit ya borakgwebo ya SAFSA ke Steel and Engineering Industries Federation of Southern Africa ka kwa Johannesburg mo borakgwebo ba kopanego lebakeng le e le ge ba nyaka gore ba thušane o tla ka maano a gorena ba ka šomiša kgwebo bjang go tseneletše gore batla ba kgone go godiša diindasteri tša dikhamphane tša bona ba bontšha le peresidente gore ba bangwe ba ka dinageng tšaaka ntle goba tša mabapi empa le bona ba tsenetse kopano ye ya lekgono
7: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientel di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientel ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 clientel life ke fsp yo e dumeletšwego le morekiši wa inšorense ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
4: ke Major League Weekend ga Shoprite mo marketing a mararo fela o seketa go di ntlo ka ichebelo ka 5 kg ya Farmer's Choice Frozen Chicken Mixed Portions ka $189.99 Pork Poikikos ka $49.99 kilograma di 5 packet di fogo ba di feche pedi cha di Kellogg's Instant Noodles ka R49 fela le packet ya 500 gram ya di green pepper reka cha pedi ka R30 di khotjela la go tloa ka labotlhano di 14 go fitla ka Sontaga di 16 ya August 2026 ke teka Major League Weekend ya rena ga Shoprite fela
8: o thele di cheta bagolo mo thobele FM le Dr. Moloko Mashamaite
6: Artelempil magagesho ba tle di hona le polelo yo nga sa gagesho ire molato ga u bole na ke ka bagala ndi riyalo khorotseko ya selete ka Nelspruit ka province ya Mpumalanga ya tlholetse monna wa mengwaga yo ya tlholetse monna mengwaga e le 15 ka kholego morao ga gore monna yo a tshele mosadi tsoko ka makhura a go bela a go apea mapaku monna yo wa mengwaga e 35 o bonwe molato wa maitekelo a polao e le go molato o a o obilego ka la 24 kgwedi ya January ngwageng wo mo yena le monna o mongwe ba bego ba elwa ka diatla ba elwa ntwa ya kgapa madi ba elwa ka diatla le monna yo mongwe ke moka o mongwe a bona sebetša sa kgauswi e le makhura ao a go bela a go apea mapaku gomme a tlwa papane ye uwe ke moka a re a re ke tšhela monna yo a lwago le yena a feleletša a tšhetše mosadi yo a re dišago mapaku fao ke ka baka leo kgorotsheko e mbonego molato wa mengwaga ye 15 ke le ke thoma ka re molato ga o bole
9: basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo thobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo

0: beke ke tima ka lebelo magagešo bona mmamo thabile ke la bone le tatšing le la lekgono magagešo ya e betha metsotso e lesometharo go tswa go ire ya bokae rena tswa go ire ya lesomepedi batheletši ka moka lena go tle go thomo le ka bane le gona mmamo tla peletse bore ke letšatši la lesometharo e ke ya bona re namihile re tswela pele ka sona seopo se magagešong batheletši le khono re nyaka go lebiša šedi ya rena o tla gopola ka malabone re na le o dirang ke nyaka go lebiša šedi ya rena go taba ya tlhokego ya mešomo le tlaišo ya basadi ga mmogo le bana ka gae magagešo se se tla ka morago ga gore aforika borwa e tswele pele go lebana le bothata bja go tlhoka mešomo mola magagešo basadi le bona badutse ba lebane le mathata a go hwetša mešomo le go ikemela ka noši le go se be le letseno la maleba go ya ka pego ya Statistics South Africa yeo e lokolotšwego ka mošupologo wa beke ene rileng go yona palo ya tlhokego ya mešomo e rutogetše godimo go diperesente tse 33 fegelana tshela mo kotareng ya bobedi ya ngwaga molae le gore go tswa ko morago e be e le 32 fegelana šupa kotareng ya pele batheletši bjele go ya ka ditsebi mathata a go tlhoka mešomo ga na me fela mo a me fela mo ntlo mongwe go ama ba go batho fela ba sa khwetseng letseno opia a ka ama gampe le batho ba ile gore ba ikemetse ba shuma empa aba gone o tlhakantsha gore lo ja rena le le gone o sepela ga botse go mme se se ka dira gore go be bothata kudu go basadi bao ba ithegile ka balekane ba bona ka botlalo bakeng sa tšhelete lefelo le bodule motheletše ga mmogo kore lefelo le bodule mo re dulang gona dijo tlhokomelo ya bana le dinyakwa tše dingwe tša motheo di tswa ka gare ga dikamano tšeo motho mongwe di ka feleletšago di thulana ka baka la gore o mongwe a se na letseno le letlago ditsebi ebile di lemoša gore se se ka fa motho yo a nago le maatla a ditšhelete goba a šoma go sebaka sa go šomiša maatla a gago go laola molekani wa gagwe ka baka la gore a kry-a ana selo a sena selo bjale a feleletša a no laolwa ka mokgwa ena a bona go ka re a ka keta diketo ka yena taolo ya ditšhelete magagešo le yona e ka feleletša e le ya mokhutlo o mongwe wa tlaiso kudu-kudu ka baka la gore motho a no thibela molekani wa gagwe go šoma a re wena o ka se bereka ga o šome wena ya kgone ya taba e bjalo mosadi a re ke se go nyaka mošomo gore ke be ke kgone go o thuša moatšaka ola monna rae wena gao sa gao kodula ka mo gae ba re le yone wela ka fa sa tlaišo magagešo a moga tšhelete o laola ka botlalo kogore motho a se ka kgona go ba le selo e reng ke re botseng dipalopalo tše dingwe di a tlhalosa mo magagešo gore ke tša maphodisa tsone dipalopalo tsa yona ke tša maphodisa a aforika borwa tša ngwaga wa 2024-2025 di bontšha gore go begilwe melato ye magolopedi letharo gore dikete te magolopedi letharo magolotshela masomesenyanepedi kgatlhanong le basadi ba mengwaga ye lesomeseswao go ya godimo ke melato e begilweo ka gona putso e ba gorena banna yo a nyakang go ya thata le kgono ke yona putso e re nyakang go ya thata le kgono gorena banna go tlhoka mešomo le go se be le boipušo bja ditšhelete goba letseno le o ka kgonang go ba setsong ka lona go ka lema go dira gore go name bophelo bja gago bo bekotseng bo šarakane na le gore motho a tswele pele ka go tlaiša ka baka la gore wena a o na letseno na gomme ge go lebja le magagešo na go tlhola dibaka tša mešomo le go matlafatša basadi mo morerong ya ikonomi go tshwanetse gore e be karolo ya ntlwa kgatlhanong le taišo ya bonna ape ga tshwanela go ba ntlwa re tshwanetse re kwane go nna re ya pele bjang gore dilo di te di kgone gore sepelela ga botse re tlo itsetša pele tlabe magagešo le bao ba didutseng kgausi bao ditseba le go di bona ka sebopego se sengwe ka mokgwa gore na re sa di boneng ka gona ka gore ba bangwe ba ditswela dikolong dilo tše
1: ditoropo tša go fapana dinako tša go fapana bophelo le bjona ke semphete empa leano la stokfele le swanetše go tswela pele mme ditho ka moka di kgona go lekola tšhelete go FNB app mo go bulang account ya FNB stokfel ka tsela ya digitale le le kae goba kae le kgona go bona mmogo ge tšhelete e tsena le re tswa ka nako e tee
2: ke ka lebaka la eng tšhelete e swanetše go bonwa ke motho o tee fela ka account ya FNB digital stokfel ditho ka moka di ka bona mo tšhelete ya stokfel e yang gona ka FNB app fetogela go FNB le go FNB, tuše fetola dilo tšohle. Bona le dipeelano. FNB ke karolo ya First Rand Bank Limited. Mwa wa ditirelo tša ditšhelete le mokitlana wa semolao. ntshe bokgwadi ba gago bjale ka sapei le spa. Boje 80% off ka dišomiša tša NutriFresh Kitchen Essentials ge o reka di

0: Dental hygiene soap. Difo go bedi fitse pedi ka 28 rand. O boloka 8 rand. Ditheko tse di botsagala o fitla ka di 23 August. Resto go se sa logona. Respa fela. Go ne le dipielo.
1: O tele di tseta bagolo mo Thobela FM. Le Dr. Moloko Mashamaite.
2: Aha, ya le gona dina ka dilekane ba le dima ga ga ke sa le tle ya le ke na le ora tle file go mora ka kwa go mmu mogaleng rena le Dr. Mulepo yo rena ka go bolela tsena le maga ke se tsebisa tsa maphelo a monagano go ka mantjwa mangwe dilo tse ba di tseba tsa le phelo le re phelang ka lona la menagano re dula re lela wa tsa motho a sa tsebona ka jeng a beya nga ka madumedi sha o ke a le dumedi sha ebile ke a amogela tsa jeng la le khono ke le kagele le sa psychologist madumisha o doctor
3: tsala mokoni itumerisha le bathile
2: re a leboga re a leboga doctor re leboga ke le betse na go nyane ka thuko gore ne le re thusa mana ke na le kholofela ya re bile le tsile go isha ga botso re he tsire le beile mo moyeng ka tsela yeng le se tshaba se thile di ba gona go gore e bana a be flo mo le lutse re be re sa di bone ka mogore di bonang ka gona ke nya go kwa gore na ba doctor ke ka le bakala eng basadi ba o motlhomong ba ithegilego ka ditšhelete tsa balekane ba bona ba palela go tswa ka gare ga dikamano bona mosadi o a šome o ka ra kamano ye nngwe a na letseno ga botse empa o palelwa ko go tswa ka mo gare ga lenyalo le lebakabaka e ka ba e le eng ngaka
3: ke a leo mokoni mabaka ke a mantši kudu lebaka lona leo la gore ga a šome ga a na le tseno e ba lona lebaka le legolo-legolo ka gore o ba a ithegile ka yena molekano wa gage go dilo ka moka tše di tlhokegang ka mo lapeng la gage le molekano wa gage kudu le go bana ba bona mabaka a mangwe ke mabaka a re tla rego ke ama personally go ba psychological ka lebaka la gore motho o ba a lebeletše a ithegile kudu mo maikutlong a gage go molekano wa gage and o ba na le letshogo la gore ge ke tswele ba tlo ntšea jwang ba lelapa le ba bangwe ba mo motseng ba tlo reng ka nna
2: o kore bjale ke mo go tsenang taba e la gorena batho ba tla reng
3: taba ya gore batho ba tla reng e ba yona e kgolo kudu ye motho a feleletsang a etšhaba e fela go na le se sengwe re mo felang ba fela ba re ba bolela ba re ke the trauma bond motho o ka baka la tlaiso ya ba le yona e mo tlišetša gore a phele ka gare ga letshogo la maikutlo letshogo la mogopolo letshogo lela le mo kgomaretša kudu go yena motho owe a mo tlaišago and o ba le mogopolo wa gore ge nka tlogela yena ke mangwe mongwe wa tla bang ka one a se ntlaiše jale go kaone o ne o golofela gona fa owe ka gore a o tse gore mo o yago wa o kgwetša go le jwane ke yena motlaiši ka bo yena oa kgona go fela a go gopotša o le molekane wa gage gore o nagana gore ke mang a tlo go ratang o le ka tsela yona yeowe o nagana gore ke mang a tlo go amogelago o le ka mokgwa owe seo se tšea le boitshepo ba gago se bo beya fatshe o feleletša o dumela gore ka nnete ga ke na mogola ke no ba ntlo a pala ya leswa goba ke no ba selo sa go latlhwa jalo se dira gore ka gare ga gago o be le seo re tla reng ke dependency mo go motho o o phelago le yena
2: doctor le boletse taba go tletse seatla man wa tseba le boletse taba engwe la re letshogo la mogopolo ke ipotsisa ke dutse mo gore na banna go tlhoka mošomo le go tlhoka letseno o ka feleletsa go ama bophelo jwa monagano wa motho
3: kudu ka gore re šoma goba re phela lefatsheng la gona jwale le e leng gore letseno le kgona go lokiša goba go rarolola mathata a mantši
2: mm.
3: wena o sa šomego ke tla re ka polelo ya CN ra re o ba financially deprived and o ba dependent go o a šomago e ka no ba e se molekane mare le ka gae go ja gore o ithegile ka batswadi o ithegile ka dikgaetšedi le ba bangwe o phela ka bona go se šome molao o dira gore o ne o phela o ye kwa o le ka fatshe ka kgatelelo maikutlong a gago and o ikwa wena o ka re ga o be le tshepo and-e o ipona o ka re ga o selo and boitshepo bona o palela le ke go ipolelela um o kane o dirisiwa dilo tse dingwe tse e leng gore ga o di nyake ga o di rate ga di go tshwarega botse e fela ka baka la gore o rateletša gore mafelelong ke tla kgona go khwetša plate ya bogobe bana ba ka ba tla kgona go khwetša tšago ya maleng e reng ke dire ke tlogele go tlhwa ke bolela kuru ke kgona go ba motho wa go felafela pelo wa go tenera fela nako ntse o kgona go kwa o ikhwetša o neng yaka o le noši ka gore o phela o nagana gore selo se sengwe le se sengwe se batho mo o kgwetšang batho ba bolela la mathomo o nagana gore ba ka noba ba bolela ka wena
2: ei wa tseba keng a pele bolela taba e kgolo mo go ithega ka ditšhelete le letseno nako e telele ebile e setša gagwe e le tša go tswa go mangmang ditšhelete tse di tswa go Dr. Mashamaite motlho mongwe o dula o lebane le tlaišo ya mokhuto uo ebile a sa ofe selo taba ye e ka ama bjang bana ba le dulago le bona ka mo gae motlho mongwe bana ba ana ka mo gare a motso
3: bana ba tloga ba anega kudu-kudu-kudu naka mokone ka gore le bona ka itemogela tlaišo ya go tshwana le yone o le wena o e bona o lego ka gare ga yona ge ba lebeletše motswadi wa bona a boledišiwa a no botswa-botswa ke bogelfa ga gore na re na le gore motho o a botsa-botsa a no botswa-botswa ke ba mmotšago and a sa kgone go iphetolela le bona ba ba le letšhogo and ba ba le kgatelelo megopolong ya bona and-e ba kgona go ba le pefelo ye e ka dirang gore o ikhwetše nako nngwe le ga ba le kwa sekolong ba fela-fela pelo ba felela bana ba bangwe pelo goba ba tsena ka gare ga dintwa tša go se fele thuto ya bona le yona e kgona go amega ka gore ba fokotšega sela re tla rego ke concentration go kgona go theeletša le go tsenkela morutiši ga a ruta ka phapošing o kgwetša bona megopolo e le ka gae mare ba lemebelele e le ka phapošing ka sekolong dilo tšeo di kgona go bama ba bangwe ba fitlha mo e leng gore ba ba le dikgopolo le maiteko a gore ba ka nyaka go tšea le maphelo a bona
2: alo lena e banna e tabe ya ke kama go na le ba bangwe ba bolela ka tabeng o ba rao a ka ne go tima ditšhelete goba motlho mongwe ditšhelete a go fa e le motho wa monna a šoma a efa mogatšagwe yo a sa šomewe empa ba re a mo tseneletše ka emotional abuse emotional abuse ye e tse re taba re e raeng go mo roga goba motlho mongwe go mmitša ka maina a sebeng gona ka passenger gago
3: ke yona e e leng gore e ba e ba botlhoko kudu-kudu-kudu ka gore ke mo ka tlang go dira gore o ikwe gore ga o selo ga o na mogola ga o botlhokwa ke dipolelo tse di tlabeng di tswelela gore o ja nna ga o selo ntle le nna nka no tlogela go direla sele fela and le wena o ikhwetša e le gore o mo maemong a gore ka nnete o tshwanela ke go thabiša motho o gore a kgone go fela a go direla bonnyane bona bo a go diretšego yona ga go sele tšhelete a rileng tshwarele mo re tlatla re ya re o reka ditena ka yona ka moswane wa go botšiša gore tšhelete e lae a e tle mo ke dia sa gore re tlatla re e buša nengneng o kwetša go sa be le tswelopele e fela emotional abuse ke yoneo ya gore motho o tla ba a go dira gore maikutlo a gago a kwe botlhoko and o ipone o kare nnete wena a o tsebe se o se phelanang mo bophelong
2: Dr. Mbuje go ba le ditšhelete motho mongwe o le motho wa mosadi le boipušo bja ditšhelete wa kgona go laola ditšhelete tša gago empa o e ka raya bothata bja lenyalo le sa kgoneng go šoma ga botse ka baka la gore a lename le kwana ga botse le yo mo a tša gonne tabe ile yona e ka dira gore motho a tlhoke boitshepo le ge a ena le tshelete banna
3: ga go tsefela go a khonega o tsebe gore ka letlhakore le lengwe go ba le tshelete le go shoma ke selo se sengwe e fela go ba ka gare ga kamano ke se sengwe gopola gore kgodisong ya rena jwale ka batho re tseba gore go na le se re tla re go ke di-role tsa mosadi le di-role tsa monna o godisiwang le ngwana wa lekgarebe o godisiwa o lebeletswe gore o tshwanetse o tlhomphe monna o dire bese o dire sela o dire sela le ge molekane wa gago a ka se šome o seke e be wena o mopipa o magole e fela o hwetsa o na le molekane wa monna o e le gore ga a šome ebile ga a na letseno la go tshwana le la gago le ga a ka ba a šoma e fela jwale ka monna le ene o godisitswe gore monna ke ena tlhogo ya lapa ke ena ga gona poje pedi ka šakeng ke o popoduma yena o na o tshwanetse a ikokobetse a ipeye ka fase yena a jea advantage ya seo ore e le gore ke tla šomisa lentswe la advantage gore o o tshwanetse a kwe ka nna yaba ke tsela ye tlaiso e bang gona ka gona gomme a ba a mo dira gore a bone a nagane a bone le gore go ba le tšhelete ga gage se selo and a se ka tseba gore ke eng se a bonang a se phelela ka baka la gore yena o na le tšhelete mara ga e mothabisigo
2: lokile ngaka nke le sarenyana ganyane fela re ketumele ga ko kantoro ya gašwa ditabaranyaka kwa gorena di fetoile ga seopomante re tla ditheletsang ka iria pele sure tokolo sa maabela a phela dišoma ka dišoma.

0: ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego le tlhakolo.
1: Magareng ga tšona mokone re ka letela tša gore Komišene ya Madlanga e ralokile kgatišo ya poledišano ya magareng ga Mohu Bevan Loftus le motledi wa sefatanaga sa goga tše dingwe Clive Nika. Tsheko kgahlanong le banna ba šupa bao ba latofatšago ka polao ya Keenan aka Forbes le Tebello Tips Motswane e ya go thomološa ka la hlano diphalane ko Oktoboro. SASSA e ipileditše go baamogedi ba mašheleng a mphiwa fela go se tšhošwe ke tshepedišo yeo e kgatlhampanago ya tekolo. Tše le tše dingwe ka iri ya pele go thobela FM ke Sthembiso Maebela mošatomogolo.
0: O theleditše tabagolo mo go thobela FM le Dr. Moloko Mašamaite.
2: Batheletše ga ke tee ke ahlhaahlha taba ye ya lephelo le re le phelago matšatši ya kudukudu mo tabeng tša go šoma le go se šome ditlaišo tša ka magae tše di tlholwang ke dilonyana tše dinnyane mang le ge e ka ba motho mongwe tše di be di ka kgona go imolo kore ra kgona go tswa go tsona. Ke nyako kwa mongaka ke boleletšana le Dr. Molepo mo magagešo. Dr. Molepo mputseng ke mokhutha ofe wa thekgo ya maphelo a monagano le ya bophelo yeo e tshwanetseng go fiwa basadi kudu bao ba nyakang go tswa ka dikamanong tša taiso batho ba nyaka thuso ke thuso ya mokhutha mang ke thekgo botsebotse ya mokhutha mang ye batho ba emišang matso ba nna ke nyaka go tswa ka mo ka baka la gore ke tshwere bothata bja taiso a ke na letsene ke nyaka go tswa ka moo.
3: Mokone, thekgo ya monagano e tloga e tlhokega kudu-kudu. Batho ba ba phelago ka gare ga maemo a mohuta o ba ikwa ba inalegile kudu-kudu-kudu maikutlong megopolong ya bona. Tsela ya mathomo e kgolo ke go kgona gore ba amogele gore ba tlhoka thuso ka nnete jwale ka ge ba tla be ba etsa ba tlo nyaka thuso. Ba tshwanetse ba bone ditsebi jaana tša megopolo. Ba ka ya ditliniking tša kgauswi ba kgona go botšišiša maokelo a rena a mmušo ba na le tirelo ye ya tša counseling. Ba bangwe ba ka tlhoka go bona ba direla leago go kgona go ba thuša ka tše dingwe tše e leng gore ba ka leka go thoma diprojeke tša bona tša bophelo ka gona tše di ka ba phedišang. Fela kgatelelo e na le go tsenelela kudu trauma letshogo le le na le go ba le le tseneletšego sorry le le tseneletšego ka kudu mo e leng gore le dingaka tša rena tša di-specialist ba re reng ke di-psychiatrist le bona re seke ra tšhaba go ba šomiša ra bona o ka re motlhomongwe go bona ngaka e ya specialist ya monagano go raya gore o tloga o tlhakane bjaša e le ka nnete o tloga o imetswe o tlhoka gore ba go imolole batho go na le mekhuta e mengwe ya dikalafi ya dipilisi tše ba kgonang go gofa tša okobatša kimelego yela e lego mo mogopolong wa gago le maikutlo a gago ba kgona go tšela mogopolo wa gago o thoma go bereka bokaone ge o ya o boledišana le di-psychologist le ba direla leago ya ba o tseba se o tla beng o se tlhoka wa ikhwetša o e ba mo maemong a mabotse a gore o ka leka go bopagantšha bophelo ba gago ka leswa and wa bo bona o e ba letsela goba direction yeo beng o e tlhoka.
2: Latseba ngaka le boletse maina a magolo mane a batho ba ba tlogago ba nyakega di-psychologist bjala ka bolena ba direla leago ba ba ka thušago gore dilo di sepe.

0: ya go ba khotse e fela go tsane tshe go be le magomo a go tsa gore o go pola gore phapano gare ga ba khotse le di tsebitse ke tsela ye ba go tsara go ditaba tsa go ka gore mogotsi a ka di kwa a go thega e fela a fela go gopotsa ebile a botsa le ba bangwe gore a seka mmona le gore mašamaite o thusitse ke nna a ba betha ke mosadi mosadi a gage a sa a mo tshwenya ke nna ebeng ke e tla ke ba thusa e le gon yone ke motho o itira o mokaone go nna bakgotsi ba bona ba ba kgonang go raloka karolo e kgolo le gona ke bona ba ba leng kgauswi ge o tlhoka thuso ba kgona go go thusa e fela o tshwanetse o be le tsela ya go ba le magomo le merelwane ya gore re fitlha kae le bona e fela le šomišaneng le bona ga botse
1: wa tseba ke nyaka go butsa butsweng motho ngwe e ka no ba butsa mafelelo go botlhokwa go ka akang doctor gore maano a go lwantšha tlaišo ya bong a akaretse le go maatlafatsa basadi ka tša ikonomi go ena le go no lebiša šedi fela go maphodisa ge basadi ba basetse ba imetswe melato ya tlhalano le menagano ga botsebotse re lebe kae
0: maatlafatso ya ikonomi e tloga e le botlhokwa ka kudu ka gore re lebeletse gore ka nnete motho ge a itšhomela o kgona go leka go beakantšha bophelo wa gage bokaone ebile o kgona go tseba gore ga a ithege gotlhelele ka motho o mongwe ga a na le motho a phelang le ena o tseba gore ba tlo o thušana jwang go aga bophelo fela tabe kgolo ke go leka go beeletša mo thutong ge re kgona go leka gore re dikolong re tsentšhe bana ba rena goba re tlhotlheletse bana ba rena ka moka ba makgarebe le ba masogana go tsena sekolo gore ba kgone go ba le maatlafatso ya thuto ye ka ba go thušang go bula mejako ya dikgoba tša mešomo mo ba ka kgonang go itirela dilo tše di botse tša maphelo a bona e ka ba ye nngwe ya tše dileng di ka thušago kudu and letlhakore le lengwe ke go kgona go thuša le go maatlafatsa banna ka bo bona gobane re dumela gore ka letlhakore le lengwe tlaišo ye nngwe e banna ba e dirang e ka no ba e le ge ba e dira ba sa itemoge gore selo se ba se dirang ke tlaišo go balekane ba bona ba basadi e fela ge go e ba le kwalakwatso ye masolo a le a dirago go tshwana le gona jale mo sealemoyeng go na le banna ba babedi ba bararo ba ba kgonang go bona gore o ge ke phela ka tsela ye go raya gore selo se a se a loka e se ke a ba fela go ne gore re no tseba gore re godisitswe ka gore monna ke yena a tshwanetseng a dire sa gore ga a palelwa ke moka o šomiša maatla a go betha go ena le gore a šomiše maatla a botlhale jwa mogopolo gore a tsebe gore bothata boge go le jalo ge se se mpalela ke se rarolola jwang
1: aga doctor molepola sebakeng le re thusitse kudu-kudu-kudu-kudu-kudu le sa ke o bolela tabeng gore ba babedi ba bararo ba rekwa ge re bolela ka taba tseo tseba le thegetse ditho taba ela e tla le yona ka botsebotse ke taba e re e dumang gore batho ba fetoge ka dipolelo tša go tshwana le tše di tlang go bona bjale ka lena ditsebi tša go tseba ditaba tse tša monagano re leboile kudu doctor molepo le ka moso
0: ke lebogile kudu mokone ke leboga le theeletso ya batheeletse
1: re a leboga
2: Thobela FM e ketika basadi. Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.
3: Baobedi ba mmino wa gospel ba buile gape ke ra gospel diva ye e swarago ngwaga ka ngwaga kerekeng ya moruti strike manganyi ka la 15 agostose go tsena ke mahala gomme o tlo ipsina ka mmino wa diopedi tše thuso nel mabatho rakgwale takishi kuviru kgaogelo kekana zanela mashabane rhapsody praise sound le pateki le mabuza go tšwa swaziland lenyaga tiragalo ye ya lebopo gospel diva e dirwa go gopola zanele mbogazi lefelo la tiragalo ke farm life 191 pc 5 tseleng ya go lebaga mašašane moaparo ke bošweu gomme o tsweke ka mmalo mobinki a re be mmogo kerekeng ya moruti strike manganyi mokibelo wona wo go la pc 5 ripsne ka gospel diva ya setlha sa botlhano
4: thobela fm

0: kgoletsa o ya pele ke re filo ka mosepela mo botse o ya le phurusa le botla le ba neng nalo o fetela le dikoloto tsa ka moka go loan at the FNB tree ka FNB app gore a skala fa dikoloto tse ntshi ka mo le ka mo yale o le fa sekoloto se tee fela ka kgwedi ka sela se se tisa le sokojo ga le fetile fela tsa go thoma mme o seketse 1000 rand ka kgwedi ka FNB credit suite go panya sekoloto sa gago se o kgolefa yang o batle fela tee fela kgwedi ka kgwedi go FNB app gore mo dule tse go lefa ga ntse go feta fetolela sekoloto sa gago FNB le gono FNB thuso e fetola dilo tsotlhe sekoloto se lekola go latela tsela ya go qualifya go na le dipeelano FNB ke karolo ya First Rand Bank Limited moaboditsela ja ditšhelete le mokitsana wa semolao kgatha tema le wena lentšu la gago lekwaga le mo go tabakgolo ka Dr Moloko Mašamaite
1: go bjalo ba gešo lenaneo le le ka se kgonego ntle le lena re fela re boledišana le ditsebi ditsebi e di se gona re boledišana le lena lenaneo la kgatlhampana le ya pele pele ke nyaka go butsa botsoše na mmušo o tshwanetse go lebelela tlhotlo ya mešomo kudu-kudu magagešo ya basadi le baswa bjale ka karolo ya maiteko a go lwantšha ditlaišo tše tša bonna wa kgonega gore mmušo o yo re bona ka gore flomo re na le bothata jo bogologolo jwa baswa ba go se šome ka gore flomo re na le bothata jo bogologolo jwa basadi ba ba lwago le balekane ba bona le bona o ka re mmušo o tshwanetse go lebelela tlholo ya mešomo kudu-kudu ba lebelele batho bana ba ke fetsang go bolela ka bona go na le mo mmušo o ka tsentšha letsogo go leka go rarolola pharela e re lebaneng le yona ke a golo ya kwagala ya bobedišima gageso na go tlhoka mošomo goba letseno go ka dira gore motho mongwe mosadi gore a seke a tšaka maara kamano ye ya lerato la bona na kudu-kudu leo a tlaišwang ka go lona le nkwe mbotse mosadi šong o a tlaišwa empa ga ana letseno o lebeletse gona ka mo a dutseng ka gona ka mo a nyetseng ka gona e se taba e ka feleletsa e mo dira gore a palelwe ko o tswa ka ra kamano ya gagwe ka baka la gore šue o a palelwa tlhelo ke thobela FM le go tla ka tshola Afrika Borwa.

0: ereng boleng bo dipusong ja ke tlo botšhetse wa thelete le tlo botšhetse ka baka la gore ile ra re ge re be re tla ka mora re boledišana ke re le tse gore pele re tla ka mora ya boledišana le motsweledi bjalo le bjalo bjalo ke nyaka re arabeane etee fela ya gore na mmušo o tshwanetse go lebelela tlholo ya mešomo kudukudu ya basadi le baswa bjale ka karolo ya maiteko a go lwantšhana le ditaetšo tse tša bonna a re arabenyane ete ka gore ke kwešiša gore le mola letaka lenana la facebook kgolo fela gore o fita lebakelela bjale ebile le yona bušwane lebekekeneko e butšhee ka no se be gona e fela ke ya boya ka morago ga ba
1: mama gape o ka se dire re bolela ka kwena wa ngala batla ka mokeng ke tla reng
2: ke tla reng john ke tla reng
1: wa motshepa
2: sekhuisa sela sa gago
1: e ban go thomaneng mmalego e le sekhuisa sa ka ka baka la gore mmalego ke sekhuisa sa gago
2: go
1: ne go botsiša fela gore na why mmalego a bolela polelo e sona pele wa ngala
2: o botsiša nna dilo tjana john o botsiša nna because o tshepa manaba wena o tshepa manaba
1: why biza le yena a ka bolela tabiso
2: wa ba tshepa
1: and bona e nngwe ya go ntshwenya le go feta ke ge a bolela taba ya gore ngwana wa rena go na le kgonago le kgolo ya gore a se ka belegwa
2: enye
3: jaaka tša bošego bjalela bone le tša bahlakong epsene ka tsona ka kotara pele ga ira seswai korato eita bošego bjalela bone le
0: a re tweleng pele batheledi re boledise 086-000-2452 gomme le molago letaka la rona la facebook le kana ratana gona magagešo motho mongwe motho ane o botšhepotšhela mafelelofelelo ke yone e o etse magagešo o se ka tata a re tlhakatlhakantšha na mmušo o tshwanetse go lebelela tlholo ya mešomo kudukudu ya basadi le baswa bjale ka karolo ya maiteko a go nyaka go lwantšha bothata bjo ya tlaišo ya bonna a bjale gona le ekwele bagešo
4: ke motho a se a tswelega se a tswelega tate mašamai
0: lerabjang gona mowe ka o tswalega
4: ka bone a se re e raya gore motho ntweng motho mabakeng a mantši ke ena a tetsiwang gore o nyakang ga a nyake o swanletsabe basadi ba tšaiša le banna ba tšaiša le bana ba tšaiša o ka nemofa mmereko mara a sebetse dinyakega
0: ke teledi ke re ga nong tata toloa ka yona monna a geso a ke nyake o ngangiša odimo ga ntlha ye wena o tsebang o kare ke yona e ka re thušan
4: ee ilo tse dintsi tsa gore ntonyela tlaiso ya batho ka moka o santse goba le molaotheo o tlogo signya batho gore motho a tšhabe molaotheo ka taba tsa ditlhoriso tsa batho mo bafeletsego
0: Alright, holukile ke lemene ke le kwele motheletse mo shu dumela motheletse ra amogela
5: doctor maidi
0: arlo cheng makobe
5: le ke mkhulu
0: rona le kana ntate makobe
5: mucho o demise o tsike mo ke mucho o ka gona gore ge o tsutse mutsutsi le batho le tshumo bana ba ska ba tsatsa itse ba sajile ba go ka lebelela banna ba tlaiša basadi ka go ba tseba gore ba tshepile bona ke bona ba rekago sešhepi ke bona ba rekago sa go tlola
0: kore ka mantšhwa mangwe dithego ka moka tša go sepetša lapa le di lebeletse ke banna ba
5: di lebeletse ke banna wa bona ge ba ka tswela pele ka tabela
0: ele mbuje ge mmušo o ka tlhola mešomo ka mokgwane o naanang gore ge mešomo e ka ba gona o ka baka onana wa kgotsa e le gore mašamaite o sa eme a re nna wa ka mosadi ya ka sešome ke e gona ya ba e le gore wa motlaiša ka tselana e nngwe yena a sa e boneng
5: awa a kere o sanje gore ge mthongwe ge nna ke gane tse mogikola re se go shuma o sanje mogikola re se a ye khurunja tse tsa maleba o sanje gore mo politician go ne di social workers sanja tsa maiko politician tumka ka botse social ke gore na thata jo ka la pentle le bana le ntwe sole sole so
0: I don't tlhola bona ba yo bongwe makobe bya gore nna ke kae kae moshumong go mme ka morao nyana ga luka ba mpitse ba re mona ke rena ba direla le ya go ba kae kae mosadi ya o thwele a emo ya nama ya o dira gore re lwele go feta ka mogola re be re lwa ka gona
5: a wa nna nna ke bitsa gore go sanga le ge o dirile ndo se di kerekeng o tepolela go moruti ke gona mo e leng gore ga otse go sana ge motlhokogano tsamaya go social worker ke go tepolela go moruti
0: o ya ke lekwele ke lekwele ntate makobe ke a leboga o tshwanetse thobela FM ya lekgotlakgaso la Aforika Borwa nko re emelenyana mo re ya boe
6: Trent Life e gona lebakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko gobane tša masaga di tsejwe di-funeral dignity plans tša rena di thušitše maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30 e re re go thuše go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago re lefa nakong ya diiri tše 24 ebile o hwetša tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Trentel funeral plan mananeo a rena a rekega kgetha fela leo le swanetše go dinyakwa tša gago go bonolo go dira kgopelo ga gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 Trentel Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
7: taba ya ka lemankuku baby la botlhano le go e ba le nna
8: labotlhano le wo re mosorego mosadi o nna le dikefa tša go fopafopana tša dirwelego e fela o motseba bjalo ka pastor flora mantšha maila e tla o ke gore go taba ya ka lemankuku baby leeto la gagwe ke le mohutamang
9: ke gotse jwale ka ngwana o mongwe le o mongwe ka ba le mabadi bophelong lebadi la bodidi lebadi la go rejectingwa today ke šomiša tsona mabadi ao gore ke tlhotlholetse batho ba bangwe
10: bana ba rena ba nyala ba nyala le dikebeka mara a se ka ra e buang gampene e seng bana ba rena maikebeka tšea di saya baneng di ya bakgekolong ba rena le rena
7: Che ka moka di hwetse go tloga ka ire pele o tlhaka ire boraro mosaga re mo go thobela FM mo shato wa tsebo le boithabisho
0: ke na le puisa ka tlile ngwana ba nna go ka kgonega na gore batho re di o phela ga botse ka khutso wa tseba re thagale o ska ba o mongwe wa lebella o mong ka tsela eng kudukudu lena ba o le re go le ratana man lena ba o le reng ke lena monna le mosadi ba nna o ka fitla mo ile gore ngwana tseba o lo mo utla utla le mopela ba batho a tswa wa mo thaka thaka ntsha tshe ke kitla kolo ya ka tshe ke kitla kolo ya ya ba bona bona ba bona bona e bana ya o lokile ba tshele tshe tswa pele na le lena a re boleleng dumela mo tshele tshe a mogela
4: mo lo go go tamisha
0: tsobela tsobela ntate machai
4: le ga ga fao
0: re bona re ra lena
4: Ah, Mulugu, would you say the ancient Musho Gara Matadara, Parijina, Gomonoga, and no Musho Rosinaga Push?
0: Yeah.
4: Mulugu, there is Naleta Ulo, Releva Nor, Barleva Sadi, Carnalio, and also the same Monsilum or Abuzeta or La Regemara. Reguji Fazeka Sakasaka Gohono, 1 hour. But Tadabu and Chiran Velamuluga, Arubu Million or Ranuade, 50-58 ke tsheng go mushwa rena hore la o langa ni bale wa hore le basadi ka bontshi wa bona ga ni bale ba grele mishomo moloko a re dumeleng gore basadi ba bereka jwale
0: ya go re le bana re le bana a re dumeleng gore basadi ba rena bana le letseno ba ka gona ho itira letseno ka bo bona ba a shoma
4: ba a shoma ga ni bale moloko mo ile gore ga ni bale lokologile ga ni bale ya re sanjwe re le bana re no ro dumela taba ja di phapane jona ei e go no ba buima ga mogare ga mo re tsa bjana pere teng cha taba gore mmusho o ka tla wa thusha maranga ka le mosadi ya ge shore e go go no tshwela rena banna mishomo ka re mishomo ali le ibule ke motho mollo mollo mo ba re se ra jara ja ta ba rena ya dipapano ra tsenya mishomo ka gare
0: gore ga mantšu a mangwe ga era wena a re ke nyaka o nyaka mushomo kae kae kae kae ntšu bona gore wa palelwa o nyoko moganetsa
4: because o ntse khone go moganetsa mogone o swane tsa no ya rifikile se mo tse neng gore le yena o sanjo ra shume nna ke palo o sanjo rena tantush
0: yeah
4: thobela
0: go kwela machae ge wena o palela o tsandi re yena ta o thuse gore le kgone go isa bana ba pele bophelong bja bona bana ba kgone go tseba gore rena le batswadi le ge mothomong ba sana me ba khumana bokalo empataba ya gore shiba ke bona ba re thusa e ka ba kaone kudu man re tsa motšhelo jo mosho re a amogela motšhelo dilana nang la le khone thobela
4: doctor
0: arlo che
4: ka tsamola kwa ga xa e monnadi wa bora le ka mmapepe matso
0: ke o amogela khazamola
4: na ke be ke re mmuso a re o emeng ganyane ka ona banna ba geši a re lokolleng basadi ba rena ba yeng go bereka gore dilo di tle di be bonolo le ge a ka re mogala jwa geši go kgwetsane mosomo go lapolokwane motho ga a letswe ga se kgomo o nomorela ga botse gore mogajaka o tswa ka mo jarateng o ya mafapeng a batho ba bangwe se ke ne o gone se gopela gore o no tseba gore o tlhogetse monna sa molata ka gore ge o ka re wele um letsetse mmuso a o dirang a o lokolole mosadi a iya go sela yewe e no bontšha ga botse gore di lehufa le gona kagare lehufa a regane le gona mara ebe le le botse la go phedisa motse le go aga motho
0: e bana lehufa le le tla ba letswagae ka baka la gore o a bona gore o apalelwa mosadi o le bana ba ba opalelwa mosadi o re ke o thuse ko o nyaka mošomo o a gana lehufa le le sadira e sa lela o dirang mola e le gore le wena ka bo wena o a bona gore o apalelwa
4: thata ko gojese sengwe ke se monne mongwe ore nka nna ka gwa ka tlala go na le gore ko go lokolole moga jaaka lekhufa le ntlhego jale ke re bagalae ba gese ke a le kgopelatle a re lebieleng ka theko basadi ba eng go tshela re seleng ka moka re godišeng bana ba ba rena ka lerato le bona ba kgone go humana sešibonyana
0: kokwele kgazamola monna wa di wa barwalo kokwele monna a geso motlhele ke dumela
11: Masha maika goni
0: Arlo che
11: Like sino
0: re gona rra lena
11: o tle ta tsara ke ba
0: tobe
11: ke ne e taba ke ba sa di gona le ba shoma and sa re na ino ba gona le go loga wa tlela dipelaeng gore o ne le go wa tsana le mosadi ka mogwa le go mo hanga gona re le nna ke le nna ke tshwile ke le fela taba kgolo ye e leng gone ka mogare ga lapa e ne ba tlhomphano gore mosadi a tsebe gore le ke fetisa monna ka ditseno mara o ke monna wa ka o ke tshwana le ge ena ya mphetisa ka ditseno e le mosadi a ntlhompha a kgona go dira ke dile tse dintse e leng gore di tshwane ke gore monna a di dire a responsible man
0: yalangkompotompo e bolelang ratšheko ke a ekwa bothata ke gorena nkane le kgona go tlaišana le ge rena re be re gopola gore ba phela ka re a tlhomphana ba a tlhomphana le bona empone o khumana le ngapanantile rena re nagana gore le a tlhomphana
11: baebele e rente sa agonke moreno la dibana ba itapiša ka lefela le balete ba yona tabagolo ke gore nage ka mogare ga lapa le la rena re memile modimo naga ere ge re tlhakana le mathata ra khuna mara le bantsha ra le beletsa matlhora ma sedina ra se dire dilo ka serena ra se dire dilo ka gore mmuso o tla re o tla nkemela ka isha monna ka e ka ge ke bona ile gore gona le ke dintse ile gore ke fapana le yena taba go le gore re di mo ra dinela ra re ke pe ke go tsama ke bona le mo o tla ba le mo re yang gona a tla go di tshabana ga botse
0: kukwela ka cheko ke a leboga o tshwetse thobela fm takalala ka la facebook shile le a dikologa a le buleya ke tse nang ka le dikologa le sa eme o tshwetse thobela dumela motheletse rao amogela
12: doctor
0: dumela mme kwa
12: tsamisa o ratile ke kana ka fa
0: thobela
12: doctor ke cheko ke sheng ya gaba ya mathomo
0: ya
12: doctor ga o ka lebelela re sana per lebelela mmusu to tempele ke interesting da na ga o fila ka bolla pele le ngwa re ga ntle mmusu ga re tlhole mushumo a sali le bana ga ba ka lebelela gore bona ba soga o ka ba lebelela gore na ke eng ke bona ka bona ka tsela go fa tsela go tsana go e tlhola mushumo ba lebelela ditswa go sena le gore ditswa go sena le ntse e le gore ditswa mo go batho ba gago rena ba e le gore modimo re fele tsone ka tlhaga gore kgone go tlhola mešomo ke re letseela fatshe ditswa go sena le gore ya mebotosana ya mebotoro gore o kgone go rekisiwa kgona go iphedisa go bolaya dipudu o kgone go iphedisa ba kgone go dilatlhela mo godimo wa pharagatlha bafadi ba epope dingakana ka epe ba kgone go thula merile ba kgone go diatse ka mongwago tsona setso sa gabo rena se modimo a re bopile go le sona ka mešomo e le gore o re fele yona le godimo thokang kana gona re etseela fatshe re lebeletse gore re tlhale kwa pele maa re na le dimphokele gore di sira ntse re sale mešomo ka tsona
0: pele mmekwa ko kwele monnageso batelese ba bolela ka dikgonagalo a ke tso nna ba babeng ka ara bothata jo re bolelang ka bjone ja ditlaiso mo e le gore mosadi o phela a tlaisitswe ba di bea kae ditaba tse ka baka la gore ke tsona letaka le la rena o ka reshile leng ya ka o tla e fela e ke nyako bala tse pedi tse tharonyana aa le sa gana a ke tso na le kantšha keng o theletse thobela fm ya lekgotlakgatsho la aforika bora a namehile re e gomela gona mo magageso e re ke jeo mafelelo ke moka re kgone go tswa dumela motheletse o ile go le ena o mongwe se o dumela le ena o ile ke ke bona go bora re se o dumela
13: elontatemamokomasamaikelocha
0: locha ragadi le kae
13: kona le kae malemi
0: le bona mma
13: a wana ke yo mongwe wa ka ra ditlaise tseo fatho
0: awo wena
13: a wana ke ke botsiwa straight ore a o tla kwa ka nna o sa tle ka nnane ke kwa kama
0: pelo o kgoteletse
13: o feleleditse wena monye ya bona re o ntlaisitse o lekane for 16 years a rwala merwalo ya gae ya tsamaya
0: ao banna e le gore wena o bo kgoteletseng for 16 years setse
13: kilo a e bo bona bophelo o nore modimo o gone
0: o ya ba bangwe ba re wena ba re wa tsare ke kgotelela ngwaneso
13: ngwaneso
0: tlha o e ba bjale di tla loka
13: le yona bele ke sampane ke le ona mo botlhokong boo
0: e fela ka baka la gore a sa le gona a o ka ona fa le wa tswela pele le bana botse
13: ke bona bjale le e le gore yona tlhoke ya mmereko ke yona re tshelelang mathata o tshwana kana le
0: yantatee e fela ka morago ge a tswile ka baka la ge ka mokgwa ba o tlaisa ka ona o sa mollela
13: mollela o ya fela mantsi a ga ya botlhoko nako nngwe la kelewane
0: o ya e fela a ollele gore wa tsa o ka reng ke ba oele tswele pele
13: wale ke sena se ke jang ka gore a ke bereke
0: ke na le kgolofelo ya gore bana beno le batho beno le meloko eno tlile o thusa gore o kgone go tswela pele o fitlhela o lebala sese ke ya leboga
13: kealeboa
0: malo otheletse thobela fm ya lekgotlakgatsho la aforika borwa mengwaga e le sometsela motho a phela ka re a taiso banna o lokile a re ne o tlheletsa kgaswa ditaba jela kile ka letshepisa tsona sure stembiso maebela o gona ka morago ga gago o tsena mangoko baby

0: Awa wana ninka pa ninka ikapakai Deborah Fraser aritepa tapelo ba dumedika moka dumelang ka ditumelo tselane tsa go fapa fapana ka moka a gona tumele ka ona go phala ya mongwe gona ye botlhoko ya go phala o mongwe ye o dumelang go yona ye go phidishang dumela kana mo leng gona dumela wena le wena le wena le wena le wena dumelang tamenhle nna ke mang go baby wa ka motsoletse ke Dr. Zen nge ke dumetse ba lotse ka moka ba leng gore ba lola ba le ka gae ba lotse ka moka ba lola lang le sepela ba lotse ka moka ba lola lang ba le maokelong ba lotse ka moka ba lola lang ba le gona ka mo digolegong le ba go legwa ka moka digolegong tsa go fapa fapana dumelang tlhelena dumelang wena leng gore mo leng gona gona bele a ona tshepo ya gore o tla loka dumela le wena o tsebe gore yo go dimodimo ke ene leng gore o tshwere bophelo bja gago ka matsogong a gago botsa yena se o senyakang o se ka mo fitlhela selo botsa yena ge e le gore o ka o kare wa go bitsa ga o nyake go sepela mmotse re modimo aa ke gana ka nna gone beleng teng se bana e sale ba bannyane ge o e ka o kare o mošomong o nyaka go ngala e re modimo ke kgopela gore se se ngadišang se tswe kgopolong yaka ke nyaka go šoma ge e le gore o kwa o kare mo leng gona otlela o nyaka go tlhabelana mašata o nyaka go lwa le batho ba e leng gore otlelana le bona gampe e re satane e tswa mo go nna ke nyaka go fitlha mo ke leng gona ke gorege ke phela dumela le kgono le ke la bone la bone le e leng gore nna le wena re tlhabe re se se ka mmino o e leng gore kwa sedumedi wo o theošang matswalo nna le wena re kgothala moya o e leng gore wa re okobatša re ya go tsena go mmino ke lethabo tshepo tshola ke a e bona ntate ka bona shine your light ka bona shame ke tše tharo tše e leng gore re tsena ka tsona go mmino ke lethabo dumela
1: thobela FM o re sora go 87.6 go fitlha go 92.1 mošate wa tsebo le boithabišo Mino ke le tabo, mo go ibale nna.
2: Hashtag Mino ke le tabo.
3: Hashtag Mino ke le tabo.
4: Hashtag Mino ke le tabo.
1: Mankuku baby, mo shubulo go fitla la botlhano.
5: Ke ya pele o tsena ka ile boraro.

0: tshepo ya gago ntate ya ntate ke le dina la gago le roriso ka dinako tsotlhe ka baka la gore nna gona re fitlhe mo re leng gone ka baka la mogau wa gagwe metse ke ya masome a mabedi re tswele go irela ya pele go e ba le nna ya Thobel FM ke ya mathomo go mmino ke le Thabo.
1: Major League birthday, ya ShopRite. Go merikete ka go subsidize ditheko tsa ditsholetjo tsa motheo. Ka dintlola ka tshebelo ka 4 liter ya Right Brand sunflower oil ka 129.99. O bo reka le di 10 kg tsa pedi tsa Super White Super Maize meal ka 149 rand fela. Dintlola ka di khotjala go fitla ka laboratory la di 19 tsa Agostose 2026. Ha ShopRite fela.
2: Re ona gana gore o ka se kgone go le faramolao. Nagana gape, Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O shireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o ona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
0: Bokgodi bja motlhagase le tshenyo ya network ga di senye megala ya motlhagase fela di tlogela ditšhaba di sena motlhagase. Eskom e dula e gafile ka dinako ka moka go tshepagala ga di-network bokamoso bja motlhagase bja go ya wile. Dimetera tse bohlale tse e leng gore di fokotsa tatlhegelo e leng gore ke e maatla ya motlhagase ke tseno di tla kaonofatsa tshepidiso ya network gomme tsa thusa le go fedisa phokotso e leng gore ke ya mošomo. E re ee go dimetera tse bohlale go mo thuso go aga di-network tse e leng gore ke tsa motlhagase tse di bolokegileng tse e leng gore kanedi di a botagala. Eskom go tlhalosa boswa sa bokamoso bja gago bo bokaone kaone
3: le dithogwa tša yona tlhago e ya phela mo go 89.8 goba appong ya gago ya SABC Plus Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.
4: Bino ke Lethabo mo go e ba le nna
5: mošupologo go fitlha la botlhano.

0: ya we kumama go tsho James O'Connor ke leng roe go gone pele go ba le nna yetso bele FM. Ei, a metse ke le smetlana fela nna re ke le go ire le yo bedi go ba le nna. Nna le wena nke re tle re boledishane. Nna le wena re tsene revolution ngre go re ka bela gore nna ye wena e go gotha go kakang. Re tsebe gore re go di gokaganyo tsa leago. Di gokaganyo tsa leago. Ei, re bia dilo tsa go fapafapana. Se swantsho so se bona mona di gokaganyo tsa leago a se se o tlokopanang le sona go kopana le mangkoko mo kopanang le ena gona. Bophelo bo mangkoko a bophelang mola di gokaganyo tsa leago. Ga se bo a bophelang mo o motsebang a dula gona. A re tsweletsa di Di swantsho tse dingwe mantsa tsa ka mogoeleng gore a re ka gona. Ke nna le go fela ke iputsisa kere re gapeletswa ke eng go e gatelela go tsweletsa se re seng sone di gokaganyo tsa leago. Ge e le gore re gapeletsega. Goba ge e le gore wena se re se bonang ke wena ke ka mogoeleng ka gona o tlo re botsa ra oa. A kere a gona go bile go wale nako mo bareng he batho ba go ba nyakang social media eng o mo lomong ga ya re go kaganya tse le ya go o yela sa sielang ye wa se re bile tsana ga nna tshe tsing na le khono re bolela ka ya gore re gapeletjwa keng go phela maphelo a e seng a rena go ba go tsoletse re swantsho tse e seng tsa rena mo re go kaganya tse le ya go 086 000 2452 086 000 2452 ya ba tana kena go le yena a sa ka mogola le go ka mmona tsa tshile leng leng leng la beke go balona le tshile wo se swantsho sa le khono sa sebeleng re go kaganya tsa le yago a pere ka mogwapereng ka gona ga se ka mogwaleng ka gona ba bang batla re ke di filter ba bang batla re keng ba bang re gapeletjwa keng ba bang re bonela ka reng re humile re le mola di go kaganya tsa le yago ga ke sna se la ke na se le ke reng ke nya ka gore le fase le mpone ka mogokiseng ka gona motlhomong le nale ka rabo e ka one hle bana thushang 086 000 2452 are re ke phosho go ba se phosho e fela gona le go nno ba le gatello ye nngwe ye re bang le yona gore ye mola di go kaganya tse le yago ke nya ka go kwa ka wena Oscar batho Oscar e batho ba tshwenya ke wena o tshwenya ke eng go dira tsona tseo ke nya ka go kwa ka wena 086 000 2452
1: le gala la mbino wa gospel go tshwela FM What's up with the Tabi show?
2: Hey tada! Kina real deal loaded Russian ya Debonair's pizza. Fellow gambicha Mr. Doing too much. Ke tlatse ka nama yeo ke di tswego gapedi ka 35.90 fela. Nama ye ntshi. Tatso le kgotsofalo tse dintshi. Ge ba o rata dilo tse dintshi go swana le nna. WhatsApp hashtag doing too much. Go 0872405777. O latele ditaelo. O ka thopa 4000 rand go tshobela FM. Go na le melawana. Debonair's pizza. Try something amazing.
3: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntšišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
1: Thobela FM.
4: Thobela FM.
1: Mošate o tsebo le boithabišo.

0: amorena romanna ke go sebeletsa mo lefaseng romanna go tswa go malaika nete o rurumile mo lefaseng re tletse dilo tsa go fapa fapana ke ka faileng gore merero ya rena e fapane thomo ya ka ga siaka go ya ga go siaka ke ka faileng gore le go tloga re tlotloga ka disela tse di fapaneng ka matsetse a fapaneng ye tsela fela nna lona re ke la go irele ya bobedi na bana ba tswa gore merero wa gago keng mo lefaseng Oscar no phela tlhabana tse ba go rophelelang moshimo ona o dirang o ka nwa gona le ka mogeleng gore o fetela le go ka ona fatsa maphelo a batho ka gona ile go se modimo go tshiritse go tsona le faseng gona le ba bang ba ile gore motho tla re yo yo ga se modimo gona wa se batho bile ka tlaisha ga wa se ka tloga ka ya ka ka go direga laeng ke se abenganye ka gore o se dire gore batho ba gone go motse ba bokaone ka wena ska iputisa gore gore ngwena nke o iputse ga tie gore goreng e sa tshwanela go banna Reje botlhoko di sa tsanela go diragalela bona o nya ka gore di diragalele mang 0860002452 ba bang ba re le re rumile gore re dire tse re di dirang di go kaganyeng tsa le yago tla re koeng lena ka bakala gore bontsi bya rena a di go kaganyeng tsa le yago mme tse re di dirang a se se re leng sona ga se se re se phelang re ya locha thobela
1: kukus
0: iebo
1: ba tsamola kwa ga tshai monnadi wa borolo ka mafefe majo
0: monnadi wa borolo
1: Ere ke go botse kokosi.
0: Tlanajo.
1: Mangoko re tshwenya ke maemo.
0: Okay.
1: Re tshwenya go se tlamogele ka mogore le go ka ona.
0: Mm.
1: Re tshwenya. Go duma tsa batho.
0: Oh.
1: Re tshwenya. Go duma batho. A dire wa mpona nna mangoko ka mogobe le go ka ona.
0: Ei.
1: A ke rom bona ke se go bonyana so. Ba ra ka di dira e mmotsanya na go social media. A ke re ke luma wa ene o mmotsi. Wa go
0: Gorengi ke sa re tjatjile leng ge le gore go diregile gore ke fetoge ka mabaka a itseng. Tjatjile leng ke sa no ba nna ka mogokeleng ka gona gore batho ba go sure o mo go be go diragala se e fela yena o ka yona tsela ye.
1: Ke se wa ke re go re tshenya ke maemo re duma batho. Re duma dilo tsa batho.
0: Monna di bo rolo nna ke go kwele re tshwenya ke maemo re tshwenya ke go duma batho re duma dilo tsa batho. Re lo cha tobele.
2: Hello mankuku.
0: Hello sesimkhadi.
2: O gona ke re ngwana ga
0: e. Ke gona o kae?
2: Tona.
0: Mm.
2: Ba bona mankuku ka re wena motho.
0: Eh.
2: Wa se ke tse.
0: Mhm.
2: Gore tlo wena ma.
0: Mm.
2: O tswa kae o nyaka eng
0: okay
2: wa sebe motho e seng wena
0: mm
2: o tlo posta lo ke ne ke la iseleng e seng wena
0: okay.
2: ene o tlo ba le gatelwa mona
0: gore rena ruri ba go rata go posta dijo ba ra o ka no bona postle dijo tse gore le ka madulang ang ke a dija
2: ehe
0: allo
2: na bona ka o ka bona ke posta dijo ke postile morogo o go wa peile
0: Okay. Ah.
2: O ka re motho wa ba wena wa se o belele mang go tloe tsena go di dilo ka se bele le stress.
0: Se se mogela.
2: Ka re ke ba gore kwena mang o tswa kae o nya kae.
0: Ke go kwele ka tsebetse
2: pele. Nako lo go tle gore motho tlhakana le nna gape e bile o bona ka re a se mogadiola. Ah. Gore kwena.
0: Mm.
2: Ene e wena. La mara ba ke tlhakana le bona ba ra wa ono ba mogadi.
0: Eish, ne ke lo mpledi shakudi ke a le boga se se mogatsi.
2: O le dile.
0: No, e ra lo tsa tobe.
2: Baby lala.
0: Lala bana.
2: Hi baby lala.
0: Lala bana wa tsiba go di kgokanganyetsa dia go ba re wa tsiba king re itira tshe re sentjona, re itira batho ba re sembona, botata bomokai.
2: Erla matsoma go retena ka mogho o kukile moya wa ka. Akri wa le heri le sorle batho nna ntse ke ngwe kumana o pana ntse ke ntse di fitileng ja o tsenya moyeng mara o ntile ka mogomo o ntile ka mo tsa hore ke tete kwe mo kansela ra breadwin mo nyama na re motho ta o dia ka hore le ka hore wa bana ke o ntile ka hore le ka hore all right
0: ke a leboga
2: ka mmino wa Sydney ka go fedi taba taba ya batho ba o itira e seng bona
0: eh
2: se se mo khadi o se tsamela ke ka taba ya moro o ga ntheletsa mengwahe ye e fitileng le matšatši a mangwe nna ke tšhabo o bolela ka taba ya morwa wa lerotho le thelele le monna wa le monyako ke tshe ke bolelang ka tsona ka metla gobane ke tshe ke phelang ka tsona ebile nna setsimangkoko baby baby nna ke na nako ya o iposta mo di-social mediang go ka bona ke le mo di-social mediang ke postile ke motho o mongwe
3: okay
2: batho ba ba ikamogele
3: Rika Morele la.
2: O se se bona ko ena ma bile a bonya go o amala to wena o le ntsona. Selina malolo mawa itsega ke a le ba baby.
3: O go le ke nna ka tsabetse pedi ke go leboga. Nna le bona ke re ke timile di tsabetse la tse area bo re go ba le nna ya thobele FM ge re boa re tla ba re ikwa gore ka pele gore di kosa tsona tse nne tlo re tsiba gore ke ya mang gona e reng nna ke le leboga ka mokagalena. Stand puto ga mahlo re tlele tsona.

0: Timothy Chukwuri Godfrey go tswa ka Nigeria a bona mopedi wa mmino wa gospel nara go se re go sa hlo go ba le dilo tse leng gore di go diragaletse tse leng gore rurile go lebella morago wa re ke ka modimo fela e ka ba yena fela a dirile gore ke felletse ke le mo ke leng gona e ka ba yena fela a ngontshitse gore ke be ke sa tswela pele go busa moya o ka se ikwishishe tlhoka pelaelo go sa ikwishishe tlhoka pelaelo ebile ska ngwe ya tlhogo gore ga botse go she batho ba iratelang a e mohlang o fitile maemong a bjalo a gore o morete o motumishe o re batse bakeng o fe mabopaki a o tla ikwishisha o tla irate tlaerata go ba jang o smorine ya tseba ro smorine mshumong maleng o theletse thobela gore volume ya gona ke tse re ra setsa le batho ba ka di kantorong tse dingwe ka baka la re o rata thobela o rata mankoko o rata e ba le nna o rata team godfrey ka go sha yona e fela fela a re tsheleng peleng ke re felletseng tle bana ba mambara awa re feditse gona mola a re fetse re ke tsheba ba re ba mafelelo ge ke fetse ka ba re ba mafelelo ge re bua re tsena mo go kwa gore ke bela gore bona o tse ba mmino ga kakang 0863002452 ke nya ke ba re ba ile gore ba tla re botsa gore ga botse re gapeletse o keng go phela maphelo a iseng a rena go di gokaganyo tsa le yago ka bakala gore yo hey se re se dira mola a serena wa tseba wa ya dijong ke wena wa dibia yengwe le ngwe re ra ibia ye ile gore a serena yona re a locha thobe Eba le nna go thobela FM re a locha.
1: Eh, kumo, nang go baby.
0: Yebo.
1: Eh, le tshimba ke le dimshe ka mang ga ile gara.
0: E bona, nna ke thaba go bolela le wena tle. A ke tsore yena o ga e jinete le yena sa re botse.
1: A tsena ta bona. Ke ka nna ke le dipitse mo se sa le mbi.
0: Ye, shape di filter ke di filter tle.
1: O mbona nna mang go baby, ba ga le la ka nna.
0: Eh.
1: A ke mo ntse ka motho o bua gore ba mama ga dia tsho nna nna le ke ya nna ke le motho mero ga botse go tsena mo social media ana ka motshadi go bopega ana ka motshadi go lebelelega wa le bana le gore na go re ka ka a ba re ja re ka gore a ke re ke di di ga e
0: ke
1: ga na mogolo o be le se le o botse bo ka mo pele ya motho le teng di popo ke di popo tsena ga modimo ka mo khare bo dileng ka gona ke ke ba bara ke tsabela na ke di tsabela ke tsena go go
0: nena ke go kwele ke a leboga
1: ke a leboga go go
0: ya ra leboga tsabela re lotse
1: le ka nna la tshwen
0: re bona le kai
1: evergreen ya mo se champagne
0: evergreen
1: ha wa nna mang go go tlo go bala nna ke ke pele go moje nna ke a tepia ka grad content ke ka mo pele go ka gona ka tba ya sabata tsela go batho ba tsere mang go ba ga ba tsakeng ke khonde ndo gore ba re mo tseno
0: oh letseno le
1: letseno le
0: ai gona gore a se phoso gore dira letseno
1: gore a letseno le ra ga tshele le lokile go tsarogana a se phoso
0: wa tsiba ke go kwele
1: kangi
0: ke a leboga wa mafelelo felelo ko wena re a locha thobela a wi tameng thobela
2: ke re demo a gona demo lentjela gona ke se la tsere le ke buleng
0: ke le boga
2: o tlo bona kana re ka re ka gona nna ta double gold
0: o ba tla tla dira ro blush mo ye ke wena ke le boga
2: okay o nna ba tla dira ka mo tsela ya trusted league ne
0: eh
2: ke tlo ntse gore sometimes re sentse re tla go se khabisa ka lebaka la gore ga re be re dumela go ba sentse gona ka mokgore re khabisa ka ona
0: oh
2: e ke gore ka mantse mangwe o bona motho a rata go khabisa khabisa sona ra ati ke fa se mo re go tsere gore e se go tsa go bere le go bere
0: a ke re le molelo re fake go fihlela e wi phethagatsa e ba yona ka nnete motlhomong re dira go sona se
2: so o tsala ba sentse ke mo khumana le ka mokgore gore ke tsentse ke le ka es ka nna ke ho se ho se rata ntle mo ntlo le ena go ja lo ka motho mokile
0: a we
2: yo mo go krata ho se ho tla ka ka buta
0: ke le boga good
2: thank you a ho tsene a di tswa ke mo re ye metse ho
0: bona tsene o ga ro di tswa ke le ke le ka di theletsa ke le kola mthloko
2: yo a ho bara ka di tswa
0: ke go le boga ka se di tswa ke go du ku ile tsene Yeah, ba re botsa mang go gore le rena re motheledi tse go tswa ka Australia o Australia masela re le bogare le bogare le boga bona thobele fem ya theletsega tebzeni a utsweletse le nano fela o tsweletse le nano le leng re ka se sebaka le theledi tswe gona ke kwa Australia o Australia masela o theledi a wa shoma mutsweletse mutsweletse ya na yena go ba re ba emitsitsela bona o ditsokileng ke le boga la tsekom ka galena ba le khonneng go tsena le nalisa khonneng go tsena le bolela ka yona mo le leng gona meshumong di kantorong ka gae go hle mo le leng gona di pissing di pisaneng ke le leboga theletso thegole la ratola lena na di ntira sekeleng sona
3: e ka ba tshupetso ya CCMA botata le mechanic wa mathula tjatjing khanetso ya mikitlana tlhalo ntle le dingangishano clientele legal ya bela ma Africa borwa ka moka ditirelo tsa semolao Merero ya rena ke a tsheko ya fase. Re a ka retsa tsa selegae, bosingi le taba tsa mushumo. Boramolao ba rena ba emetse go thega di iri tse 24 ka letsatsi. Gape merero ya rena ka moka ya ka retsa thuso ya tšhelete ya bail ya 5000 rand. Tsenela le hono. SMS a thobela go 45135. Eh, 45135. Clientele General ke a spie di moletse go ke morekisi wa insurance ye o se go ya bophelo. Bona di pelo online go dirishwa ditifetso tsa tloelo
4: Ntjabo khori baga go beloka sa pay le spa 80% off ka di shimisha tsa new fresh kitchen essentials

0: six pack. Ya the 100 gram Danone New Today yogurt. Give over the future pedica 30 rand. O buluka 10 rand. Ditakoje, di wacha galo ufita ka di 23 August. Restoko se salon. Respa fel. Ugane li di pielo.
1: Basadi bo ba parao le sego ka gare ga go imelwa basadi bo ba la go sa masetlapelo se lo ka tlaisho ya bong re ga re re sepela le lena le etole re le thusa go fola mo thobele FM mo shata wa tsebo le boithabiso.

0: Okay. Tla ba ka raloka karabo. Ai, le gone le gino ko kare. Putse le karabo ke.
1: Yeah.
0: Ke selo sete. Re ke se ba mathomo thake ke foka gore yena o ikushisha ba. Ra locha.
2: Ke le le ka.
0: Re gone le gai.
2: Ke tlo tsa ithu.
0: O tlile tsa ithu.
2: Moya, moya. O ka ka ka utlwa le o mo kweng.
0: Aring.
2: Yena e e tshile tshile le dilo, mara itse.
0: Ine ngo floor, ke.
2: Ke mo kile wa mo tsho ra pa le ra.
0: O rata ke nna o floor. Hey, okay. A na ke bule le sela ke.
1: Ha. Ha.
0: Tobe la raloja.
3: E le ga khona.
0: Ngiri bona le kai.
3: Re bona mangu ko le taxi le ka mo.
0: Hey, a shichi a re ko e.
3: Eh ke kwele sali mogolo ka kwa le lundi le Rebecca Malope a e monga ke motsebe
0: re bulela le mang
3: le bulela le Jafta Matladisha ke ka mo mokamola ntso di motlang
0: Jafta gore o ke no bana motsoletsi wa ka nyemiela ke tse boro o lokile Jafta ke a leboga wa kwa
3: amen
0: Ora eng jam tsogo jwa ka le so di motla.
1: Ke ra ho.
0: Ah. O ka re ke ra gona o ra o ne ja dileng.
1: Eh. Ena pere ja ka go sha le lena.
0: Go sha
1: le lena la so pe.
0: Mo pe di le go lena la go sha.
1: Yeah.
0: Ai ga o tsema wena. O ka re ke ra gona o tsore tshaile. Ra lo tsha tshobela.
3: Mangu go beye.
0: Ishe.
3: Le bona ga le mane pa ga le phala le ha e di no.
0: Ah mane pa no rata o ntshwara wena.
3: Eh ja mo gele di u tile bo sina ro nya ga ne. Ni na le se fane e wa nkhakang. Le a zori ke kwela mang.
0: Eh.
3: Ke kwela ri ba ka malope.
0: Okay.
3: Ka kwa so li moholo.
0: Mhm.
3: Ka kwa di bora Fraser.
0: Mhm.
3: Thank you, Lord,

0: Dumelang bana ba ka ba ba botse botse. He le khono le bana ba ka a ke tlo ba le lena la gatete.
1: Awa matuka go bane.
0: Ke be ke feta ke le laela fela nna. Eh matuka o sa ya go keteka le tjatji la le khono kwa le patlelong le basadi. E bile hey ke tlo ba se bole di sa le tjatji. Ai le shane le itshere ga botse a ke.
2: Eh le shane le matuka di bela matuka. Awa semela hela semela hela. Ba ka re ga di ata tshe bo ruthokudu. E le mpapa e matuka. Aga.
3: Ai.
4: Nanga no ga re ga le ntsepile nana he. La no re tu la ntebella ka tsela ye. Molato?
1: Awa, goreng motho ka re tlogela ghetego ya basading?
3: Awa.
1: E ka ba se sira gore rena re botlhoka go
4: yena. Awa, awa, awa, ai re bialo, ai re bialo.
1: Re motho ga botata go fetogela ga teng. Motho ka no re tlhanogela gona
4: mo. Bana ba ka motho ka ga se ya le tlhanogela. Le a tseba go botlhoka go basadi le setšhaba ka moka gore re ketekele tjatji le ya kere. Bona le tjatji le la basadi ke la basadi ba bogale ba ile go ba swara thipa ka bogaleng ka ngwagolo wa 1956.
1: Yeah,
4: ke la gore basadi ba go swana bo mme le leng koi, mme Albertina Susu, le batse mme Helen Joseph, mme Sophia Williams de Brain. Ke la gore basadi ba ile go ba ile ba etla mogwanto wa basadi pele go ya kwa Union Buildings. Bjale bana ba ka ke nyaka le nkwa kere basadi ba be ba lapišitšwe ke kgethologanyo ya merafe. Ee ke la gore go swarela banna ba batho ba se go sepela ba swere dipasa taba tjela tja gore basadi ba lokololwe go šoma ba sa šomela malapa a bona dilo tše di bjalo le nkwešiša kere. Ee go be go se bonolo bana ba ka e fela bontšhi bja bona ba be ba le basadi ba bantšhi ka ba go diketekete tja go feta bo masome a mabedi lengkwešiša kere ba le gare basadi wa tseba keng ba gara diroko ba ya gona mola Union Buildings go netefatsa gore ba yolwela ditokelo tja basadi.
1: He awa go letse go be go le boima e fela gape le go letse o kare go ka bona ka gore basadi ba šoma ka bontši ebile go sa le kgethologano ye ya merafe.
5: Ee le gona batho batho ga ba sa gapela tjaga go sepela ka dipasa gape le gona itshepelela ga bonalo fela.
4: Bana ba ka lena le boledišwa ke go se tsebe le gore le sa le ba bannyane ba tseba go ka ba go le ka tsela e le gore lena le bona ka gona e fela ei go sa le boimanyana kudu kudu ge re lebeletse ka letlhakoreng la basadi
5: go sa le boima
4: ya kore kudu basadi ba batho baso basadi ba bolawa bana ba ka ke na gore basadi ba tlhorišwa ka malapeng ge re etla go e ya go katwa gona bana ba ka aiaia ke kwa ke swabang kwa go feta molomo wa tseba bana ba ka ga go bonolo go basadi go hwetša mešomo ya maemo a godimo ntle le mapheko kore gore o lebelela mo mešomong ye mengwe basadi wa tseba gore ba humane mošomo wa maemo a godimo ba ete pele ei go boimanyana ande bontšhi bja basadi ba sa rata go ka humana maemo a go e fela ei go na le tše dingwe tše dintšhinyana tše e le gore swantse gore dirwe ene bjalo gore tšhaba go di bolela le ya kwešiša kere aga bjale bana ba ka ke nako gore le lemoga gore basadi ba rwele malapa a mantšhi mageteng a bona ntle le thušo ya rena banna le lena le ya kgona go bona gore go na le basetsana ba e le gore ba tlogela sekolo ba imile ka lebaka la gore ba tšhaba go šupiwa ka melona mola dikolong a kere ke la gore meetlo le setso tše tša rena tše di gatelela kudu batho ba eng ba basadi
5: ge le ya tlhoriša bong yona e tloga sabiša le go feta gore ntse sepala go fedisa gane
4: ei yeo ngwana ka nka go botsa gore mmušo wa rena o a leka ka moo ka kgonang ka gona e fela re na batho kudukudu rena batho ba banna re swanetse go ema mmušo nokeng le basadi ba ei re lwantšhe tlhorišo ye mmogo ke no ba ke makatšwa ke banna ba e le goreng ba goga maoto mane wa tseba kere o humane monna a tlhokofatsa motho wa mosadi re na banna ba bangwe re palela ke go thekga mosadi ola re phuthile matso gore molebeletše ke ra gore ntse re santse re dire re swanetse go eta masolo a basadi pele re ba thuše re ba fe thekgo mo ba e tlhokago gona bona
6: ae ke eng ena goreng le inamešitše difatlha go bana baka ge e le gore lenyamile bjano go ka ba bjang re ka paka dikuku ra pakela mmato ka gore ga a boa mo re kgone go mo direla tee ka tsone e o tla ba re anagela gore o sepetse bjang mola moletlong wa basadi a re etla morabaka e tla nape re tlhoma go paka
1: mone
6: etla morabaka
0: ke tshepa le itsime ka kanegelo ya lena ya lekgono ebile le ithutile tše dintšhi go tswa go yona bjale ge bana ba mmatoka ke a bona lena le fedi tša go paka dikuku mpotšeng na mogwanto wa mathomo wa basadi o bileneng gona e ka ba o be o etilwe ke bomang pele gona gona tlhoba boroko kefe ya go tlhobaetša ka basadi ruri nna ke a lebotsa lena ke re go botlhokwa bana baka gore batswadi ba fepile batlhokomedi ba lena ba le anegele dikanerelo ka tsela yo le tlo tseba gore go tlhagileng pele ga e lebelegwa ebile se tlo thusa gore le be bana ba tsebo le maitshwaro wa mabotse o fitlhela ge re kopana gape nakong yeo e tlago
3: bye bye
7: SABC Education enrich your mind enrich your life
8: kanegelo ya tsogang o tshiša ka mekgantsho ke SABC Education mo go thobela FM baralokikisiti ba lendire Zex Mogashwa boiketlo mmammila le Precious Bolepo moanege ke Boredong Simolo kwa Magongwa batsweletše metšhineng le medumong ke Rorisang Satege le Selone Ntekwa motsweletše le motlhagisa moyeng ke Mmaphuthi a lila mola mola motsweletše mogolo e le Isaac Silo Mashila SABC Education enriching minds enriching lives
9: Watch it,
10: Tabas! Watch it, Tipo!
11: Sadibongo, Rasiki, Tima!

0: Jehova wa mpaballa modimo wa matla ohle maka rantsedi are ke a go boka ntate ke yona yebene re thomalana no lunch re gele tshing la lekhono ele gospel Thursday 13 August 2026 maikutlo ele a le some go dimo ga le some ge ba ebe ele moleko ke se re ba go tla se khwetsa ka maikutlo a tshing la lekhono ya re le boga botle ba ebene re file button ye ra ke tima ka yona go tloga e salemola manana o a thobela FM a thoma o misong ya lekhono go fitla gona ba nore le rena re tshola pele ra kiti makalebelo ka yona patone yeo yeah di aura che taro che di latela gore tabere le mmogo se ka ba le ka tshe dai le filing gona ke ba ke le tshe la go la matswalo le hone re wena happy birthday mo ka gore tele di tshe gona e ka ba ile ka cellphone ya gagwe o re tele di tshe ka cellphone gore wena o tsene go www.fm.co.za ka ntle le fao o ka re tele tsha go audio book e go channel 815 rena ya re mo wireleseng gona bjale ka moka ka ga rena re gona le khono ka mo studiong di porompeta cha poela re ga se toa ba
1: ya
0: ke ba baby
1: ai o ta fainiwa
0: bokae
1: tuo muto tala swaini
0: ke le kwele mo le phone o le bitsana yo ang le na batho
1: a Nakere ga le boza re tele ja ga
0: le baby
1: wena wa bona ano wa singa
0: it di baby wena that's the baby yeah we go jang
1: ah lo se mo go dimo ga le some yeah ke la bone go sa ja se du medi mo go thobela fm go sa se ke free ta ga ra ihlano la beke go monate go monate
0: yeah connie le some go dimo ga le some le wena ke ya gola ke
2: le some go dimo le some
0: go dimo le total yeah What did I in Africa for?
1: When I ask Muzo.
0: Obvious.
1: Koni, what I can
0: give you? Listen, Odimalusuma, I want to baby this one.
1: No, can you come video call? Koni, you're going to Manchore. Obeke ga botse botseng ke be go video khurile o to ga mushupuloko. Diko tanki je ke di bonang ka me bala bala go fapana Koni. Malo ba fa ba be ri ya yelo ye ma motlhe ke tala. O di khotsa kae? Ho ba ke se
0: rabe. Ke re shiwa dilo tse mona.
1: No, ke kra re ka me bala bala so.
0: Ke ne me bala minchi ka bokala ranka aparete le bolela kudu. Le na di monitoring spirit tabe le re a di change.
1: Kumbuzo ka gospel first le bolela di monitoring spirit. Ai. E tedi tanya go sadi go re Joe Ferrari. Ntate Spanyol. Bana kana lena. Go mme bile go tre tsakatsoko yem chafaditswego e gona morao ga gore commission ya Madlanga e modirele tsebišo ya molao wa 10.6 yeo e nyaka go dikarabo ka merero yeo e amanago le industry ya dithekisi betse ramolao wa gage gore no re amogetse tsebišo yeo e re feng nako re tlatla re lefa dikarabo tsona tse le di nyakang malebana le tlhogopoledišano yone ya industry
0: mpheng
1: nako o di gopela
0: industry ya dithekisi ne e maatla
1: yeah
0: e na le maatla ga botsotse sepodisa se swere ke o bonagala o ka re sebe se swere ke industry Eric Bene Lavdon Love Me o re hlele se ke la chaba go mmotsa gore Eric re gopela re o khutsa o ska hlwela o opela go bane o re batho ba bantsi ba ba bona go ba opela ba senya legacy ya bona ba senya seo ba setlogeletse o ba se tla dulang re ba gopola ka sona o re eng motho a lokela go opela mo lana le mongwe ba se mise swae go ba ka godimo ka bakala re lentjwe ga le sa kwa ga la o tsone ka pele a re le ga eme se fale motho a diragatsa o gona go bona gore ga go sana dilo tse dintsi tsa ka di dira go se fane
1: kana
0: a re wa gopela tswetswe ka hle wa puputa ore go ba le nako mo e beng ore o nyaka gone o khutsa o ipsine ka tsotlhe tse e beng ore gonne o di fitlhelela mo go kere ya gago ya tša mmino ba mošomong wa gago wa bodiragatse fela go tswela pele le opela le senya tsotlhe tse e beng ore batho ba di gopola ka lena ke se a se naganago fela o rile a bolela kare okay go kwagala o kare go a kwagala bangwe ba ba e beng go setse ke ba bone ba diragatse Smokey Robinson ko mongwe wa bona ke ile ka bona Gladys Knight ke yo mongwe wa ba tswa go diragatsa malobanyana fa yo mongwe gape ka ba mangwe Lionel Richie ke yo mongwe wa ba e beng gore ba tswa go diragatsa fela ya go na le nako mo e beng gore o mmona a dula fase o bona gore go lapegile go lapegile
1: fela
0: puche o kore o tshwanetse go amogela na o nyaka go amogela na ka bokala rona ke ngwe go bonolo motho wa dutse go ka thoka amogelang le tlogeleng na motho o nyaka go tlogela na o nyaka go tlogela na go bona gore selo se a se mošomo fela o boima ke selo se batho ba se ratago ga go sa nneo ba re wepa o ya mining tlogela o ya mining o tla bo a gobala moo ke bo diragatse ke selo se a se dirile go bophelo ba gage ka moka ke se a se dira go le a dutse a le ka gae ba sa
1: molefeya
0: ke ngwe adu motlho ngwe tšhatšhileng re ka e dira tlhogo poledišano gore na batho ba diragatse kudu ba ba gopelago le ba e bene gore motlho ngwe ke di-actara na go na le nako mo ebe le reng banagona ba re tlogela mona re a go bona le go ka bokala gore go acta o nyaka bagalabe a kere le bakgekolo a gona ore o ka acta o le mogalabe dira seo se dira go le mogalabe ke no ba ke sa tsebe ka ya go opela ore go opela lentswe le le thoma go fetoga go direga eng fela ya ke se Eric Benet a se bolelago ke gona ge re thomile ka lenane o lantšhirogele mona ka sa fetsa gopele tlatere ko rona e ka ba wena o reng ya rena ya lekgone eme jwang re tlo go gopela gore o thelelele ka re ga di-DM tša rena ge re bula tlhogo ya rena ya poledišano
1: Kirile
0: tlhogo ya poledišano.
1: Ya tlhogo ya poledišano.
0: Tlhogo ya poledišano. Ke yona
1: tlhogo ya poledišano. Tlhogo ya poledišano.
0: Tlhogo ya poledišano.
1: Tlhogo ya poledišano.
0: Ya tlhogo ya poledišano. O tlo tsena go Facebook mme wa ya go Skumuzo Mbatha le poelano setswaba ka ntle le fao.
1: What is ke tsore tlo tsena gore re tloele ke mkansi jwa tje akere.
0: Ya.
1: Poela no mkansi la ska ba isi sha ga isa le no la mogeling wa le pondo. Thelelang ka di DMing
0: ja. O tle mo beile tag mo. Or I am kinna
1: I am
0: yeah
1: mkansi
0: okay
1: let's just say
0: rale ba poela no mkansi
1: danko skumuzo
0: ba poela no mkansi
1: akiro tshomile ka
0: jisi kere mkansi okay ke a itse
1: 1 2 3
0: okay ari thomas ja ka tsela a ke nche e sitoba
1: yeah nche sitoba
0: sitoba pu mkansi tsena

0: Ake koshakia Corin Hawthorn pila fa bele lundi are tumelo ke tebe ye ya Corin ere bless up ke ka tsele beno re rikwa ka gona le rena re kwa re le bless it up.
1: Oh yes,
0: yeah. Okay, ke ma sumpedi sa go tsho ire ya borraro o kilo ba lining mothalading lining. Okay,
1: yeah
0: wa go ya active licensing gore ya tsa ya o ntshwa fa tsa di license kwa go ba home affairs go ba kae ka pakae o re go yeme ne o bona gana re wa fihla o kile bona o na gana re wa fihla o bona go tswa motho a re ke be ke yeme mo a itla ga mopela ga a re ke be ke yeme fa o sa re o re nyaka o bolela a re butsha no ke butsha motho wa le go ka mopela o re oh yeah yeah no ba le fa o ikule jwang ge se se dira
1: a be ke go gara ntika tumelo. Yer and don't tena le go fetsa gore lo no a mutshisang le ena o tabegile gore gore gore sala no ema le ena a tse bo re
0: ka bakala re lebele tshepela ha tse batho ba ka moka wa tso e ke leng a ntiragalla ne mo o tla bona gore ha botse batho ba batlang ba re ke ya bua o no lebella ga tono ka lentjile re ke ya bua
1: ga o motse a ke bone lo bona
0: o ile go bala batho ba four ka mo morao gaka ka mo ga bona ba ri le ke ya bua ke ya bua ka re ke ba buila ke sa tsore ba buile ka nna ne o lelefeng. Sontso nna ke lebellane le bona kere ya fela ke sa gopolore go go tla motho kere go na le motho ka mo morago nna ke sontso re ke bolelele batho ba le ba seng gona kere ka mo morago gaka go ne motho ya ba motho a tsere o ile kae bana ke nyaka gore a re boleleng ka yona bjano ka tlhogopoledišano ya rena le gona nna selo se ke bo fairness nna ke toka ka mogo gore batho ba fitlhe ka moka ga rena re nyako fitlhe ka moka ga rena re na le mo mabaka re na le mo reyang
1: gona
0: wena o ema lining ke mokore ke a boa ke sa ile o kitimela ka mo bankeng bjano o eme mothaladi wa ka bankeng o eme le mothaladi wa ka home affairs.
1: Na.
0: Go bua go dira dilo tsa gago tsa ka bankeng ke moka o tlo wena o humana mothaladi setse o le pele
1: o do tsena
2: ke eme mo
0: ke be ke eme mo ke ra re gona le toka gona fao are ba bang ke a tsora batho bantsi le gona ba nong le khono gona le batho ba tswang fao ba tswa go e bona e direga are bolela ka yona ka bakala gore rena ba bang re a palola re a ema mothalading lebelo re be re swantse ba re dira tshedingwe dilo ka lokwa mo huta mang ba ba re go bona ba tla ka mahlale a bona ke moka ba ya go hongwe ge ba bua ba swantse ba tla o fitla gona mo ba go ba le gona. O bana ga ile motho mogolo ba dutse fase ke a kwisha ke a mona motho a hore ara ke mo o dutse fase rena re struggle le wena rena nao mo struggling. Okay, struggling gona go mzabala zo
1: rona romogo
0: are bolele ka yona man
1: ka bolukuluge
0: ka bolukuluge gore na wena a go gotla gotle gongwe mo o kwa go kare ya
1: Robojeng.
0: Na re tswenje.
1: Kudu.
0: Arolenga yo.
1: Are tseneng ka mo di DMing tsa rena. Le romela dikhatiso tsa mantsi di voice note go @kumbuzombatha le @bolanomkansi ke matlakala rena a Facebook. Ya ya ya. Kazemi to lobela kahle. Bolanomkansi. Mitwene.
0: Ya wena.
1: Ya mpinda futhi. Bolanomkansi le Kumbuzombatha go Facebook @FM ya ka le rshaleng morago 0860002452 ke nomora rena ya mogala ga bale ditaba di balwa ke Stanford Mahlo. Yeah.
0: Dicha di bolela ke mang gore di balwa ke Stanford Mahlo.
1: Poelano Mkansi.
0: Whom are you?
1: Poelano Mkansi.

0: Dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Mokhumagadi Nkanzi le Morena Mbata, ke a leboga bešo madume ke ao maareng a tša bodika boletela go thobela FM e reng ya bona o akaretšwa tša gore papa go mongkgweba difatanaga tša go goga tše dingwe yo a tlhokagetšego Bevan Loftus o aneditše dipego tša komišene ya matlanga tša gore morwa wa gagwe ebile karolo ya setlhophana seo se akaretšwago dintweng tša oamana le industry ya difatanaga tša go goga tše dingwe di okobatše le bokgodu. Boramelao ba tona ya malaba ya tšhireletšo yo ape ebile go speakera sa palamente Noziviwe Mapisang Akula ba re ba tla dira kgopelo ya gore molato o fedišwe o ya le ka karolwana ya bolekgolo masomešupa nne ya tshepedišo ya molawana wa bosenyi. Badiri ba motse wa Kabe ka ntlanyana ya Mahikeng ba sa le kgakanegong le go tlhoka meriana ya kalafo ya motheo tekano ya mengwaga ya go feta ya mebedi morago wa boregoro ya maphelo ka North West e ba golofetše tliliniki ya lebakanyana. Ke Stanford Mahlo o thobela FM ditaba ka botlalo ke tša iri ya bone Kondiava.
2: Dibapadi ka Khoni Majiba dikgwetšefa di sa fiša.
3: Ke leboga Stanford wa Mahlo ke a tamiša ditaba tša dipapadi ke tše. Radino wa setlhopha sa Kaizer Chiefs Brandon Peterson o retile moralo ka gare wa setlhopha Langelihle Phili yo a thupileng sefoka sa moraloke wa letšatši morago ga gore a makgosi ba fenyetse Kukhune United ka notše pedi go lefela. Se se gogileng mahlo a Kaizer Chiefs setlha sa go feta ka tshwana le o nositše dino tše lesomete mo setlhopheng sa Stellenbosch. Sihle Nduli o gobetše papading ya bona kgatlhano le AmaZulu ke papadi e le goreng Orlando Pirates ba rolokile maleka ka nno ete go yete mo legatong la gagwe go a tsena thapelo Mokobodi. Ga se la mathomo a go bala kgatlhano le setlhopha sa go tswa kwa provinceng ya KwaZulu-Natal la mathomo ebile kgatlhano le setlhopha sa Golden Arrows. Mohlahli wa setlhopha sa Sekhukhune Cedric Ekaze o re o na le lebaka le dirileng gore ba tsentšhe Mcendi Vandala motsing wa masome a tshela motsing wa masome a seswai ba montšhe lebaka la ona ke lefe.
4: It was a tactical decision from us, from me, and I just hope that we will work it out, and because I don't believe that the way I wanted him to perform and the impact that I wanted to see from him, it's not that what I was saying.
3: Setlhopha sa PSG se kgonne go šheletša sebjana sa bona sa UEFA Super Cup moraga go fenya Aston Villa ka dinotše pedi go yete gomme ba thupile goba ba lefilwe dimilione tše 25 tša euro e lego dimilione tše 646 tša diranta 646 million rand. Ke e le gore setlhopha sa yona PSG ba ithupile moraga go šheletša sebjana sa UEFA Super Cup. Re a go lebelela dipapadi tša kgole ya maoto tša basadi WAFCON Morocco ba ya go raloka kgatlhano le Algeria e le papadi ya go baka maemo a boraro le a bone ka Mokibelo gomme papadi ya makgalakgang ya go ba magareng ga Cameroon le Malawi ka letšatši la lesometshela e tla ba e le ka la morena la beke ye. Re a go ruma ditaba tše ka tša Curry Cup mo setlhopha sa Lions ya go thuna setlhopha sa Boland ka la botlhano gomme Lions ba mo maemong a boraro ka dintlha tše lesomepedi mo la Boland ba le maemong a botlhano ka dintlha tše lesomete. Re tla kopana gape e reng ya go latela mošate.
5: Connie Eish
3: cool
5: ngala ba ya taba shi
3: ai tri ri ri ri
5: bona thathamole ba tshiba re me mthalading akere o ya home affairs go ba o ile mtsafatsa license mangwala go otlela ke moka go swantse re ba tamele go setse batho ba babedi ba ka mopela gago o bona go etla le shaba le re ka ba re le re lemo
3: wa tsiba re na ile ntiragalela be ke ya go reka le panta
5: yeah
3: ke moka.

0: Ja, o gore meja selo se re bolelago ka sone corruption.
1: Yeah. Mm-hmm.
0: Koni.
2: A corruption.
0: Ke yona. Koni ke yona.
2: Ke tshwere lepanta le le.
0: Sokologa.
2: A ka tshwara ke lepanta.
0: Sokologa. Le ka ba half ya lepanta.
1: Sokologa koni.
2: Ka gopela, ke re ke
0: gopela. Ke batho ba ka re sentse re wa gopela. Ah, ke ska gopela.
2: Ke go gopela tle.
0: Le ka ba half ya lepanta.
2: Eh, ka gopela. Tsi.
0: Ema line.
1: Eh koni.
0: Ka mka rena go na le mo riang gona.
1: Mm.
0: A o tsitsi khona ka yena mo teleji. O ka ba ile re ka fa. Ah, ye. O ka mpa no khona khotle ke borogo. Ka mka rena ka go riang go
2: riang go. A bo go borogo.
1: A bo we.
2: Le pante. Le le tri. A o. Ke o khopela.
0: Le ka ba half.
1: Go morago koni.
0: Go morago. Go morago. Go morago.
2: Go morago. Me kere ke tsa di chance tsa pa.
0: Bona. Ba tswa tsena ka mopile ka moganje. Ya re eme go tle thu. Eh o go sna matla go bana wa le go ka mopile o re wa batsena. Ba ba le fa ba rile ba boa. Ba buile ba no. Ba no ge o santse re go tsene wena morao ga bona. Ba fitle ba le gaole. Ba rawe ra tswalela le hono le tla boa go sasa. Wena ka botsene. Eh ba ile tswalela.
1: Le ka tswalela ka
0: botsene. Na mona re ga o tswe ga ntshi ka mopile. Ka baka la batho ba re sa tsore ba tswa kae. O santse re tsene. Eh o se tshu fitlile go tlong o ga oge. Ba no robana re tshumile jwa.
3: Di bo fa di ka kuni majiba. Tobele FM mo shata wa tsibone bo ithabisho.
4: Ba hona bya le kwa boxa matsatsi a mane fela. Kwata maya magolo a ma 30 ka 54.99. Best cook friend ba chicken paloni 2 kg ka 44.99 e tee. Dintlola ka itse pedi fela moreki ka o tee. Reka gona bya le kwa boxa.
5: Gizare ya gao e be itse bene le metsi a go fisha. Ga nka be batho ba bang ba sa ke ba imetsa transformer kudu ka kgokagano ya bona e se go molaong. O diegile gape ka gore di roboto ga di shome. Ka gore batho ba bang ba di sentse ke bakeng sa gore ba humane koporo. Sechaba kamoka ga sena motlagase ka ge batho ba bang ba ba dutse ba go kaganyetsa di mitara tsa batho kamoka ka tsela yeo e se go molaong gore ba hwetse tefo ye nnyane gomme bjale transformer e thuthupile ka lebaka la go imelwa o se dumelele dikgokaganyo tseo di se go molaong tsa go dirwa ke disenyi di senyetsa sechaba sa geno begang disenyi go Eskom go 0800 112722 goba SAPS pholosa transformer ya gago pholosa maphelo.

0: Silungisa indaba yakho noJesu, Brenda Fassie, Leap You Magic, Barahamba Satani. Pina kwa fawibili kusha Shandesh, Lou Wendy, featuring Hit Boss, kusha ibichwa Sefela Sale Kompo. Kiona jebe nore Irisha hodi, voice note uche, nitloke chiku kwena, oleka goro kucha goro wena, maikutu waka goke inge katlako poleli chano, yare na yale kono. Batu waba tlako ba yema mutala ding, kaba panke inge, kaba posong, posi salo kona? Posong. Oposong goba kwa re msafatsa go di license goba di home affairs ya shumo twala o re ba le ka ya re tsebe
1: mara o buile
0: o re kibe ke memo o tsentsha motho o kwa gore ga o nyaka motsentsha fela wa motsentsha
1: go she re sojo ra lokang ireng hamba satan
0: o go ka ka bari
1: ya hamba satan
0: wa bua ga yona le di blue eye ke wa bona hlola ntlo ntlo fela o ka duma
1: nka duma re to tse di voice note tsa lena go ex khumbuzong batlale at bona nomkansi ga pele nomoro ya le
0: motho a sho uri le mokansi a go bona re se ga jwang ka mora ga yona
1: a ira re tla shimisa 086 2402452 ga tante ba ka mora ga se
2: La Duma Hardware, e kitika basadi ka dikarolo tse botlhokwa. Tseo ba di kgathago go agentsi tsa sa rena. Go etsa modern lar ceiling light go thoma ka 129.90. 6 meters IBR roofing sheet ka 279.95. Le 100 liters solar geyser ka 4999.90. Ditaba tse bo. La Duma Hardware, e bula lebenkele le leswa kwa Elukwatini, ka Mpumalanga ka 20 August. Go etsa tshedimoso go di kgokaganyo tsa lehago tsa rena. La Duma, be safe and score.
3: Modimolle le dithogwa tsa yona tlhago e ya phela mo go 89.8 goba epong ya gago ja SABC Plus Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
4: Thobela sekhumbuso le poelano ka moo tabeiwe nna ke a e tseba motho yo setlha fola line wena o eme motho a tate ka mo pele ya ga wa re ne ke eme mo a ke e rata le nna a ke e rata tabeo ya mbora ka gore wena o fitlha o tshwanetse o fole line ge e le gore wa tsona le ntho o e nyakang o tshwanetse o botsewa ka pele ya gago lewa ka morago wa gago re o bone ka go fela rena o re rena gore ke ya boya re kgone re tseba gore wa motho ola o ya boya ka nnete e seng wena o fitlhe o eme o tsamaya o te gore a wanekene mona le nna ya mbora tabeo a ke e rata ke nna rosiwa mangala ke le mo rose bank
0: fela le go o botsa batho o ya kae mo ebeng le gore nna re palela ko go ya
1: gone
0: ka mokare e beng fa one re tloga ka ga e re tsebile gore re ya fa mo re yang gone
1: Rosie.
0: Okay, thank you.
5: Mamo Ganzi, Elis Kuga fa o le khondieva ka rataming. Tabele bola langa wana na ya mpereganya. E ba ga one go duga dira ke nna grela mo ngere do yeme mo. Ke a bua ke saido dira se se.
0: E ka bo se re.
5: Ai ai a ke kwane le hona.
1: Au.
5: Ya mpereganya.
0: Re ka one dira ke.
5: Le se le mo re ke khona kwa tlela ga dira ga ke greke mfela.
0: Rekeng pe. Ke le fa o awa. Ke le boga tango. Rekeng mo tsai le kae ya re shala o emu le ya kae.
1: Ya kae no dira. Innocent.
0: Lo tsha mo gao.
1: Ora ka.
0: Ta ho tsha ba o tshere ka moka. Wena hore batho ba eme mo wa bua.
1: Eh, ba o fedi je mo hao.
6: Mela bo diskumbuzo le se sipoelana ka mo ga show. Yo wa tsaba bo diskumbuzo. Seleka re mi lining ka December ka shopong engwe ya. Ao thoma ka P. Yo kholo ya dijo. Yo. Ba sa di mo no re mo nna re. Yo. Ke lebetse go tsiya eng eng o tlogela troli ya gona molotla sala o ntsamaela le troli le troli a tsa he ke pusha ke goga ya gage ke pusha ke goga papa ka bona ebile re fitlha tiling ke ile ke bona re ba dumela ga o fele tiling ka ramme o mongwe ka re kgopela o sala o ntebeletse mo ko mo lebelela a ke sa di fitlha ka molakeng ya ka ke sa mmona ga ona ka kešie gona mmola ka ebatelela jaaka ka tsamaya re jwa go lebjang motho a gona ga boe yo ae a se yona ye wesham
7: Sagrelo Mohadjer Tabranda Morgan Rand Pagrichi Kam.
8: Ke tlo emele ene o
4: karle nna ntwe ke idea ke a bolela kare ke a huya gore motho mo wa ita wela khone o mmotsa gore go ntse go ine motho a ska makala ga bona ke boya ke notsene.
0: Okay. What's that kind of equation? Let's go over there. Mabaka, I've been looking.
1: Okay.
0: Reba usala ta ballpen. Oh, wana mutuna lor erikla ta ballpen mo. Ajwe. Pele mututu fell. Ushicha wheel.
1: Okay.
0: Fella wangu timelela. Ayo peta mabaka mang.
1: Nah.
0: Kimka buar kibikilefa. Aye.
1: Oh,
0: please. What's that? But Tom who talk about sunshine? Kuba beno ra kona wa mishumong. Kimka fitla levela ara ubisi. Ke mo ka yo pheta mabaka gagwe.
1: Kana kwa mushumo.
0: Kana kwa mushumo. Ke ona mhuto wa gona ona.
1: Mhm.
0: Ho ba o di la ka yona tsela yeo. Le mushumo ke ya o botsa wena o tlo humana di warning. O type yeo.
1: Ka ba type yeo ba.
0: Yeah. A ke tsebe gore joang fela ke a kwa gore type yeo mhuto. 086-000-2452 086-000-2452 a re le wena ka mogala ge ba wena mohlomong o dira bile o irata mohlomong o ka dira gore ke ikwishe ke re oh ya kwa gala. O mo ruidi ra kreke. Ra go maila go ntshirogela. Dumela.
7: Ha school poelano. Halloween.
1: Halloween le kaina.
7: A re gona ke Joseph Manana bo lela mo Thembisa.
1: All right, Joe.
7: Awa le skombuso le poelano na ke dumele. Motho wa no re a tsamae a bo ga ya boya a re bekele mo. Le ya tsoba ntsho le bolelang ya dirala every day. O ri shopong. Motho o no wa tsamaa bo a re bekele mo. We put your nagare vekele mo o nya ka hore nna ke shifte o ke mo shirogele or ke direng mara nna o ya ka nna ke bona ntse e saloka ene nna nga a ke mo shiruele.
0: Yeah, no,
7: like a makhuboso a ke
0: ke
7: mo tsa hore ya go mrao kwa.
0: Yeah, yeah, eish, yeah, Joe, yeah, ra go kwa mona. Thank you man, ra leboga. Ya siliki she ya bora.
1: Ya bora.
0: Ya.
1: Karabo ya rena itlile.
8: He bana mam kanzi he bana let's go likon di ever and ever forever and ever and ever.
1: He bana di bela.
8: Ereng ke le fenita balina.
0: Eh.
8: Ke tswana ke naga le botsa nnete ya nnete ya kere. Ke gore ke naga wala nnete ya ke naga le gapisa wa ke gapisa.
0: Sena gona.
8: Ba bana ba modimo go golela ntene gore nge a iho. Ntse tsidi ya ka boka bona o nwe re ke naga o o dipotsa tshele tsa mola shopo yeng waker.
1: Yeah.
8: Jo ale ke mola ini ya yeng wo jo ale ke khopela batho ke botsa ba baby ka pele ba ba baby ka morao. Ntwe ngwe ke nyaka le botsa ri ya ka moka tsala go ene bolela so. Ri ya ka moka. Jo ale ke nyaka le dipotsa tshele tsa mola motho o yembe tswa o tsontsa dia tsheningwe ka yona mma motho o re ka mushu furu furu. Jo ale ke tsana go ba laela thuka pele thuka morao. Ke mka ke ya ke hana fela ya gore motho yena anori ebe a siwa a ba bang mothata jwa bona ba shumisha ntwengwa tso nna ke o thalwa mothuta mang o gore ba seng ke a yeme ka pele hao a tsenela ke le mbo.
0: Yeah, okay, no ke a iko ke a iko fela na kwetla go ne na kwetla na kwetlang mama ne na kwetlang ge ba le a tso re lenya go tiposita o tipositela motho tshelete ka pijanyana ke mka le mothala dingwa home affairs go ba gona fa go ba banking le thome mola e leng gwa tshwane jo pele.
1: Yeah.
0: Gore le ska tala dira ka mogho. Ke no ora. Eh le tsoge fru.
8: Ka mona a ya shota. Ke tsonke ke na teke go khopela ke mola ke botse.
0: Ke no ora. Eh gora gore ka moso. Le tsoge le fru. Ba le tsoge le fru go le khona o fitla isa.
1: Le thoma ga
0: ya le thoma ga. Ke
8: se tsana ba nna. Yo no se ka ba se tsana.
0: Okay, thank you mama. Okay, a re tsheng ga.
1: O tsikombuso o re o tla ba le kriking e mara a ile o ema mothala di wa yo re ka mako.
7: Eh a e
1: bona meeting voice note.
0: Okay.
1: Tobe.
7: School.
0: Tobe la le gai.
7: Le kana
0: arban
7: ke le mokantsu
0: eh shu
1: tobe
7: re go bara ke la ifike fane go bara
0: ya no re tshela re le tloetse
7: ba tsela ga ja
1: yeah
7: e ra montse tshe bana ka mongwa jo ga go shima phuthu
0: tsena ngone
7: eh wa tsarena impora itla kae wa tsi impora bola mushwa ka nna e le go hena tondrela wa re shala mo tya bo awo. Ba go le go tsita mo ke me ka mo tuke le go fole tshe line. A ile motho mo go le tsho ya kwala gore ka no ba ile go kwa go thapa gore mogwa ene e a ya tswe a foisha mo tuke wa kana ha le ka nne rena.
0: Yeah. Okay, no.
7: A ile mo tsoka nna tondre la re ke ka ke tlo ye me mo. A wa le ka le go fotela line mara a e. Ke ya ka motho mo go le a e ba yena ile a le ke mo go tlo mo kwishisha.
0: Okay. Thank you. Re leboga go menagane. Yeah. What's up ke lebeletse taba ye ya. Ka mo ka re na re ne mabaka.
1: O ka nnete wa tsebo.
0: Yeah, mabaka o mong a botlo. Wa bona ba le ditshehlana. Ditshehlana. Ditshehlana di a tsore ka mo ka re na re tlile fa. O ka se bona ba re ke a bua. Ne.
1: Ene lwena o ba tlo mo khotile mo le ge teng wa re Mnr Jacobs.
0: Yeah,
1: ekomno. O tla go le
0: ek ran da so bo di bank ek wel iets mak da so
1: o tagwa o fetola le ye ran barantu no yeah, around the corner
0: ya ka lor bona ari tuteng go emela se re se jeo ge ba tsheng dia sepela a di sepela fela o ye me fa gona ba no re beng dilo go ya ka lenanego ge ba o bona o ka re etla pala kitimela ye le go botlhoka
1: thomangana mo yes
0: ya bona ye le go botlhoka pele okay re le wa botle ba ebe no re ba re le ditse fela re sa ile tshwela pele go raloka di gatisho challenge tse wena re tlogeletse go tsona ye ko sha ke a Pastor Mike Junior are amazing ke yona re sa go tabentsa iri ya bone

0: dipapadi ka khone majiba dikhwetse fa di safisha
1: ke lebo ga thepele matseko o ngwa di check stopa sa FC Copenhagen ka kwa Denmark ka kontraka ya mengwa ga ye mine motlhatlhi wa stopa sa Kaizer Chiefs Fernando da Cruz ore Batman o thupile pelo ya gagwe morago ga rolo ka gabotse kgatlhano le Skukune United Stormers ba dire diphetogo tse tlhano go setlhopha se sa go raloka le Pumas dipapading tsa Curry Cup e ba le rena ka tsiripagare go tseo iri ya bone
0: dipapadi ka khone majiba Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo tša moragorago mebileng go ntshirogele
2: re ano viti so le re go tsamise ke tsamise tlhopha sa ntshirogele ga mmogo le batheletši ba Thobela FM Bruno ke nnete ka se sebaka ka bolela le wena ke le mo Hoedbosdorp Road 2 ke lebelela mo e leng gore tsela ya rena e gare ya mpšhafatswa mošomo o gare o tšhaba diatla mme ebile re sa tswela pele go dira boipiletso go baotledi batheletši ba rena gore tle a tsweleng pele go šomišana le borakontraka ba rena ntle le ka fa Hoedbosdorp Road ka fa re sa na le borakontraka ka kwa tlhakoreng la sego mola go la Flora Park Nivana Westenberg Ladana ga mmogo le ka gare ga toropokgolo ya Polokwane re tle anke re šomišaneng le borakontraka ba rena gore ba kgone go dira mošomo wa bona le rena re otlele re bolokegile ka dinako ka moka re sa le gona fao re na le sefatanaga se se re teletsego ke leetse mo latseleng ya rena ya R101 ge re tsena ka toropokgolo ya Polokwane mo la gausi ga meropa casino fale re re ankeng re tlhokomele ge re otlela lebile fao Briano Vitisol mo tsatsing la go sasa mme ya re petition ya rena councelara Makoro John Mpega mmogo le tona dina dina pule ba tle go babala ka kwa go la se sale fale re re tshe anke re ba gerigeleng ka kwa tla go reng lona lela le ga re tsena mo go la ditsela a re ge re lebella tsela tsa rena tsa go tsena le go tsoga mo tropong go la rena Polokwane re na le ba tlhapetse wa rena ba tshwang go imolla specific tsere lebele tsena R71 D19 R521 ga Mall Nelson Mandela Drive re anke re shimshane le bona a re efoge go tlela ka mathuko ga tsela gona ka mo mahlakoreng ao me le lena ba le le go mo R81 ga Mall R37 re re tshe a re tlhokomeleng lebelo le re otlelago ka lona ebile re sa le gopotsa gore ka gare ga toropokgolo ya rena Polokwane re otlela 60 km/h ebile re sa tswela phele go dira tsona di-speed cameras mo latseleng e la ya rena ya R71 re re a re otleleng go ya ka tsona di-speed limit lena ba le leng ka mogare wa toropokgolo ya rena Polokwane re a bona moela sephetho tshomile go golela godimo re lebele tsona Excelsior Re60 Venice Landrosmare Church Schoeman Probla Chabombeki Seit ga mmogo le yona mmašale ka fa le re re lena ba lotlela go fao anken re beng le šedi a re finance gana se sekgala se se lekaneng ga re šalane mmago re e sa leba le lena lotlelago ka kwa tlhakoreng la Munich Felspat Divinish Vetlap Termikelit Railway ga mmogo le yona Potgieter ka fa le re le lena ba lotlelago ka matlhakoreng ao tlhe anken re beng le šedi anken re seke ra felelana dipelo gore re dule re bolokegile ka dinako ka moka mme re sa dira boipiletso go baotledi le baitheletse gore tlhe ka metlha ge le bona se sengwe se le kabeng le rata go ka tsebiša kgoro ya rena le ka re letsetsa go municipal control center number ya rena e le go 015-290-2000 goba go provincial control center number ya rena yeo e sa lefiwego e le go 0800-006694 Briano ka metlha polokego mebileng e thoma ka nna le wena re re jale a re tsweleng pele go obamela matshwao a tsela gore re dule re bolokegile ka dinako ka moka ke tse ke bagolo swaretse yona mathapameng a lekgono a re gatlhane mo go le latelang
3: ke leboge bagatši le batheletše ba ntshirogele mo mmileng mo tshwaneng di sepela ka tsela e latelago re na le kotsi ya rentsifatanaga mo sefako magato Livingco Street ka mo Montana re gopela botlile gona fao a re seke ra fela pelo moela a rena sepetepete o tsamaya ka go nanya gona mo sefako magato go lebile bodikela mo Vinco se sengwe sepetepete sa go tsamaya ka go nanya ke mo George Store ga o le mo Groenkloof o tsena ka mo UFS Road ra le gopela botlile gona fa re se ke ra fela pelo e seke mphatlhele North le gona fa sepetepete sa rena sa maka ona nangela ke sa lebale mo Rankuwa ge o le gona mo Molotlegi fa o lebile M17 ra le gopela botlile gona fa ge re feta mo University a re feta mo University botledi mo plekeng ya dithuto a re seke bebe ra fela pelo ge re lebile bodikela re lebile M17 gape re na le di-traffic lights tse di sa šomeng ke thoma mo Maundele kwaga mmogo le gona mo Solomon Mahlangu le Pretoria Road mo Pretoria East ga le kopana le tsona di sa shome a nke re di shumisha go tsana le stop sign ga re kopana le ba hlapetse ba tsela batho beshu a re shumisha neng mo go botse mo le ka itemogala go mathatsa e ka ba kae ka pakae mo mebileng ya Tshwane ka bophara le re lomentse ba hle mo kahle mo no mora magala e le go 012-358-7095 go ba 6 go ba mo social media mo X le go at TMPD Safety Law Tshwane Metropolis Department mogolo mo Facebook ke leboge ba gatshile ba theletse ba ntshirogele
4: mo theletse tlo kopana ke re botlhano re lebeletse dikarolo tse dingwe ke yena kabela mantshiri ba re fa tsone ke lebo
0: tsa morago rago mebileng go ntshirogele Tobela FM Mushate wa tsebolo boithabisho.
5: Tana la se tlhopa sa ntshurugele poela no muganzi le sikhumbuzo ka mogashunye. La tseba tabeng ya direga every day ya direga. Humana le mina ene go tshwane le motho o re batho ba re be ke ke me motho na mabane bile ntlhagetse. Ene iko sha botlhoko go di sha botlhoko because motho wa mmone ene wa fihla a buga line nena la tla le fihla le mile motho ka pele ga gagwe o ra ka moraga ga a ne bo tshwere ka mo pele ga ka go ne bona le motho. Mola o ipotsa re wa fihla. Na mile motho o tswela botsobotso sa tsona o tswa kae. Yena na phetha mabaka a mangwe gape gore humana bula monyana jepe di ka le sikele di. Ene iko sha botlhoko ya bora. Nana ke ra tobolla nnete ne le mo lepo ke le ka mamang khaile ga mola pa go simola
6: thabela thabela puela no mukanzi le sikhumbuzo mbatha ngwana setwaba sikhumbuzo le puela no mukanzi bona ke kile ke ke emi line maybe ke emi ke fa mothala ke emi line go huma fese ke ke emi line maybe go huma fese ke a tloga ke a go ema line ko ko ko banking tsuku ke ke ema line ge ke tloga kwa line ya ka o mafese ke tlo re go ena ka re ke a boya go njwaje ka ya ka kwa banking ka ema line ka bere ka tsaka kwa ge ke boya ke kira le seletsa mai then ke a go ema mo ibe ke lo gona na ke bone le botha e na le bothata ke bone ena le bothata ge motho a ka mfitla re be ke le mo le senke le mmone mari le mmone a ba a le mo a sa le opetse tse dingwe a wa se bothata ke Mrs Brown Mapula Senyana le ka mo Winnie Mandela
0: Taba ya ka le mangkuku baby la botlhano le go e ba le nna
7: la botlhano le wa re mosore go mosadi o nna le dikefa tsa go fopa fopana tsa dirwelego e fela o motse ba bjale ka pastor flora mancha maila e tla go gore go taba ya ka le mangkuku baby le etela gagwe ke le mohuta mang
8: ke go tshe jole ka mwana o mogolo o mongwe ka ba le mabadi bophelong le badi la bodidi le badi la go rejectiwa today ke shumisha tsona mabadi ao gore ke tlhotlholetse batho ba bangwe
9: bana ba rena ba nyala ba nyala le dikebeka dikebe a ibi mara a ska ra e buang ga mpeni e seng bana ba rena maikebeka tse a di saya baneng di ya ba kgekoloma o rena le rena
0: Chika muka di hwetse go tloga ka ire pele o tlhaka ire boraro mosagare mo go tshobela FM mo shata wa tsebolo bo ithabisho Tobela FM e ketika basadi Tobela FM

0: fa o letheletse go le le gona lenaneo la tlhokwa la tsela le mantsi bong a le gono re atamaisa letamaisa ke nna Beatrice Tshilwane ke re gape re amogeleng dialemoyeng ja lena e le labone la lesometharo kgwedi ke Agostose ke yona kgwedi ya basadi ba swara thipa ka bogaleng re sa ba keteka bombokoto re thoma ka go lebogamphomorasi ka ditaba tja iri ya boselela o a boa gape ka ditaba tja iri ya bosupa setlhopha sa ntshirogele the Immaculate Skhumbuzombatha madam speaker Poelano Setwaba motsweletši Aubrey Pierre gape le Connie Majiba la mantsibong a lekgono re re mphiri o tee ga olle ka go rialo ke swarešane le Eric Mashao
1: a go nnete ya go feta yeo matshilo a ne ba thiletšeng re atamiša go le le kgausi mo lekabane le le gona le mantsibong a lekgono nnete ke gore nna ke nna Eric Mashao ga ke nnoši re farafarele ke setlhopha ka moka sa batsweletši ba tlhokola tsela le mantsibong a lekgono motsweletši Phaki Matšhitela ke mologadi motsweletši Mmabaloi Mabitsela motsweletši a le metšhineng ke Pontsho Motlhola motsweletši mogolo ke Shebo Mašamaite motsweletši mogolo Matsheko Malatši mola motsweletši petition e le Mapitsi Botlhoko re ya go lebelela tšeo di latelago basadi ba go fapana le mekgatlho ya setšhaba ba tlhele ba tsenetše palamente ya bosetšhaba ya basadi ka Kimberley provinceng ya Northern Cape ka go le lengwe badudi ba naga ya Zimbabwe ba tsenetše dikgetho tša bosetšhaba le tša diprovense le kgono tsheko ya banna ba šupa bao ba latofatšwago ka polao ya seopedi sa mmino wa rap Kenan Forbes yo a tsejwago ka la aka le mogwera wa gagwe Tebello Tips Motswane e letetše go thoma ka Oktoboro badudi ba motse wa ga Monare ka tlase ga mmasepala wa mogalakwena ba thieletše gona fa provenseng ya Limpopo ba bolela gore ba na le dikgwedi tše tlhano ba tlhoka metse temana ye re ya go e lebelela tlhogopoledišano ya rena mantšibong a lekgono re re maloko a unione ya NUM a bile le magato a boipelaetšo ka polokwane lekgono go ipelaetša kgatlhanong le go fokotšwa ga bašome ba meepong na maikutlo a lena ke afe ka yena temana ye le ka romela maikutlo a lena go WhatsApp line ya rena ya 0784591988 0784591988 maikutlo a be ka boripana e se maikutlo a rena re le tlhokwa la tsela goba SABC News e fela ra e rata ra e thabela thekgo yo ya lena ka dinako tsotlhe thobela
2: thobela bagolo ke beleditswe interview ya bobedi eopša ish ke nyaka senka sa parago ke kgopela fela 200 rand
3: ngwanaka re tla diaplane
4: motlhogolo ke tla patela thigo ewallet ya gago go tswa bankeng yaka wena WhatsApp hi go 0873925538 o nape o latele ditaelo
2: ke ngwadišitše ebile ke tšhentšhitše payshop ID yaka e tsene ke a leboga
3: matlhatso ke yao ge ngwanaka
5: Duna ole gaming batela o bo patelo go tsho banka e fe go ba efe ka e-wallet empsa yeo e kauna fa ditse go ye nna go le tshohle FNB thuse go fetola dilo tshohle bona le dipelano FNB ke karolo ya First Rand Bank Limited mo wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana wa semolao
6: Naga super safe pulukwane le Vegas Fodder. 12.5 kg Pride Mealy Meal, $74.99. 10 kg Tasty Grace, $126.99. 12.5 kg Sasko Cake Flour, $121.99. 2 litre Pen Cooking Oil, $52.99. 410 gram Dasol Baked Beans, $8.99. 1 kg Super Safe Peanut Butter, $44.99. Date felaga di 10 August 2026. Super safe pulukwane le Vegas Fodder. Your number one store.
7: La Duma Hardware e ke tika basadi ka dikarolo tse botlhokwa tseo ba di kgathago go agentsi tshaba sa rena gwetsa modern large ceiling light go thoma ka 129.90 6 meters IPR roofing sheet ka 279.90 fela le 100 liter solar geyser ka 4999.90 ditaba tse botse La Duma Hardware e bula lebenkele le leswa kua el kwatini ka Mpumalanga ka 20 August gwetsa tshedimoso go di kgokaganyo tsa leago tsa rena La Duma be safe and score
0: ke le some metsotso re tjwa irinyela ya botshelela re thagoga ka pego ya rena mathomo ke basadi ba Afrika borwa ba kete ka mengwaga ya maseme shupa go tloga mola go ba go le mogwanto wa basadi wa ngwaga le some senyane maseme tlhano tshela basadi ba kgobokane ka Kimberley go tsenela palamente ya bosetšhaba ya basadi ge palamente e le gare e šetša kgatelopele yeo e dirilwego go iša pele ditukelo tša basadi mekgatlho ya setšhaba e re basadi ba bantšhi ba sa lebane le dikgaruru tša bong le ditlhotlho tše dingwe tša tšatši ka tšatši Warren Engelbrecht ke ra ditabo SABC o re tlametše pego Matsheko Malatši wa e bega
8: Palamente ya bosetšhaba ya basadi e aba sebaka sa go lekola kgatelopele yeo e dirilwego malebana le tswetsopele ya ditokelo tša basadi tše dingwe tšeo di atlhatlhilwego ke ditlhotlo tšeo basadi ba tswelago pele go itemogela tšona. Mospikara wa palamente Thoko Didiza o re palamente e maatlafaditše melao yeo e šireletšago basadi le go tšwetša pele tekatekano. Efela Didiza o dumetše gore mošomo e sa le wo montši go netefatša gore melao e gola setšhaba.
9: Already more is done. Obviously, we need to deal with some of those issues where we need that there is pushback, where there is resistance, but at the same time to continuously ensure that government programs in the corporate sector.
8: Mekgatlho yeo e šomago le badudi e re go na le basadi bao ba phelago le ditlamorago tša dikgaruru tša bong letšatši ka letšatši. Mokgatlho wa Southern Africa Alcohol Policy Alliance SAPA ka boripana o re tšhomišompe ya madila ke ye nngwe ya tšeo di tlholago tlaišo yeo basadi ba itemogelago yona. Nomcebo Dlamini wa SAPA o ipiletša gore go tšiwe magato go šogana le ditlamorago tša tšhomišompe ya madila.
10: The understanding that GBV is enabled by alcohol more often than not. We find that perpetrators of violence are either have imbibed or are drunk, and also at times even the victims themselves. Unfortunately, in other instances we find that both the perpetrator and the victim have used or have consumed alcohol in a very, very harmful way.
8: Dipoledišano tša bona di akareditše ka mo melao e sa sepelelanego le maitemogelo a basadi a letšatši ka letšatši. Bakgathatema ba re go nyakega melao yeo e tiilego tšhomišano le setšhaba le go tšea magato ao a tla rarollago mathata a basadi. Pego ye e rulagantšwe ke raditaba wa SABC News Warren Engelberg a le ka Kimbali ke matsheko malatši tlhokwa la tsela.
0: Re leboga matsheko malatši ka pego yeo, gomme re tla lebelela ditaba fa tša gore le gono maloko a union ya bašomi ba meepong NUM ka boripana ba bile le magato a boipelaetšo kgatlhano le seo ba se bitšago kgato ya go se amogelege ya go fokotša bašomi lekaleng la meepo, gape le go nyaka gore mangwalo a tumelelo ya go rafa a tšeelwe meepo yeo e sa šomego, gape le go šireletša bašomi. Maloko ao a gwantetše ka Polokwane provinceng ya Limpopo, gape le kgorong ya diminerale le dibešeletše go dira ditšhupetšo kgatlhano le go fokotšwa ga bašomi industering ya meepo. Go tšwetša pele yona temana ye re amogela mogaleng mongwaledi wa selete wa NUM e lego Rangers Molapo. Ba ga Molapo, rata Mišhele go le amogela go tlhokwa la tsela.
11: Ke tamisha me ke tamisha le pe ba theletse ba Thobela FM.
0: Age le bile le ditšhupetšo le gono ka Polokwane go ba kgatlhano le go fokotswa ga bašomi ba meepo wa Venetia le meepong ye mengwe. Le bona magato ao a lena a bile a katlego.
11: Ya a re ke thome ka go lokisa ya gore ke modula setulo e se mongwaledi wa mogatlo wa bašomi wa NUM. Re dumela gore magato a rena a bile a katlego ena e ne e sa le mathomo mayo mogaši ka gore re thomme ke ditšhupetso di tla bang gona go tswetša pele go fitlha re kwagala ka se re llang ka sona.
0: Ge le re ke mathomo mayo goba gona ge lešhala le dira ditšhupetso le kgono, e ka ba seo ka mantšwa mangwe ke sešupo sa go laetša gore le lekile magato ka moka go hwetša meepo kgatlhanong le go fokotša bašomi la seatlege.
11: Re riale ka gore pele ka gopola re le ba mokgatlho wa bašomi re le ra gwanta ngwageng wa go feta re gwantele gona kwa kgorong ya diminerale gore re ba re thuši ka gore bona ke bona balaodi ba ba laolang meepo ke bona ba fang beng meepo dingwalwana tša gore ba ka epa ka mo nageng. Jale ke bona ebile ba ka re thušang gore ge go na le tlhotlho le lebaneng yona ya so ya gore ba fokotse bašomi ge ba gore re lefe mohlala ka bo Venetia. Venetia ba re botsa gore ba ka se kgone go tswela pele go rana kgwebo for mengwage mebedi ba nyako ya bašomi gae tore ba go laola meepo ke bona ba ka tšeang sengwalo se ba fa e mongwe ba fa maybe ntate Molapo a ka kgone go tswetša pele go rana meepo batho ba golega e maša.
0: ge le kopana le go boledišana le bona ba meepo le balaodi ba bangwe go tshwana le ka fa o lešetse go le laeditše mabaka ao a tšweletšago ke ba Venetia ba le botša mabaka afe gona ba lekile mano a mangwe ntle le gore ba emiše ka ditirelo lebaka la mengwaga mebedi
11: re kwa ke re botsa arena botsa jwa gore re kwa ge ba re botsa gore ba lekile ka mo le ka mo mara re ra re dumele gore se ba re botsang tsone ka ba nnete ka gore re ge ba go pala rekisetsa o mongwe ka tšwetša pele gore ana meepo ge ba lena le a palelwa ga ka tsele reng le di lekile tse botle go di tshepa re di tshepe mašwa
0: ke meepo efe kudu yeo le e lebeletšego gore e fokotša bašomi ka bontši le gore e emiše ka magato ao a yona a go fokotša bašomi
11: ga gona jale re lebane kudu le meepo wa Venetia ka gore mola moragonyana re na le bothata le meepo ya koromo mara taba gona e lokile gone ba re lebane le wa Venetia ka gore ka di-13 tša kgwedi ya bošupa ba re fele sengwalo sona sa go bontšha re ba tlo fokotša bašomi ba 1,000 le masome a mararo le metšemene ko Venetia mola e le gore e re lebelela Venetia e na le bašomi ba go lekana 1,297 o ka bona ga botse gore go ra re ba tswalela meepo ya mogaši ge o tswela pele o lebelela kwa re lebelela nageng ya Blueberg go potsa fela gore go tla direga eng ka gore batho kwa ba iphedisa ka ona meepo gore a dikgwebo ka moka di tlo tswalela ge o tswaletse meepo gore a re dikgwebo tse kamoka re leng tsone kwa di tlo tswalela kare ba e gola ka yona ka ona meepo ke ona mošomo wa bona mogaši
0: le kgashitše dikantorong tša diminerale gore go romela lengwalo la lena la dipelaelo ba le boditše gore dikarabo tša lena le ka di amogela ka moraga nako e kaka goba lena le ba file nako e kaka gore ba le fe phetolo
11: ka ga ke bolela gore ke mathomo mayo ga le kgone ditšhupedi ne e le fela tša gore ga ke re go ya ka molawana wa section 189 wa Labour Relations Act ba re file sengwala sa gore ba tlo fokotša bašomi so re tlhakana le bona ka tlase ga CCMA so le gonne re tlhakane gape go tswetsa pele dipoledišano tša gore re ka save-a jwang mešomo megwanto ne re e dirane le ditšhupetso fela ne re sa ba fe memorandum so maikemišetso a rena kore ka di-21 leng beke tlang re tlamehile re kopanye bona ba meepo le ba di-minerale re ba fe memorandum wa dillo tsa rena di feletse gore ba kgone re fetola mo go ona mo e bo re dumela gore go ra re mohlho mongwe a pele re fitlha moo go ka ba go na le sengwe se se diregileng ka gesetse re bontšhitše mokgwa wa go epela etla mašwa
0: pele re ka ruma le lena ke kgopela le ntshware le ganyane re rekiše re tla boa re tswela pele
12: Trenton Life e gona lebakeng la tšhireletšo ya gago le balapa la gago ka kwele bohloko gobane tša masaga ditsejwe di-funeral dignity plans tša rena di thušitše maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30 e re re go thuše go tlhama segopotso seo se hlomphago bophelo bja gago le balapa la gago re lefa nakong ya diiri tše 24 ebile o hwetša tšhireletšo ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Trenton Funeral Plan mananeo a rena a rekega kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tša gago go bonolo go dira kgopelo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Lantern Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
13: Major League Weekend ha ShopRite. O marketing a mararo fela. O seketa go dintlo la ka jebelo ka 5 kg ya Farmer's Choice Frozen Chicken Mixed Portions ka $189.99. Pork Poiki Kos ka $49.99 a kilogram. Di 5 packet di fugo ba di fetche pedi cha di Kellogg's Instant Noodles ka R49 fela. Le packet ya 500 gram ya di Green Pepper reka cha pedi ka R30. Di khotjela go tswa ka la botlhano di 14 go fitla ka Sontaga di 16 tsa August 2026. Ke teka Major League Weekend ya rena ga ShopRite fela.
14: ditoropo tsa go fapana dinako tsa go fapana bo phelo le byona ke sempete empa leano la stokvel le swanetse go tswela pele mme dithoka moka di kgona go lekola tšhelete go FNB app mo go bulang account ya FNB stokvel ka tsela ya digital le le kae go bakae le kgona go bona mmogo ka tšhelete e tsena le retswa ka nako e tee
15: ke ka lebaka la eng tšhelete e swanetse go bona ke motho o tee fela ka account ya FNB digital stokvel dithoka moka di ka bona mo tšhelete ya stokvel e yang gona ka FNB app fetogela go FNB lekgono FNB thuša e fetola dilo tsotlhe gona le dipeelano FNB ke karolo ya First Rank Bank Limited ngwao wa ditirelo tša ditšhelete le mokitlana wa semolao
0: le sathelete lenaneo la tlhokwa la tsela ge re feleletša le lena tate molapo marato a o lebilego le ona le gono re dumela gore a se a mathomo ebile e ka sebe ya mafelelo e fela ka metlha ge beng mošomo ba lokolola mangwalo a gore ba fokotša bašomi ba feleletša ba phethaga jaaka tsela yeo le rego le reng go bašomi ge šetše le ba bea pelwana tšhwana
16: no ge re šetse re bea bašomi pelwana tšhwana mogaši ke ge ke bontšha ke re maloba mo re le ra humana sengwalwa sa gore ba tlile go fokotša bašomi kwa meepong ya krom ra bontšha gore mekamekana le mmušo re bone gore re ka thušana jwang ka nnete re le ra thušana a gona bašomi ba e leng ba fokotswa re na le meepo ya go tshwana le bo modikwa le ona ngwaga o feta ba ile ba bontšha gore ba tla fokotsa bašomi mara ge ntse re bontšhana re lokisa ditaba a sa nka ba fokotsa bašomi so le gona kwa venetia mine re ge mmušo ka re thuso a tsena wa emiša letsogo mmereko wa bašomi kwa o tlamehile o be se ka gore mogaši re ka se bolae ke tlagela re duletse di-minerale tsa go tshwana le yona diamond e re na leng yona ko venetia mine re nyaka gore ge ba mmuso re thusa gore teletša mogaši ko gore ba tla tšea sengwalo ko di-beers di-beers ka gore lena le ra le sa kgona go mina mo rekišetsang ba batle kgoneng go mina re tswele pele menyako e se ke a tswalela bana ba bolaya ke tlala mogaši
0: mongwaledi wa selete wa NUM Rangers Molapo re lebogile go boledišana le na mantšibong a le gono ge re tswela pele re leba ka motseng wa ga molepo tona ya tlhabolo ya leago dinapule o letetše go eta pele lenaneo la bosetšhaba la boingwadišo lebaleng la dipapadi la setlhale Happy Fighters motseng wa mamatsha ga molepo seleteng sa Capricorn tše dingwe tša ditirelo tšeo di tlabego di abiwa go akaretšwa kgoro ya merera selegae ditirelo tša motheo tša maphelo gape le ditirelo tša komišene ya go ikema dikgetho IEC ka boripana badudi ba eletšwa go tla ba swere mangwalo a boitsebišo le a tšhupa bodulo le dikarata tša panka go tše dingwe tša ditirelo re tšotša pele yona temana ye ka go amogela mogaleng moleledi wa lekala la sasa ka provenceng ya Limpopo Tebogo Tšhipi Tebogo Tšhipi re a letamiša le go le amogela go tlhokwa la tsela
17: ke a go dumediša sespitris ke dumediše le batheletši ba thobela FM
0: age le a tiišeletša gore ka nnete go sasa le tlabele le motsaneng wa mmamatsha ka molepo go iša ditirelo setšhabeng
17: ee ke nnete lekole botse go sasa re tlabe re na le tona wa tša leago mme dina pule gotse ka mo go la mmamatsha setlhale Happy Fighters sports ground mo e leng gore o tlabe a farafarilwe ke o mogolo wa rena wa ka sasa re Themba Matlou gape o mogolo wa sasa ka mo Limpopo mme Mapula Pheha gape ba na le molegotla petiši wa tša leago mme Florence Radzilane
0: lekala la lena le etile pele ke yena tuna pule ka fa o setse go o tlhalositše ke boingwadišo ba eng gona go ngwadišwa bo mang bo bo tlabe go boletetse go sasa
17: re a leboga boingwadišo bo ke ba batho ba e leng gore ba tloga ba nyaka ditirelo tša mmušo e seng fela ditirelo tša sasa kore se se beng gona se ileng go direga go sasa ke gore batho ka moka ba e leng gore ba ka be motlho mongwe ba na le ditlhotlho ka dikago tša kgoro ya tša seleago a ke re motho motlho mongwe o nyaka pukana ya boitsebišo ga a na yona and-e ge a sena pukana ya boitsebišo a ke re a ka se kgone gore a ke ngwadišetše go amogela metliwa fela bjale ba bangwe ke ba e leng gore motlho mongwe ke ba e le gore ke bo balemi gomme ba nyaka tlhatlho ka tša bolemi le ba kgoro ya agriculture ba tlabe ba le gona ka mola re tla tla be rena le gape le ba IEC re tla be rena gape le ba Eskom le batho ka moka ba ileng gore bana le ditlhoto ka mphiwa fela wa bona kudu re dira boipiletso go ba amogedi ba mphiwa fela ba ileng gore re gopetse gore ba itsweletse ka dikantorong tsa rena gomme be ba bona go le boima gore ba kgone go fitlha motlhomong ka mabaka a mošomo motlhomong ka mabaka a go tlhoka ditšhelete tsa go lefela dinalwa gore ba kgone go fitlha dikantorong tsa rena ka molago la Mankweng re tla be re le gona ka mola gore re ba thuse gore re kgone gore re tlise ditirelo bathong ka segausi so makala a mantsi a mmuso a tla be a le gona gona ka mola le ba treasury ba tla be ba le gona mong motlhomong o rago bopotana o nyaka go ingwadisa gore o kgone go dira kgwebo le ba mmuso e tla gona ka mola go la setlhale happy fighters ke ka mo re tlabeng re le gona go nwa ba ditirelo batho
0: ke re ruma le lena le ya go thoma nako mang ka ditirelo tsa lena gona bao ba nyaka go thuso ditirelong tsa lena ke eng se sengwe se ba swanetse gore batle le sona
17: re ya leboga se re fetse re bontshitse gore ba e leng gore ba nyaka thuso e tla le pukana ya boitsebiso e tla le motlho mongwe e le gore o tlo ke ngwadisetsa mphiwa fela e tla le lengwalo la kgonthišišo ya panka le statement sa 3 months sa go bontšha gore a gona letseno goba go na le letseno le le kae le le gore le a go tsenela ge e le gore o kgethilwe goba o tlhophilwe gore o tlo o itsweletse for review e tla le e le gore motlho mongwe o golela bana e tla le disetifikarata tsa bana ba o ba golelago e tla le pasa ya molekani wa gago e le gore o na le molekane tse dingwe tsa go tshwana le bo di-affidavit re ntlabe re na le bakgoro ya sephodisa ka mola ba e leng gore ba tlo kgona gore thusa gore direla tsona sole mangwala ana o a ke ona e leng gore o tshwanetse gore motho a tle le ona mara ge e le gore motho a na lengwalo la panka le ba dipanka le bona re ba biditse go sasa gore ba tle ba be gona ka segausi ba kgone gore ba thuse batho ba e leng gore motho o mongwe o gwetse gore motho a na karata gana panka ya panka le yona motlhomong ka gona go tlhoka letseno
0: moleledi wa sassa ka provinceng ya Limpopo Tebogo Tshipi re tloga re lebogile go boledišana lena
17: le rena re a leboga ebile re sadi a boipiletso re re gothe-gothe batho ba molepo le tikologa ga re tlhakaneng ka molago la setlhale ge nako e le iri ya senyane mo mesong ke a leboga
1: age re mo re lebogile ka yona tsela yo gabele metsotso ke 20 go itswela ireng ela ya botshelela re šutelela Beatrice Tshilwane se ya gole ka dintlhagolo tsa mebaraka.

0: ntši kudu. Order a Real Deal loaded ya 35.90 internet-eng goba ka Durban's Pizza app. Go na le melawana le dipeelano. Durban's Pizza, try something amazing.
1: Le ke tlhokola tsela ntshebele motho o sabela kwa bo mothopo wa gago wa ditaba metsotso ga bjale ke le some senyane pele ga iri yela ya bošupa. Na re kwele ditaba. Badudi ba motseng wa ga Monare ka ntlenyana ga Steilo provinceng ya Limpopo ba na le dikgwedi tse tlhano ba tlhoka metsi. Ba gapeletsega go ga metsi ka nokeng mo diphoofolo di nago gona ebile ba tlhalosa gore ke gale ba nyaka dikarabo ka mmasepaleng wa selegae wa Mogalakwena e fela ba thula kota. Go na le dipego tsa gore motšhini wa go pompa metsi o senyegile e fela mmasepala ga se o kgonthišiše seo goba go leka go rarolola bothata bjo bja tlhokego ya metsi. Go tswela pele ka temana ye re amogela yo mongwe wa badudi ke tate Abel Tlhong. Tate Tlhong, ra letamiša tlhokola tsela mantšhubeng a lekgono.
2: Re ke tšee sebaka se ke letamiši Eric Mashao, ke tamiši le basadi ba SABC ka moka ke re halala kgwedi ya baswa halala.
1: Re amogela gape moleledi wa mmasepala wa Mogalakwena tate Malesela Selokela o tlhoile tsebe. Re a letamiša tate Selokela, tlhokola tsela le lena mantšhubeng a lekgono.
3: Morena ntate Eric Mashao, Mashao Eric, batsweletši le batheletši ba Thobela FM maleng wa retse sebaka se ke re kgotsong.
1: Age, a re thomeng ka lena tate Tlhong, le ka kgonthišiša gore ke nnete lena le dikgwedi tše tlhano le sena metse ka magaeng a lena ebile le šetše le gapeletšega go nwa metse le diphoofolo tate Tlhong.
2: Ke nnete, ga gona nnete ya go feta eo. Re na le kgwedi tše tlhano ka maka re sare metse, re sotlega a re tsee gore go diragala eng. Bana ba ba rena ge ba tswa sekolong ba ya ka nokeng ba ile go ga metsi gore ge ba kgone go tlhapa ba kgone go ya sekolong go sasa ke gore ga gona metsi. Ba ke kolo bona ya ke sa bolela ba palela le ko go nwa dipilisi ka gore ga gona metsi ka mogae ka mo ba ke kolo ba Modimo ka mo. Ke mathata fela mo wa Monare, ke mathata ke disikitlano tsa nene mo wa Monare ka baka la metsi.
1: Age, e le gore ge le bolela ka tsela eo le nwa metsi ya go tswa kae gabotse?
2: Re nwa metsi ko nokeng kwa, re ya ko nokeng kwa re nwa metsi kwa. Ke gona kore ga go metsi ko ona botse-botse go na le metsi a setšhaba a mmasepala. So motšhini o sale o senyega, re na le kgwedi tše tlhano ka moka motšhini o senyegile. Ge re leka go nyaka dikarabo mo go bona ba reiša godimo lefatshe ba re go kolotiwa Eskom go botsiša ba bangwe ba re motšhini o senyegile. Gone a lenka go netefaletsa gore pele ke e tla moyeng ke humane molae, ke humane mogala go tswa ka mmasepala before ke e tla moyeng metsotso e metlhano e fetile go ba mpotsa re ba tseleng batho ba Polokwane ba tshwere pompo ba ya go rolokelela metsi rola la re nwe le metsi ka jeko le bosigo. Kore ya makatsa ntwa moutu o re na re tshwanetse gore re nwe metsi ka baka la go bolele SABC pele ge re sa bolele SABC gore a re ka setsore nwe le metsi mo bophelong ba rena na.
1: E le gore go fitlha mo lebakeng le tate Tlhong ka re bolela seo se ama bjang maphelo a lena bjalo ka badudi go fitlha lebakeng le ka ge lešetše le laeditše gore barutwana ba gapeletša go ya nokeng go ga metse.
2: Se ama maphelo a rena kudu-kudu-kudu and-e ntho ke e lemogago e segale bana ba rena ba tse lwala ka gore metlala ka molanokeng ka mola ga a tlhoeka ka fala and-e ka molanokeng ka fala go na le diphoofolo tse selele tsa go tshwana le bokwena ka fala kore mmasepala wa Mogalakwena kore o ne se le serius ka rena kore ga o retšee serius motlhomongwa lebaka la re sekwa retšea serius kore re nna ko mafelelong felelong ko gaufi le mmarekeng ko magaeng kwa ba tlhokometse dinaga tsa ko toropong fela ge e le rena kwa ka nako ya divoutu mara mebotoro e megologolo ya tsena ka moga Monare ka mo ya canvas re nyaka go voutela mara ge re fetsa go ba voutela ga ba sa re lebelela ebile ga ba sa re tseba kore re ya sotlega moa Monare ga ona naga go sotlega jale ka ya Monare o ka re premier a ka theoga a tla kwa Monare a tla a bona o dulalang kore ga gona tsela ga gona metsi ga gona tselo ba re tlhokomololile mmasepala wa Mogalakwena ga bana taba le rena.
1: Age, e sareng fela belo tate Tlhong. Ga re bua go le ena tate Malesela Selokela, taba ye ya botate Tlhong ga e leješe ditlhong belo ka mmasepala wa Mogalakwena.
3: Ntate Mashao, morena Tlhong nke ba a lewa ke ditlhong ka taba tše a di bolelang ebja re sa gopola taba Abel le Kaine re tle re bolela ka yona ke Abel le mogalabo wa Tlhong. Taba ya ko ha Monare morena Mashao ke a ka sebe kgwedi tše tharo a se nnete ke beke tše pedi ka la di-27 kgwedi ya mosagamanye re ile ra kgwetša pego go tswa go molaodi wa satellite ya rena ya masepala ka kwang kedikitlana a re begela ka motšhini o o robegileng erile morago ga mowe a motšhini o robega re ile ra tšea matsapa a ka moka rena yola ka masepala go ka reka motšhini and-e motšhini o re bolela ka gona ke di-20 se ke bolela kere ka di-23 di-23 ke

0: Kale ke le mo positioning e ke le mo yona ke na le 15 years and I need to transfer my skills to somebody and I know gore batho ba bangata ba tla re e a re so be ready for motho wa mosadi empa fela I will teach you everything I know and ang tsara ka letsogo ang ruta everything and it's something ka be ke a itseba and le nna ge ka bontsha le interest ya gore e ke batla go bala ke tswele pele ka go tseba gore go etsagalang ko atleticing.
1: Memory leng ntshwarleng ga nyane ge ke bomo ketlo ba ke felle tsa le lena ke ding go rekisha ke a bua mo go lena.
2: Pete ya Shoprite ye ne nos garagee di. Homme re kitike ka go fa ditla tshedi mo tsa go sekete. Ka dintwele ka etsa go swana le 5 kg ya White Star Super Maize Meal, 5 kg ya Speckle Rice, le 2 litre ya Sunfoil Pure Sunflower Seed Oil. Di hoche ka mokana ka tsona tse tharo ka R179. Di hoche ka ofela ka laboraro la di 19 tsa Agostose 2026. Ka Shoprite fair.
3: Garaga di khwetlo tsa go loba wa leloko. Kwana botshoko e ka go thoba pelo. A go hlokege go lebelletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntšišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee. Go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe. Ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
4: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
1: Tabela FM. Mo tabela FM nete go ona le ka bale kwa gore ke bolela le nkhwetse mo go tsetsa dipapadi. Sekelanya ja le ya bona sekatala kwa ka go ja tsile ngwa re ke bo president wa Athletic South Africa lanye. Letla e go ja tsile lengwe la mmona. Letla kwa le. E re ka mogwalo elang ka ona po wa loela wa gore mo go loela. O tswa le tshe ka moka. A ka tsama marleng. Le re ka bona ngwa go mongwe le ba le mo president wa Athletic South Africa. Ke ra gore la gore mo ke aya ka kwala gore ke aya ko loela le nna
0: ke aya pele ke aya
1: ya lo phikulo ga le bona ka gore bile re a tseba gore go sana le ditabana tabana ka molao ba ba leng gona ga bjale ke ba ona ba swere e ba re ba di lokolla la mo ke ra gore ke tla re ka kwa le re hey le nna ke emisha letsa go ke a tsena.
0: Nothing is impossible. And ha re batla gore re lokise dintho mo atleticing o tshwanetse gore re emise matsogo rona ba re kgona re bonang gore re ka kgona empa fela go tla dependa he go bao ba tlo votang gore ba re batla na ora ba re batla re tla bona teng mara re yaya
1: ka metsotsane e masometharo fela 30 seconds ke naga le fe bo mme ka montle ka mo ba e le gore ke di administrator goba ba e le gore ba nyaka go ba di-sports administrator ke bolaetse o fongele ka ba fa ona
0: nka thaba gagolo ga re ka thola bo mme ba bangata ba ka banang le yona passion e ya gore ba tswelele pele ba rute bana ba banyane ka gobane whatever e re etsang gona bjano.

0: wana mfana eh o sho sho ya gore mo nkishang gona monna ke mo babeleng mampane mo
1: eh bana o ra re ge be ke sna sho ya gona le president wa tla le bele ka nore go go ishaga na mona bona o tlo ga tse ba ga botsa mampane ke skini sa ka mana
0: bona mona president ga ba o tshepiši mana
1: kae
0: tla mpotse gore na le bereke jwang ka bakala gore motho la be go diela di chance ke ra mo so thuba re swere
1: gape na motho la ba sa kwane nna o ba kwane le Sofia
0: wona
1: ke be ke di obitswa from the bank ga ka fitlha mana ka gomana Sofia a le re then nna ka tswela pele ka
0: mosomoe Sofia o tla ba tsebela kae mosotho o tla ba motsebela kae
1: ya mara fela ke nnete nna le mosotho re fela re kopana-kopana mara gona ke be ke tla molefakang
0: jonjonebotsebotse ke eng e lebele itlhakantšha botsebotse wena le bo mosotho wa gago botsebotse bona ebile Sofia ore yena emi ya gagwe e be ganya kono o bona fela gore wena molola masedi ileng a go fitlha ka ona o berekele go fitlha
1: kaeore
0: ha ago sana
1: lesejonjone a re tlogo letaba jeo mane re fitlhile
0: krobanabona
1: o tlo le ba molasaete ela mona krobana
0: ee
1: o tla kera mampane then nna kana bogone ke tswa ka mojako e re nna kana pe ke tswe
0: orit
1: awona
0: e re ke mmatabele ee omboe
2: o ntebeletse
0: aman
2: o nagana gore ke nna tshwene
0: aowa man
2: eman
0: ke nna jonjone a o ntsebe na ahomboy nankane ore ko wena tšhenio
2: okay homboy yaka bona ke a tswa ka moesegale bona batho ba le bantebeletse gore ke reng wena tsamaya o tlhokomele ntlo yaka bantebeletse wa
0: bobonaa o kgonege gore bana ke tse mothuke ya go monyakela thuso na

0: Mushichi.
1: Koko
0: o re o nyaka lefioso mo isa kae wena ngwana petrolela.
1: Koko ke tlo nyaka bontate mojela ba mpotse gore be ba dira eng kwa kereke.
0: Gore be ba dira eng o ra ena le mang le papao?
1: Ee, go na le tsatsi le lengwe le leng gore ile ka kgotsa ka ra koloi ya bopapa.
0: Ke
1: ile gore ke nyaka wa šhala morago ke bona ra botsebotse ba dira eng. Bjalo ge ba fitlha kwa kerekeng gaoa o na bothata ba phaka koloi ba e bja botse. Tate mojela wa tswelela ebile ko rebile ga o fetse sebakane less than 5 minutes ntate mojela a sa tse o fitlha ba thoma ba epa ba re le saka ba epa
0: ba epa kae
1: ka morago ga mmišeno ko kerekeng.
0: Wena o dutse kae ka nako ka koloi?
1: Ke ka koloing ke ba lebeletse bona ba mpone
0: tsele
1: ba epa ba rwele saka jwale nna mamotlhe ke tlile go ntate mojela gore a mpotsa gore ba ye ba epela eng ka ra saka ele.
0: Motšhitšhi ngwanaka ke kgopela re tabe o tswo mo go yona. E re nna papa o tla re go tla papa go mojela o tla re go tla ke tla mmotsiša re na be ba epa go diragalang le ge e le gore a ke se o tla go thoma kae mara e tlogelele nna taba e ngwana
1: ao ko re ebile ke nana gore le se ka tshwenyega nna ke tla tsama ka ya ka yo epa gore re bone gore ke
0: motšhitšhi se ka ba ba leka o nyaka go epa
1: ao ore ke bone gore ke
0: ge o ka humana e le dinoga tja go foufa tjaa wa selo sa bona
1: ao ebile nna go bolela nnete ke dilo tse pedi ena a se nnoga
0: a se nnoga ke eng
1: itse ita ke tšhelete goba ke motho.

0: keng o tla ba di o senya dijwana mo mane ao mama gape o ka sele o re re bolela ka wena wa ngala batla ka mokine
1: ke tla reng john john ke tla reng wa motshepa sekhuisa sela sa gago
0: eban go thomaneng mmaleko e le sekhuisa sa kaka baka la gore mmaleko ke sekhuisa sa gago go ne o botsiša fela gore na why mmaleko a bolela polelo e sona pe wa ngala
1: o botsiša nna dilo tsana john o botsiša nna because o tshepa manaba wena o tshepa manaba
0: mna ke re le alfios wa botsiša gore
1: yo alfios again
0: oh what's that ke nagana gore e kano ba e tsamaišana le taba e la maloba ya gone o tangalanga dišhagana mokhe ka baka la alfios gore na why biza le yena a ka bolela taba eso
1: wa ba tshepa
0: aneya gore o ntheeletse ma nka seke tshepa
1: manabaetse o raya gore taba ye ke nnete john john o raya gore ore ke
0: nneteae wena maramama gape wa go todia matepe ka mokgomane wa di o ngalangalela ka mogolo re tlo solva taba ja lapa lejang ge ke re ke a bolela wena wa emelela
1: ene o bolawa keng john john nna ke sa tsebe go tseba batho ba ka ntle ke robela le wena mompeteng ke kwa ka batho gore wena wa lwela
0: maroelenakeregane
1: aema
0: gore o kwa ka batho o kwa ka bomang
1: ke bomang wa ba tsebo ke batho ba gagwe
0: e mama e re ke go botse nthongwe mamale a se gore ke a lwala nna ke nobele ke noba ke sa ikwe ga botsanyana ka baka la go tlhoka maatla
1: a bolae ke sukire then ke di high blood nna ke tla reng o nyako tlo reng botsebotse o reng mare
0: go ne o tswa dithithonyana fela namile ko wane setsong ao se kwa ntira jwale mane and bone e nngwe ya go ntshwenya le go feta ke ge a bolela taba ya gore ngwana wa rena go na le kgonago le kgolo ya gore a se ka belegwa
1: enye
2: e banna e fedile bjelo kgaolo e le a boketetse nne magolo pedi masomenne senyane kgaolo ya go beakantšha le go ngwalwa ke rathabeng mike modiba motsweletse metšhineng ke amogetse bodibe motsweletse le motlhagisa moyeng molebogelebza lady madira motsweletse mogolo ke isaac selo mašila na go na le kgaola matlhakong eo e go fetilego ya humanega tsena go di-podcast ya tobel fm www.tobelfm.co.za tšatši le lengwe le lengwe re boledišana ka tlhago poledišano ka ditiragalo tša ka mo mahlakong go kgatha tema tsena go matlaka la rona facebook tobel fm mahlakong tobel fm yaka le moleboge madira romela whatsapp voice note 015 2976 1 5 9 ka lerato.

0: ga metsotso e masome pedi tshela go tswa iring ya seswa ye go thobela FM ya go tlhagatsa la Africa borwa re satshela pele nna le wena ke le sudi la rana go motho wa tlhago se padi mathabenge gona le nane la ga go la ditsebisho tsa sechaba ere ka yona tsela ye ke na me ke re tsebisho tshe go re go tswaretse go tsona mo mathapameng a le khono motho mongwe pele ga re ka bolela ka tsona re re magagetsho le na ba o le tlisa go dipego tshe tsa ditsebisho go ba dikola kwa tsho mo sia le moyeng nete fa tsang gore dina le stempe tsebisho e sepela le stempe e ka ba sa moshate go ba sakakua mapodiseng tsebisho di sepela bya le magagetsho go mme ga go le ka ona tsela ye nna ntumelele ke go tsebishe tsebisho she ke tsebisho ya sekgoba sa mošomo go tswa ka kwa sekolong sa Sebushi Primary School ka kwa Manyapie Village ka kwa gwa Mashashane gomme ba re bana le sekgoba sa mošomo wa go ya go ile sa borutiši sa ka dithutong jaaka tlasana foundation phase gomme go thwe ke post number 4 grade 1 go fitlha go 3 mokgwa wa poso ye ke gore ke poso ya go ya go ile sekgoba se gomme lefelo goba sekolo se ka kwa stand number 5 Manyapie Village ga Mashashane gomme wena o nang le kgatlhego ya go dira kgopelo ya sekgoba se sa mošomo go thwe dingwala lengwalo la go kgopela mošomo tla tsa foromo ya LPDE yeo e le goreng ya khumane ga go dikgoro tsa thuto gape le REQV 13 le go ya godimo lenaneo phelo la gago ke bolela fa ka CV gape le certificate sa SAIS le kereng dipoelo tsa gago tsa dithuto tseo di netefaditswego go akaretswa le tokomano ya boitsebiso e ka ba karata goba pukwana gomme go thwe dikopi ka moka ga tsona e tshwanetse goba tseo di netefaditswego goba di kebišitswego gomme tse ka moka di tshwanetse go tlišwa ka letsogo ka kwa sekolong mo e leng gore letšatši la mafelelo la go dira dikgopelo ke la lesome nne ke ka moswane ge e betha metsotso e masome a mararo go tswa ireng ya seswai mo mesong diteko go akre ditlhokolo di tla ba gona go sasa ka iria senyane molele goreng diteko di tla ba ka la masomepeditee la kgwedi yona ye ge nako e le iria senyane mo mesong tsebišo ye re tlelwa ke tlhogo ya sekolo e ba go mogano MN a tlhatselana fane modula setulo wa lekgotlataolo la sekolo Masela MM gomme ge re tswela pele ka ye nngwe ya ditsebišo tsa setšhaba tseo re tshwanetse go tsona ke gore go na le tsebišo fa ya barutwana ba mathomo ba sekolo sa Sešwatla secondary ba re re kgopela gore e tlang kopanong reunion ya barutwana ba mathomo le bao ba latetšego go tloga ka ngwaga wa 1973 go fitlha ka ngwaga wa 1983 letšatši kgwedi la kopano ke la 29 la agostose ka ge nako e di ra bosupa lefelo ke ka kwa Sešwatla High School Rantlakana Mokamole ka kwa go la Mokopane go tla ba le boithabišo ba re lebelo la boitekane la boiketlo ke gore fun walker ya dikilometara tše 5 go ya go le ya tše 10 gomme keteko ya kgwedi ya basadi le dipoelelo tše bjalo ka tlhotlheletšo ya tša maphelo ka ngwana wa mmu Dr. Maluleke go akaretswa le go eletša baithuti bao e le gore ba nyaka go tšea tša maphelo goba tša tirelo tša maphelo ke rialo gomme ba re boithabišo botlano ba gona fao gomme go thwe go tlaba gape le kgwele ya basadi ya maoto le kgwele ntlatlana gape le kgwele ya maoto ya ba bagolo legends gomme go thwe bao ba thomago go kwa se ba re kgopela le etele WhatsApp ya Sešwatla Secondary School reunion goba o ile mooka nomorong ye 074-494 botlhano ba bane go kwa ditaba ka botlalo gomme re tloga re leboga ya mafelelo-felelo yeo ke o tshwaretsego yona ke tsebišo ya setšhaba ba re kgoro ka moka ba kgoro ya gankwana le goleng ba re le tsebiša ka kopano yeo e tlang go ba gona lena ba nkwana le goleng ka kopano ya kgwedi ka kgwedi kopano ye e tla tshwarwa ka tsela e latelang go tho lefelo ke mo mmileng wa R81 gaufi le lefelo la go tshela makura ge nako e le ri ya senyana mo mesong dintlha tša botlhokwa go ya kgorong ya tsheko Mankweng le mabaka a mangwe a botlhokwa ba lena morena P Molele modula setulo wa kgoro gape le nkwana le goleng e ba go ke mongwaledi wa kgoro ya ga nkwana le goleng ke morena DR Baloyi ba re a re boele mashupeng ka nna se bopego seo re fitla mafelelong a dipego tsa ditsebišo tsa rena tsa setšhaba mo bošegong bja tšatši la lekgono gomme re boša re kopana gape le lenaneo le magagešo go sasa ka labotlhano ga bjale ke le tlogela diatleng tše borutho tša Exton Mmue moremogolo dumela wa rra
1: Re a locha.
0: Le tlhwele ga botse.
1: A wa re tlhwele ga botse moruti re gona.
0: E bile a le belaile ka go tonya.
1: A re belaile ka go tonya e no ba ile gore ke setlha se se mo mang. Re tlhwele ka montle ka mo moruti re a kwa go fuka-fuka sekhubo mang le di-flu.
0: Ao batho maphelo a reng le kono.
1: Tsa maphelo mantse mang a le kono ke tla ba ke boledišana fa lengaka Mohelepi Ntlovu. Re tla re bolela ka bolwetse ba go bitswa polio.
0: Mohelepi kore ke mothuši
1: ya mothuši

0: ሁላ ወነትን ባክሮስታ ዲቦዳ ዮና ወራቱ ካሳሊ ወናው ጻካን ተሁለ ቋዋው ሱፋንቲ ሪዲላንት ሪፕሪሊ ፕሮቴክቴድ ካናካና ኮቱ ያውቶነና ሪንከለ ፓክ ቲቲካ ሆና ሪድመን ሪዝበረ ሶላምቲ ሊካዲ ቫክሲኒ ፎባና ዲቶ ወታክቲቪ ወር ኢካቪ ወር ኢቲለ ኢቲለ ካይሊ that's why matatina kiri hawo ala rona di country pele gore di ne in the sahab mona limole mole akene di bitsa ka mabitso mara somewhere in africa ona le 1 or 2 nyane sa so if le parte ka ofela le tsena di mpedi na le di case tse tseng go tlo go tsho gore le rona re protected even though ntse re bua gore rona polio sa le ba re arsana le yona o tlela 2006 tsa ka jeno impa a tsana re tsope wa bona.
1: Oh yeah. A ga re santse go tswela pele e le lege e bile gape le nna ke ri lege ke be ke dira dinyakešišo fa ka bona gore go ya ka ba World Health Organization ba tloga ba bontsha gore lekala la World Health Assembly ka ngwaga wa 1988 ye le bontshitseng gore sa le re ba le case ya mafelelo ka mongwageng ka 1988 ya boya ka 1996 ba re ba tšere sephetho go fedisa bolwetse bo ba polio lefatsheng ka bophara mo re bonago ba kgonne go fokotsa yona virus ye ka di percentage 99 ke sa ile go re tloga re tsebethela matso go tle bongaka pialo ke nyaka ya ke nyaka gore pele ga ke tlo tsiya motheletse nna le lena re ke re bolele fa gore le bontshitse la re bana ba bantsi ba ile gore ba kabe ba itemogela yona virus ye maoto a bona go ba matsogo a bona go ba marapo a bona a ke a gwatlhesela go na le bana ba bantsi ba e leng gore re a ba bona ka mo nageng ka mo Aforika Borwa letšatši ka letšatši re kgona go bona gore ngwana ba re o rile ga abelegwa loto la gagwe go ba kere ba re marapo a gagwe e se a kgwatlhasele nna e ka ba seo e ka ba se e le gore se ka re jesa di sa wele goba ga re tshwanela go tshoga
0: ngwana ha tsai ka ba ile hore mso monti ke issue engwe apart from yona polio ka bo yona so mso mongwe tsa ka ile gore go wa re sebetse le hore maybe ne di tsi hambe ka hare ho mme o sa le sele sa sebetse but o tsho re a kana ka mantsa man that incident ye was related to polio mara ha so tsaile he and then o thola gore o wa tswaetsega then ho etsa after na go tso sengwana sa ile then tsantsi re ba tsitse gore ka ba le bakakeng so motho jwa lo ya clinic o ka pa tsetele a itse di test he o tso fumana o re tsala jwa mara ntsha bo sokwa sokwa ke ke motho sa pena ha o le mme gore o le motswadi gore o bona eng ha o bona ka rona di weakness e itseng gore ngwana o na le motho so fa tlile ha ne na sa fa no se di tsa part ya body ya hae so o tsantsi ra se se tlhimi mara there sa di doni di tsayi honestly as we yana ka ne re tshore ai yona mo hayo isali thula na ke tlile so re ntse sa ga pena o wan ri ka ma mafatsi na mang tsantsi re ge se ke re buile ma so there se di re re tsa sho go ra re ba ke khutlo wan tsani mai ka tsara ngwane wa nya tsaitse e gona o spreada ka pele nyana wa bona ke sentse tsantsi re se sho go re wa tsireletse
1: aga
0: so yeah
1: aga mutile jere salmo go go thobela FM go tla gatsola Africa bo ra mo shata e le wa tsebo le boithabiso 87.6 go fitla go 92.1 go bona go kana pa www.fm.co.za go ba kitumela fana go SABC app ke mo lore o tore khwetsa gona mutile jere ba wena wa kitumela fana ma tlakaleng arena a di go ka gona tsala a go etobela FM ya ka mutile jere sa bo le tsana fa lenga ka mo helping dovu a re fita ka fa gerbo wa ke tsala pedi le le na ngaka
2: basadi ba ngwaga a sekete magolosenyane masometlhano tsela bomma lelenengoi Helen Joseph Raima Musa Sophia Williams de Brain le ba bangwe ba diketekete
3: wensadi mofumakatsi mosadi
2: tobele femi lemoga ge le gorile ditsela le gono re etilwe pele ke bo Professor Thuli Madonsela Mama Nomza Mombatha na Lady Pando ngaka Phophira Mathuba setsibi sa molao Bodu Mama Holo Mdluli Professor Kholofelo Ragubu le ba bangwe ba bantsi. Thobela FM ke tika le wena kgwedi ya basadi. Thobela FM, mošhato wa tsebo le boithabišo.
4: Ao na le mashimo le ruwa go bana ga yo ka dira go temo go yona
5: Mungala lone FM Palapala FM le Thobela FM ka tshumishano le bokamoso Pharmacy Academy di mema ba swa ba ba sina go meshumo go tsanela lenano la youth in farming le o le thabishago
4: go tloga le khona go fihlela le semehlano part 2026 je video ya gago ya motsotso te go ya go emibedi go mo bontshe le ruola ga go mashimo ga go bana ga ya gago hlalosa gore ke ka lebaka lang temo e le bohlokwa mo go wena le gore ke ka lebaka la eng o sonetse go kgethwa
5: via video ya gago TikTok go mo theke Mungala lone FM, Palapala FM, le Thobela FM, le bokamoso Pharmacy Academy, ka go shumisha hashtag youth in farming.
4: Le gotla la ba hlodi go tsori tshintse tharo gape le bokamoso Pharmacy Academy. Le tla kgetha ba gathati ma ba ileng re batla go tsa sebaka sa go rutwa le go hlahlo ka tsa dimo go editse tsela.
5: Se ke sebaka sa gao sa go godisha tsebo ga go ya timo, go tlhabolla bogoni ba gago, le go fetola kgatlhego ya gago ba moshume wa go iphidisha. Youth in farming program.
4: Growing the farmers of tomorrow.
2: Tabayaka le mangkuku baby la botlhano le go iba le nna
4: la botlhano le bo re mosore go msadi o nna le dikefa tsa go fopa fopana tsa dirolego e fela mo tseba bjale ka pastor flora mancha maila e tla go gore go tsaba yaka le mangkuku baby le etela gago ke le mokhuta mang
6: ke go tshe jwale ka mwana o mongwe le o mongwe ka ba le mabadi bo pelong le badi la budidi le badi la go rejectiwa today ke shumisha tsona mabadi ao gore ke tlhotlholetse batho ba bangwe
7: bana ba rena ba nyala ba nyala le dikebeka dikebe a ibi mara a se ka rai bua ga mpeni e seng bana ba rena ma dikebeka tse a di sa ya bane di ya ba gekoloma rena le rena
2: ka moka di hwetse go tloga ka iri ya pele go fihla ka iri ya boraro mo sagare mo go Thobela FM mošhate wa tsebo le boithabišo
8: SABC Education enrich your mind enrich your life
1: ke mošhate wa tsebo le boithabišo 87.6 go fitlha go 92.1 Thobela FM le go tlagatso la Aforika Borwa metsotso ya re ya seswai go ke le gona fa a le e reng ya senyane gape yalo motheletše nna ke nyaka go tlobolodišang le wena e le ge ke nyaka gore wena o tle ka potšišo goba ge ba o na le sa e le gore o tlogile o ithutile sona mantsebeng a le kgono o mpotsa gore na e ka ba wena o ithutile eng go tswa poledišaneng yaka le ngaka ye ke boledišang le yona ke mohelepeng tlovo motheletše mo yeng Thobela rona le kae
9: o bolela le phiri mme go ka motlolo
1: dumelang phiri
9: ga wa re gona papa o go tala go botsa ngaka o bolwetse jwa polio ba tlhabela ngwana ga sa tse obelega go bo ba mo tlhabela go fitlhela go mengwaga e mekae mo batlo o bona gore ke poba le gona lotsi bo ka tlhobo sa mokata na
1: o kwaketse phiri ngaka
9: a ge ntate phiri so ha ngwana a tlhaga re mo fa di drops tsa polio fela marotho di ka hanui and then o khutla ka beke se tsheletseng and then beke se lesome and then beke se 14 and then beke se 18 so ha ntente tsante at least a fumane di dose tse nne pele age ya 5 so ha ka misa 1 o wa le ke ba o tsanela o ile sa o misa tsantsi re khutse re di khutsetse morao hante hape hante re di lukise so o tswana le ntwe tsa itseng wena extreme ka covid ba hopola ka covid ne re kwalele ile ka matleng ka ofela rona o tsena motho a tswang so bana ne ba sa e ba le vaccinate so bile le di gap tsengata se leng gore department of health ne di pusha gore di kwalele so bana ba sa fumana di dose tsa bona ne ba fumana ge di-booster tse gore ba kgone go covera ba kgone go qetelela dinthena tsa di-dose tsa bona so ke yona ntho engwe ile ne batla gore thusanyana gobaneng o na le di-gap tse ngata tsa bana ba bangata ba sa fumanang di-dose tsa bona that time during covid wa opola ka covid di-lockdown tsele
1: ya ebile gape se ba se tlhalosang motheletše ke gore ye e fiwa ngwana marothodia e bitswa OPV e le go oral polio vaccine motheletše mo yeng Thobela Thobela re bona le kae Thobela
10: ya nna ke leboga ge ba rutile ngwana mogalae be re sa e tsebe tabeni
1: ke go lebogile wesho ke go lebogile wesho re leboga thuto le tshedimoso ka mehlahle motheletse bona pa 0860002452 motheletse mo yentobela
11: khotso
1: ayate
11: le gana
1: rona le kae
11: rona ra le
1: a ga ke bolela mang
11: le go tsela malepa ka le palana ha e dilo
1: malepa
11: e ne ke go bela go tshi e lori na go dilo monyane dile ka netsa ka mesa vaccine or di di dose je go ke ma drum a se se ke go jang ka tshia o kwisi ja hore a se re ke ke ba dose ka yona vaccine e wena
1: a ga le kwa getse maipa ngaka
9: so o ke ba tawu tsi tsanta tore yena ha ile gore o na mitse di dose a le monyane o tsho jwala
1: ya ya ba botse gore ge ba bona nakwe e sa le ba banyane ba ile ba tlhaelelwa go ba se tie tsona di dose tse ka moka marotho di ya ka moka ke magato a fele gore ba ka tie ga bialo ya
9: usually but ba ba holo ha banke ba ba vulnerable ha to ravi ai a se hanga ka mo re bonang ba tsing ba ba holo so if le gore mosomo o na gathatse ile motho ana ana gore ha fumana marotho di ka pa injection a sa le monyane and matatsi na ha ona letho le tsalang I don't think o tlo gathatse ha holo mara o botlhokwa fela gore o feta ka tliniking ba o bone mara usually ha nke re etsa ntho tse ngata for batho ba baholoholoholo ka nnetenete because ntho e rata wa theka bana ba bannyane more than batho ba baholo so I don't think ntate tshwanetse a kgathatse ha kalo ka nnete
1: aga motheletso mo yeng thobela thobela malo a be fase 0860002452 ile ga wena motheletso bo tshisa putshisa go ba ge ba bona le se ile gore o tlogela o ithuta sona mantse beng a le khono wana bo re extend lenga ka mo helepi e nna ke tlogela ke ithuta man ke tlogela ke ithuta le gona tsebo ye ile gore le mpa yona ka malabone ka moka e tloga e re dira e ba ba ka one 0860002452 go tobela FM go tla gatsola Africa borwa motho mongwe ngaka pele ga ge ke tlotse ya motheletsi ke nyaka nna le lena re tle re rume e ka ba molaetsa wa mkhuta mang go ba molaetsa ofe o ile gore le ka ofa Africa borwa ka bophara ngaka
9: okay
1: aga oh ya ke be ke botsa gore ge nna le lena re tlo ruma ke molaetsa ofe o ile gore re ka ofa Africa borwa ka bophara go dire lebeletse le batswadi
9: tobe tawa ikhulu extend ke ya ngwana o mongwe o tlhahang tsonte a fumane marotodi ka pa a tswele pele le di injection tse o fitela aba le 5 years a ka ba le di gap hare and batswadi ba khone recognize ba khone o bona ha ona le problem mo ngwana ba wiki especially le tsa gore le iwani no or mo ne gore o mona le motho o itseng a kopaneng le yena ka pa crash ne ba bua ka hore o na le ngwana o ka reng o wiki o ka re o na tšhakile a tšhaketse kae kae o gotla sa se nnate so wa tseba gore tshwanetse tliniking o lo thola thuso teng so vaccine ke yona ya bohlokwa and-e ditori tse ngata wena extent tsa gore vaccine e na le di-issues ka nnetenete a re di bone there's been wa tseba ka di-vaccine there's been a lot of stories maybe one day re tla bua ka yona taba e mara haholoholo ke gore ngwana le ngwana tshwanetse a fumane protection e wa e hlokang before age ya 5 and batswadi ba bile ba bose mašwa
1: aga a re tseo mafelelo so motheletso mo yeng thobela
12: le kae rona ke jiboo
1: aga ka motsotswana
12: ke go ntse re nagane na injection treatment ya ka go dilo ke nna
1: aga le kwa getse ngaka ba re injection e vaccine ye ba e khwetsa kae
9: oh vaccine go etsa di kliniking yana ke mahala a mahala
1: aga ke mahala ke mahala ga e reke issue
9: ga e reke
1: ga ina tefelo
9: ha le letho
1: aga nga ka mo helping tlofo ke tsetsa ba ka sekile le boge ke re le ka motso re le gopela fa go thobela FM ya le gotla gajwa la Africa Borwa letleng e le ge le tlisa thuto tsedi mojo letsebo go Africa Borwa ke le bogile
9: a be khotso
1: go tla go nna external wa ga mogile a exile wa ga machine mo theleje manjengwa le khono ke be ke bole dishana fa lenga ka mo helping tlofo re re lebeletse polio virus go tla go nna ke re ya ka tema ke gathile mogoma go gomela gona fa ile ge ke shiela ditaba tsa mafelelo a tsale tsatsi ka mpho morazi morago kuna the host o sepela lelelo wa ga mahlo ba re moswa le bokamoso

0: gare ga dikgwetlo tsa go loba wa leloko kwalo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo meraro ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
1: Marigeng a mebila ya Afrika Borwa e ka fetoga mo metsotswaneng ka nakwana e tlhakile phapha ke tlano ya godi ya go shira o se otlele ka tlwaelo o tlela ka shedi ka sa bone ga botse fitlhela dimitareng tse 50 e tswa tseleng o eme lefelong le gausi la go emisa dilori la polokego dula o fadimegile dula o phetse lekola tikologo ya gago o se botse ba bangwe bona o bonwe tla re lekole mebila ya mariga mmogo molaetsa wo le utlwisetswa ke goro ya dinamelwa
2: Dikalabaka lango le fatšhelete ntše go reka didirišwa tša solar. Mo go hurricane pumps, re na le stoko sa di-solar pumps le dipanele, di-solar pressure pumps le di-pool pumps tša go tshepagala. Tšeka boka ka theko tšeo di fitlhelelegago, di loketše legae la gago, polase le kgwebo. Ditsebi tša rena di tla go thuša go dira kgetho ya maleba ya solar. Ebile, we beat any price. Re etele mo number 68 Nelson Mandela Drive, kgauswi le CTM Livana ka Polokwane, go 184 Boundary Road Centurion. Leletša Polokwane mo go 015-292-3452, goba Centurion ka 010-5 97 7843 Hurricane Pumps. We beat any price.

0: re tsebe selo ka nnete dilo tse ka mokana ga tsona di tseba ko wena morena go re re tlo khotla mishumo neng go tseba wena morena go ba re tlo no ya dikolong ra dula ka gae re sa shume go tseba wena morena go re re tlo tsena byang mo mishumo mo di company morena go tseba wena ah bonang le ya pele bana ba khosi le ya pele ye bana ba khosi ye e re thoba matswalo yeah no ke se feela sa lokompo ka nnete shandesh when the moon hit boss go tsebela femela go tlhagashela Africa borwa le ke le nena la moswa le boka moso motshele tsho tsebela fem re mele re tshola pele re bolela le baswa ka tlhokego ya mishumo yeo e leng gore e go letse go di mukota rang yiri le ka gare go yona motshele tsho tsebela fem re baswa ba go kae a re bolela le baswa re kwe maikutlo a baswa ka mona Africa borwa ba go ba sa shumego ge le gore wa shuma hle boela morago a re kwe maikutlo a ba go ba sa shumego le gono 086 000 2452 mo sa shure mama gala dumela tsobela
1: tsobela le kae
0: a re gone le kae ngwana mma
1: a re gone ke re re tsena mo a di bile ke mathomo ke tsena
0: ho tsena ba wow re nya ka lena ngwana mama re nya ka go khopolo tsa lena
1: eh a wa ga nnete ba swara nnete a re shume
0: a re shume
1: a re shume shume ona ya pa la bile nna ke mo itere ke mara ke a tshe sekolong ke lokisela ka metharatsi mo a ile ke tela di mara support mo community ni ke a ikhuma
0: o khoja support ngwana mama
1: eh ke khumana ka mo botokwa
0: awa arna me
1: re ke khona o tshupa
0: are o leboga ngwana mama o no ithuta ka matsogo a gago a sanga o iela sekolong tabai
1: awa ya tsela ka sekolong le monyako wa sekolo wa mothagasa go tse
0: ngwana mama are o leboga re tswela pele kgobe ya gago ga e gole ke yona kgobe itlo go di itlo go phedishago
1: okay thank you
0: ke a go leboga ngwana mama o mo shumo sorry mama gala dumela tsobela hello
2: eh kunadi
0: eh ngwana mama
2: ore ke no ish
0: o sa pore
2: e sa bo mmm wa dzwa ro ba ba ya no graduate wa sa tswa da wa di long session
0: wena wa shuma ngwana mma
2: ba ke re really
0: o jo skolo
2: skolo ni di le sa le graduate wa 2014 ya tlo ka gira mmere go
0: pinda ah u dirile eng skolo ngwana mma
2: ke le defense force ya ne
0: ah ngwana mma o likile go nyaka mishuma na go tseka mkana ga tsone
2: e mona ga ba ga ro decide gore go rolia mmere go electronic ya namo ha e go lutsa bo TV le go mo le driving le radio
0: ao ngwana mma ku wena wa ba bang ba so ba ile gore ba re ba lahletse toulo ga le sa te tshwenya ka bona ka moshomo
2: e bile ke di a dikia le ba ga mo ja bana ba bang ga ba na re se di ba mo thindi something re ya o la mojeno
0: ao wi bana
2: le se sa kuna di bile ga e mo thulo go sa mma ke bona di qualification le ja ga ne
0: Mm.
2: Ba tlhokogudu a go bojema.
0: O bona ka re o sentse nako ya gago ka go ya sekolong, o bona ka re qualification ya gago ga e go tswele mogola.
2: E bile o tsinya nako ke ya u dipisa, ke le bona ka re ke fele pele jo ba bangwe ba o kry-a lo jele go tsena ka ba nagana le ke tie mazo.
0: A o wi ngwana ma.
2: Ke ga me di tsaya di ya go go ja me de le ya ga e botlhokogudu mara na tla ba re ka tsenya ba bangwe na.
0: A re kholofele gore ka le lengwe la matsetsi go tla loka ngwana mma. Ke nana re go boledisana le nna fa meme go tla ba le diphetso go rula kae gae.
2: Dilla la mondo ko posposet.
0: Oh, ka mo khosese sengwana mmo.
2: Yeah.
0: Mo Facebook o gona.
2: Gona mo Facebook.
0: O mang?
2: Mpa Aloid.
0: Okay, o nnete fa tse gore wa ntheka re gone go bona motlhomongwe ba bang ba tsheleditse ba ile gore ba ka leshala morago ka mo di fields ntse le ditjola go sekolo.
2: A ona botlhata fa mmo.
0: Ke a go leba ke tsabetse go bolela channel wena.
2: Thank you my sister.
0: Ngwana mama. Hey, yeah. Na gana motho yo sekolo ngare ke bona o ka re ke feleseditse batho ba bangwe. Gore a ke dumi bileng ka sthabele go tla go kwa baswa ka mona Afrika borwa ba bolela gore a ke bone mogola wa gore wa e ke ile sekolong ke ba bantse ba gore go she she ke no tswara a i dire a ntse le mogola a re nya gore re ka bona re fitlhile mo ba le ba le mola fa se re tlo ba botsa eng ba le ba le mola fa a wi bana mo sa shudimela
3: eh le ho
0: ngwana mama
3: le le
0: sa bua
3: Ah, siapa man? Ah, ini riliki le, ini ada riliki le man.
0: Riliki le?
3: Nah, lemula uchen bisa kau cemil darah ayam man raleka. Uto ku kare, unu el fur di CV mara. Waktu jam utah itu sela ayah kamu arah megrudi le kita dia sol so kirim le kita man man kita kamar man. So, wena tu ema konto si kelai di wanya miwa, wasa jadi la mi berko ayo, mara mi berko ne, mungu ne hona, nyo wawar, wasno te nama.
0: Ke, wena ku wena wabal le bai longur lukona wema, mitala, wangar jilai ni kamo nteli, wisha di CV.
3: Kono ema wina, waru ye ni mutano suwa, tegisi anamu wawo wala rana, nga tili mama, nkuru nye mama.
0: Ah.
3: wena o tota wa fetsa beke ka o fela le khumane la no fiela monte modi
0: tshele ta go namela le tsaka e
3: tsela ta go namela bona le uno organe la a we hala ya ya ra ma phosa wa no ta ja no ra
0: re se bentse
3: ke no ene ma ka wa nake me ene ai to ba fela ga lo se tsa o ya ga ma o tu o se ke gore e ka mo fela se nkwa mi tu ke tshim pa go le ka go ya o se ra pa lo wa o se ja re leng a ere go le sa den ke tshomela mi ti ja o tshupa wa gona gona mo le mola ba o di ja wa no tsoma ke a phela nyana
0: eish ya wena wa tshupela le wena
3: e ya re mo le ka o fela ke re tshusa mo gona
0: o tshupela o le ka engwana mma
3: a ene ke mo so a se mo sa ke tsido po ke bu so no kitinda
0: o una le Facebook
3: ya
0: ke go pela gore o ntheke ke share mmere kwa gago ke ya go lebogwa ngwana mma eish ya ai ya e mtsile jo tsebele fa mo ya ke ile ka ba ka ga uteng na go itirele go duka matsakeng ngana le moshumo ke ya tseba ya ke ya botsiba botlhoko ba go nyekana le moshumo o tsa mo sori sibi o yeme mola ba be ba go rake ba leta di gore ba go kube ba re tsamaya mo a nnto botlhoko sona lo nyekana le moshumo dumela hello
4: eh
0: ngwana mama
4: kae
0: a re go ne le ke ngwana mama tima radio
4: eh

0: 0800 200 452. Unemployment. Tlhokego ya mešomo go baswa ka mono Aforika Borwa e tlhatlhoge kotara e le re leng ka gare go yona motshelejo tsebel FM e tlatlogile e tlatlogile motshelejo tsebel FM a ke tsebe gore na re tlo kwa re ile a ke tsebe gore na re tlo kwa re ile o moswa o e leng gore ga o šome o tsheletse selemo ya gona bjalo o tswa sekolong o dutse ka gae a o šome pele bela le bale gore ga ba šome a re ko gore na bona ba ikwa bjang. Hello.
1: Se se bona to ze tabe ya experience bana ya rtshenya bo.
0: Taba maitemogelo.
1: Ah ya rtshenya ka laba ka lore nna sintse wa spona sa nka bereka mara ke re ke tsha di CV tsa ka ba mpotsa ka experience.
0: Ba nyaka maitemogelo a mengwa ga mikai.
1: 3 years a poa se kuwa ene ntene o re wa lebelela ba ile re ba hirilwe ka kwa di company. O khumane le re go bereka batho ba ba 5 ke ba family 1. Ore wa botsiša ona botse nka ne e le ba ba five e ba family 1 ba bereka ke taba ya di-corruption o huma wa tsa gore ke di-company tse ka mogolo gore di hira batho ka ona gore o ka se kwešiše
0: wena wa šoma gona pele ngwana mma a o šome
1: a nna ke šome at all ke yo se šome since ke fetsa dithuto tšaka ke iša di-c v a next
0: ao ngwana mma o latlhetse toulo le wena
1: a mara na zore ke la kgitula na ke no wa lore a sina motho a o kha ke re ke a give up a ke tswala pele ke no la khela go ngwa bona ba kang karaba ke tse
0: go ngwa batla go araba ngwana mama go na le kgwebanyana le re wa dira
1: eh na kgwebanyana ke na le yone ngwanyana lore ke a dira o bula le mogodi jeng khapelo tswa ga molepo mang khaile plot 41 4
0: ntheke ka dikhulupeke tseo
1: sharp sharp
0: ke go kwela ngwana mama hey ya taba ya go tshwala ka sepitsana sepitsana o go tse khunadi e ngwana bo khunadi le se se khunadi le ngwana ma go mogatsa malome ya khunadi le ngwana a moratho wa khunadi ene go lebelela ba bararo ka mogare a ba tsebe mosomo a ba o tsebe ba ditela company gore gole gore a go a ona progress ka ra company ke matepe le makuku go no rwa tsena mola motho gona gore yo sepitsana sepitsana dimela tsebela hello
2: ah hele ga e ba mo
0: re gona le ka ngwana mo
2: ta wa re go
0: eh ke moswa
2: eh
0: ke bolela le mang
2: eh le bolela le Ramodike Alfred mo
0: Alfred
2: yeah eh mama dilo tse tsa mmereko tse dingwe di na di tsamaisana le modimo ka gare
0: modimo
2: yeah thabelo ya nyakega
0: re sone tse direng re tshele pele re rapele
2: e go na le go rapela wa go pela go na le mebereko go kra o sa go lebana and then ra se amogele gore a swaka wa maleba modimo ga no ba go beile somewhere for some couple years and then na go ya fitla ye le gore to ba lwa gao wa no kreya tlar go bola nna sa le ga dula ngwa ga moka ke sa direke ke thomile o maketa o kare veke within veke ela ko kare ke ile monday ka jamba tuesday wednesday kaya laborago labone ka kera mmereko ge ke chaisa ka kere o mongwe gape wa bona re ke tsere ngwaga ka moka ke sa berekeng ke maketa tse dingwe tsere a di gopela go bo modimo gore ao wa modimo wa ke a gopela ra kopela gore re kry-e mmereko go ngwe a kere go na le batho ba gore ba kry-a mebereko ba e dirisa botlhaswa gana bjanong re alla ra e nyaka mara ge re o kry-a o kere re raloka ka ona wena ko wena wa monday friday go sa emmerekong kore wena ba tseba ka wena ore a wena o toba gare mo go a baba mo go diragalang so ke no bona e botlhokwa gore gentse re nyakana le mebereko re fele re gopela le godimo gore modimo ramaaka otlhe nko re se o re lebaneng o leng gore taba wa rena wa bophelo ka moka
0: e se mosimo e le gore ke tlo o direla matepe ka mogare
2: na bjanong re alla ra e nyaka mara ge re o kry-a o kere re raloka ka ona wena ko wena wa monday friday go sa emmerekong kore wena ba tseba ka wena ore a wena o toba gare mo go a baba mo go diragalang so ke no bona e botlhokwa gore gentse re nyakana le mebereko re fele re gopela le godimo gore modimo ramaaka otlhe nko re se o re lebaneng o leng gore taba wa rena wa bophelo ka moka
0: e se mosimo e le gore ke tlo o direla matepe ka mogare
2: ee o seng o ke tlo o direla matepe ebe wena kore o kry-e wena o le product.

0: tukuru o tsena yo moloma a rata matsogo a gago a rata se di dira ka baka la mmereko kuru o sa reki motho se fatlhego matsogo a gago e be ona a go rekisang.
1: Ngwana mma Alfred ke go lebogile kudu ka matla ke kholofela gore ba swaretla thoma o rapela re rapedise mesimo ye e leng gore re tlore re re e dira le rena ra e rata ra e thabela
0: ka nnete
1: ke go kwele Alfie
0: thank you.

yengwe ya megagamola diko sa ile go ya diragatsa ke Joshua Kerrison are beautiful in my eyes skatla la bala mchele tsho re pejana ga fawe re go file le useya are when I need you ko sa ile ngore wa tseba le Julio Jose Iglesias de la Cueva wa diragatsa ko sa ye where can I see you baby face hey baby face we diragadi tshe ko file tshe taro katatelelano lenano le la moremogolo se go mbialo kono ka o papa ye botse ala la re thabetse banyana banyana ba khonde go fetsa ba khonde go fenya setlhopa sa Nigeria a wa ka nnete re tloga re leboga kudu mothelesi re tsene go tsaka pukuntsa mre mogolo ka moka ga rena bjale re ba bina puku re go botse thulaganyo tsa rena bo shego bjalo khono ka lebaka la papadi yeo e bile go gona e tsere go lebakana le leteletsana ka gare ga lenaneo la moremogolo ke ore ke bolela ka tšakapukung nabile le baeng ba rena re ile rena maraba lokolola ka gere be re sa tseba gore papadi e tlatla e fela ka mokgwamang le gona ke batho le bona ba nyaka go khutsa ba nyaka go robala ba sa tsebe gore ba tlo tsena goba ba ka se tsene na ka lebaka la gore nako ngwe go ka doba le tabela ya papadi o hwetse o okeditse nako ka lebaka la ge di sa nešana bjale re ba lokolo botse motheletse wa thobela FM seo ga se re gore namile ke tututu ka sealemoyeng sa gago ae ga go be fela bjalo nna le wena re na le tlhogo poledišano e re ka boledišanago ka yona a re bolele ka dibuka motheletse wa thobela FM a re bolele ka dibuka ya a re bolele ka dibuka go na le buka e nngwe šeng ke nyaka o mpapeletša yona ge o e bapetša le dipuku tse dingwe ke puku yeo e lego gore e tsebaga kudu lefaseng ka bophara le batho ba go se ba le dibuka buka e ba e tseba ye yo yona ba e

0: Tobela FM, Yohofako, Sashiwe, where did we go wrong? Tony Braxton, and a little baby face, Bakutira Galecha, Yonako Sayewe. Mutelechi, Akulatavam, Kyo, one of Yalawalecha, Mpuchepukuyewe, Ukwele Tabaka, Kabutsubutsubutsi, Elkukubutelechi, Fabori, and Outlaring, Revolucha.
1: I'm going to go to the hospital.
0: Ekwa
1: ke dictionary ke le mogile gore go na le ngodile go a ikhotsa ina le
0: a le dictionary ka saga ga borena ke pukuntju
1: pukuntju
0: age
1: pukuntju ewe ke re intrusive ka bagel sa gore ke le re go ikhotsa e be ina le polelo ya gaishu ina le polelo ya sisma
0: ya e kgona go fa lentju ka sepedi ya letlhaloswa ka sismane goba wa kgwetsa mo pele fale e fa ka sismane ya tlhaloswa ka sepedi
1: ka lemoga gore ntshe e dira gore motho a kgone go tseba polelo tse dingwe tse ya sa dipišiša a kgone go tseba segagabo ka polelo e nngwe ele ka buša re le yona e ne o tshwana le pukutsana ke le diboletsego ke e tseya karolo e nngwe golo mo setšhabeng
0: atlebelelenyana bibele goba koran di dia mošomote di go tsošološa moyeng tša go aga botho tša go ntšha diphošong tše dintše di itšego tša go fa bophelo bjo bo itšego pukuntšo e kgona go dia tše
1: a gole ka mokgomo a kry-e nngwe le nngwe e ne e karolo ya yona e dirago mo setšhabeng e nngwe le nngwe e ne e karolo ya yona make doctor na bona gore eo keela dira gore o be le botho o rate batho o tsebe dio tsa ka ntle gore go diregane a go diregene jaanon ye ya boraro e gapeletsa gore seba polelo ya yo mongwe yo le gore o ka noa kopana le yena palela ke o mmoledisa o ka nore ka go dumedisa ka seisimalo sa gabo wena o mo dumedisa ka polelo ya beno mafelelong a kopana a go bodisa gore ae gana mola o rileng ke moka yo a go botsa re grile so ena le yena a re o le nna grile so na e bona gore ina maere yaga a kere latsa gore ke lebodile
0: ya kolo ra gore e ya aga le yona epša e aga lelemeng tsebong ya polelo
1: agaebile e reng ke e latlhene kua ga baebele ga e pukuela ya baibele re bolelag ka yona le re go e dira gore re kgone go oagega latsa gore ke lemogileng mo ga pukuntswe ke lemogile gore le baruti ba bantsi ke a ka kgona go bona gore o mo motho a bolela o mongwe o leka go fetolela polelo ela kare o ba aletseletse gore batho bale e ka no kgokela go emetlhobo ya go fapana-fapana a re utla keng pukuntsue
0: ao dikgopolo di nnabile batho beso la tseba la itsena ka mokgwa o mongwe la ba lantia gore ke be ke ikwešiše tabe e le e bolelago
1: a gone ka mokgwa o mongwe o mongwe le mongwe ka leokwiša gore yaman e ke sa lemoge o le kgokele o mongwe a emeledi ke moruti ga resa oka ga bolela se ona bolela se koro ka leo fela o banyakare ai batho ba ba bolela seisimane yo mongwe a bolela segagabo o diragana gantshane o lemogile gore kamo re na le metlhobotlhobo ye e bopile go dibaebele ela gore re tee re kopantšhe re e nama e
0: tengebilegape ge ke lebeletse yona taba ya pukuntšo le re yaga ke feletsa ke dumelana lena ke motho wa wa rata go pukuntsu kudu yo ke phela ke tlhola ma ke tlholela mantsu ke tlholela mantsu ke tlholela mantsu ke tlholela mantsu le go lebala ditlhatollo tsa ona ke ba ke sa lebega lebelela gore ke ya agega ka mokgomo le mphatlholotsi lentile gore ke bone
1: ka mokgola le dirao ka bone ko go agega le nna ke lemogile gore ke agega ka soa ke dile gopola ka pela ka re o ba go felela ka pukutse pukutse aowa mara yo o se ye botlhokwa
0: seba
1: triplete ke yona e ka molekao
0: ke lekwela papa ke leboga kudu mo ledišana le latlhe
1: ke lebogile ka kudu e reng ke boele ka sekolene ke leba ke dijela dikeroto jaaka bo sele ga tsoma fase
0: ke lekwele ke a leboga e thobela fm bošate wa tsebo le boithabiso ke a go thabiso botheletše
2: thobela le bolela le Albert Mogale kamolo zaneng
0: a wara na re gona go tseka pukuntsa mo re mogolo ka labone
2: o kha ga ga ma
0: botse
2: buka e nngwe ya boraro e ka ba buka ya difela
0: buka ya difela
2: mo e le gore ke tatelano e nngwe ya e le gore e ntse e amana le tsona dibuka tsela di bolela ka tsona e leng buka ya baere
0: etse difela tse di ka gare ga dipuku dipupu him buku le yona ke buka ya difela ke buka nto ewe
2: morena
0: a papi le bolela ka difela dife gabotse ka gore go na le difela tsa sione go na le difela tsa methodist go na le difela tsa bolutere go na le difela tsa eng le bolela ka difela dife gabotse botse
2: ga re nneteng difela ka mokana ga tsona dibuka tsa re tsa difela ka ka mokana ga tsona di latelana di bilete di kwishana le tsona dibaebele tseo re bolela ka tsona leng baebele ga mogo le kura
0: mongwaka difela tse di aga di a tlhotlheletsa di a fetola ka nnete
2: ebile di nyalana le baebele le mogo le kurane ka mo e le gore le ra etere ga e le gore re kwešiša mangwale go ya ka gona ka mophane ka
0: le ra gore ga re no tsea dibuka tse tša difela ra ntšha difela ka dikerekeng ra re ke na le modi aw I know ba dikosa di na le sese
2: tafita gaeo le bona le go le yatse
0: ee
2: ke ge go ntse go tswelela mantsi ana o ka gare ga baebele ebile le yena re ke na le modisa ke tabe ke tlhoka a lebana le ka kapae
0: wa tseba ge le bolela ka buka a difela go na le sefela se sengwe se na le go opelwa se difeleng tša sione barke raho ha masole ntwa ya lwada
2: biale
0: ke ke duchi ke wala dibuka tshe tsa dubedi yo na we ile ka krata we we ka sofela se we ka hwetsa tshe tlele ke ba ntshitse kereke ke sa sopele da ke ho botse ke le boa kudu le tsana le data te le go le bjalo ke le bogile tle
2: modimo ke o
0: a ge botlo pedi hey motheletsa a ke tsebo gore ya motheletsa ng khopu tse tabeng a se fela se sa ra ho ha masole ka si simane ba se bitsa gore ke rise Christian soldiers ka si simane ka spedi ba nore ke go ba ka south so tsho ba nore ke ra go ga masole ka si simane ba re ke rise Christian soldiers sho e reng ke no le botsang tshashile lengwe ge ke bala ka the crusaders ke tlo go botsa gore crusaders king la bona tumelo ya tumelo ya sekreste gore e tle e feleletse e phatlalala le dinaga tse dingwe gore e tle feleletse e phatlalala le dinaga tse dingwe gore e tle e feleletse e ba tumelo yeo e lego gore e ya latelwa e na le histori ya yona ye thata ya dintwa ka gare batho ba ba reng ke the crusaders ke batho ba e leng gore magareng ka tshedingwe ba be ba lwa e be le setlhopha sa ba kreste so se be ho se lwa se kokore akere se lwantshana le ditumelo tshedingwe ka maikemisetso a go bolaya ditumelo tshedingwe go ba go fetisha ditumelo tshedingwe mme maikemisetso e le go dira gore go tswelele se kreste le batho ba fetogele se kresteng ke history re ka se diriselo ka yona re ka se fetish go no ba fela bjalo ke history ya yona go ka yo bala ka the crusade so tla kwa dintwa tse dintshi tseo di bolaya tseo di bile go gona sedumeding ga ishita le go kaya ka mola go bo Koran le gona o tla hwetsa dintwa tse dintshitse o dilwele go ke mo profeta Muhammad bjale ka mo tumelang ya sekreste go ile go ka go aba gona le setlhopha sa banna go thwe ke the crusaders kudunyana go nya go kwa ka sona go ka bala puka ya Christopher Hitchens your God is not great o tlo hwetsa tshedimoso ye ntshinyana fawe ka Roman Catholicism le the crusaders gore na ga botse ba tswa kae ka dintwa tseo le go nyaka go dira gore batho ba bangwe ba latele tumelo ya sekreste ya ke nyako e bjaka boripana fela bjalo bjale ge ke dutse ke bala ka ga the crusaders gore ba tswa kae ka fao ba bego ba lwantshana le ditumelo tse dingwe ka gona le dintwa tse dingwe tseo di tlholegilego ka gare ga bokreste ka bo bona go tsebo re gona le Roman Catholicism gona le Roman Orthodox Catholicism le bona magareng ga bona go ile go wa feletsa go tsoga dintwa e le bakreste ka bakreste ba lwantshana go nyaka ga gore sekreste se sengwe e be sona se tuma go se phatlalalago ke dutse ke bala ke dutse ke bala ke dutse ke bala ka ya ka bala ka ya be lor ke kopana le tshedimoso engwe gape ka bona the crusaders mo e le gore ge ba be ba setse ba le ntweng ba ya go lwantshana le batho ba bangwe bao ba bego ba sa rate go ka latela sekreste ba lwantshana le bona go ba lwa le bona gore ba latele sekreste ba tlogele ditumelo tsa bona ba swalalanye ditumelo tsa bona go be go opelwa koša ye nngwe the crusaders ge ba be ba iopela ba e bitsa gore ke rise christian soldiers rise christian soldiers ke ragogang masole ka thoma ge ke dutse ke bala ka thoma go kwa gore koša ye ya ragogang masole e be e opelwa ke the crusaders ge ba be ba yang tweng go ya go lwantshana le batho ba e leng gore bona ba be ba sa dumele go bokreste ebile ba be ba sa nyake bokreste ebile ba be ba sa bokwešiši ba ya go lwantshana le bona gore ba beka mo bokresteng ba ya ba bolaya ba swalalantšha ditumelo tsa bona le go ba tlhakiša bjale le bjale go bo go opela koša ye ya rise christian soldiers mme bošoro bjo ba bego ba bo dira ngwana o ba a sa leangwe ke le botša nnete ge ba be ba fitlhile christian soldiers ebile go tlhalotswa gore ba be ba apara mašele a mabedi ke ra mašele a makhibidu mo go dukulega le ditlhogo fa ke no lebala gore etse ba re mašele a le a ba ngwadilweng o ka re a ba ngwadile leina la ana Mary ba be ba ira gore mmago Jesu ke no ba ke lebala ga botsana gore fa o keng bjale hesle ke fetša go bala ka ga bosehlogo bjo bo bja the christian soldiers bosehlogo bjo bja the crusaders ebile ke kwešiša gore se fela se se be se šoma go diang sona se go thoko ke rago ga masole ntwa ya lwana o se bale motheletše ka mo difelong tša seyone rago ga masole ntwa ya lwana o se bale o se bale o se bale o se bale o se bale se fela seo ke koša ntwa ye e leng gore ka yona go be go tlhafa go be go tlhafa go be go tlhafa bakreste ba reng re pholosa tumelo a rena re a e lwela re a e lwela re pholosa tumelo a rena a e tlo bolawa ke ditumelo tse dingwe goba ya rolwa ke ditumelo tse dingwe bjale le bjale phela tšatši le lengwe ge ke ile kerekeng so opela se fela se ka morago ga gore ke ba le tshedimoso eo a ne ile ka palela ke go se opela ke nyako go bolela maaka a ile ka palela ke go se opela ba no reka ba se thoma ba re ra ho hama ra ho hama ei ka moka tša boa kgopolo ya ka kare ba opela kose a fa banna ba tseba batho ba ba ka mo kerekeng gore kose e Rise, Christian soldiers. Raho Amazon. Kosha itwa kai. Uwe kudia galangke iwe opela. Luhonu. Tabacha yona. Tilo kechu kaka raga di fela. Di fela. Kese fela. Kasona warapelo. Ya. Ileka huwecha. Hey. Kileka mkhonya no mwenyana. Reki. Hupula yona tabi. Akone taba mchelechi wa chobla FM kibikino. Taba itu shakie unwe. Kapeke hupu chaki mchelechi wa fitile wafa. Kache wadi wale chiyo. Arrape lidifela di aara. Hey, sesa araroha maso leki huetie a sesa nkari nani. Nkari, kako sitzebela. Ya gore go bo go diaga lang sitle biang taba tseo di se bolela go di bolela ka eng Tobela FM bo shate whatsibo le bo itabisho 0860002452 0860002452 happiness to bomake ka ra salmo ya sa gago re no bolela fela ka dibuku tseo e le go gore re kopane le tsona tsa tlhotlheletso tsa go aga tsa go fetola maitshwaro tsa go fa kholo fela le tse dintsi fela go no swana le ka fa opuku yeo go thogo ke bebile le koran di kgona go dira ka gona ke tshe ya motheletsi shu okay arlo che
2: tatemake
0: ke nna
2: le ga botse
0: re gona motlhomphegi lena
2: a wa re gona bona le mothapo ke ga mothembisa
0: moroka gesho le gona
2: a wa rona sabe
0: a go ne molato ne
2: o dor buke ke na na le ka pa le bolla ka ena a le bolle le ka buka ya molao theo
0: a e na ke nori o mollo mong a no bolela ya gagwe ka mogho a e bona go ka gona ga se gore ke ra re go na le itsego ke no re re badile dibuka tsa go fapana yeo motho yena e badile go a fwetse go ile ya tlotleletso go no tshwana le bo dibuka tse tsa sedumedi e ka ba ife pe le na le re ke a mola botheo
2: ye
0: le hwetse ile ya mola botheo wa ne isho etse ya a ga he
2: e ka bo
0: ya
2: a kere e go aga gore e go aga gore o tsiwe gore go tsiwa mola o tsiwa mola o aga
0: go tsiwa ke adumela go tsiwa mola o ibile o fatlhogela le mola gore na ga gesho e tsiwa re sele se ga senya ke re go dia motho ka mogho o kwa o ba letsebo ibile o aga ke adumela
2: aga
0: wa tlotlheletsega
2: what so tlhotlheletsega wa agere kore ya go tlhotlheletsa o kgona go tseba agere o kgona go fa le ditokelo o tsebe gore na o tshwanetse go phela jwa le batho batho ba tshwanetse ba phele jwa le wena mmuso o tsamaya jwang ditokelo tsaka ge ke le motho ya ka mogono ke bona e ya ga jwalo
0: o le hwetsa ya ga e
2: ya
0: ya abwa ngwane shu ke le kwele ka nnete ke le kwele ibile re ke le butse ibile ke dumellana lena puku a mala o theo e dia tsheo ngwane shu ke le buile kudu go leledishana lena
2: thank you
0: ya ibile ke go butse se sengwe motheletse ga ke bo ke go botsa ka raho ha masole rise Christian soldiers lord na the crusaders ge ba be ba ya holwa le go tlhasela batho ba ditumelo tse dingwe le bao e leng gore ba sa wele ditumelo ba be ba bofile masele a mahibidi ditlhogong a ba ngwadilweng ke gopotse a ba ngwadile virgin mary onkwela ke virgin mary Ya. Tobela FM, Moshate, Watsibon, Le Wikabisham, Stubana Kosena, Ki, Metsutsuye, Masome, Amabedi, Wekala, Irin, Ya, Peli. Chakapuku, Ncham, Rumholo, Yagupuku, Yohichago, Ekona, Udira, Kam Hoche, Wedidirago, Kawana, Kifi, Erko, Chief, Kawatamish.
3: Tata Mike.
0: Hai, Jediak.
3: Mikai.
0: Rona, one of a shuena.
3: La Rona. Ya nna ke be ke gopola gore buka ya boraro e ka ba marema ka dika.
0: Marema ka dika. Yo. Kajiriak. Watseba ke tlhobela ke fa ke petantsa fase. Buka yo. Watseba ke thabela eng. Ke thabela gore ka na buka yewe. Ke nngwe ya tseo di nkagilego. Kadi ya mali dika cha sagagesho.
3: Ntate Mike.
0: Khajira ka bolela.
3: Marama ka dika ya bolela.
0: Ya bolela hi.
3: Ya bolela iri tsibisha dilo iri tlatlhaka dilo. Dika ke le dia maitse.
0: Ke ditaba. Banna we ya. Ya.
3: Ke tsana ke kirisi ya masisengwe serenge. A kirisi ya masisengwe sere mokhuri wa moriti a se modidi wa ona.
0: Mokhuri wa moriti ga se modidi wa ona. Ti a bolela go sno hwe tla tlhatlollo ya seyamase. Go diagalang.
3: Go sno hwe tla tlhatlollo ya seyamase.

0: tsofa botlhale.
1: Ya, ya.
0: E ya ntate Mark.
1: Wa tseba bomma ba be ba re ge ba re kgala nako nngwe ba bona o ka re e re apala o ka re a rekwe setse re godilenyana ba re nna ke tlone o lelesa ngwana llelana ka na mokhula setlha o mofe a o tseba re o ga dile bjale mmaba ke a re kgala ke o kgala kere kare o ka kwa bolelabe aoe a o tsebe gore bjale ga a bolela ke motswadi a tlo go tshosa
0: o tla ke putisa wona wa bi a ga botse wa ba motho
1: eh ga ka metla nna mmaga a bolela ke be ke re mosadi ko robe a le gore ka mogoeleng kgala a bolela tabe ya mpotsa yona ke sa elese fela ke sanyana ke e boelela ko re bjale dipoelo tsa yona di katla ke ikeme bjale ke ikeme
0: ikeme jale
1: ga tsira ka ke lekile kudu bolaišana le wena buka yeo buka yeo buka e ke a dumela ke lebogile tobelafa bošate wa tseba le boithabišo sešupanako sena ke metsetso ye lesomešupa fela go ikala e re ya pele happiness ka ra salamoe sa gago 086 000 2452 086 000 2452 motheletšišio ke a go tabeišatle a bona motho fa ke tšeo ke a go tama botheletše
2: le kai
1: re gona re ka botšiša lena ngwanešo
2: re gona
1: age
2: wena ka nna ke fishers
1: ya ke le theleditše
2: puku ye yero e tiša kukwano
1: ke buka efe yona yewe
2: ye le boelanka yona ekwe
1: ke efe
2: Yaro
1: wa papa le ka subolele ka bukele sa re botsego yona. Motheletši madime xiao.
3: Tobela ndane mage.
1: Tobela.
3: Le ga ndi dime se tata pubini ga mo.
1: O tloga le tiele ditse monna owe.
3: Ye le bo. Na ye ke nyaka o bolela ka yona. Ke le na ile o ya mfedula bophelo. No ware ino le lina ile ya mfedula. No pilone ga re batsadi ba ba ya se jona ga re ke sa le mo nya ne ga sugulwa
1: ke buka e fiwe
3: buya e wene ina le nna le le jela nyana mara e mali le ga sugwa ina le malo mo bulu lo mo
1: a o ne taba
3: bare dine la yona bare di tsere tsho e i tsha u pilone go bo sa feli and then e ga sugwa ga re bare e lai bona
1: ka ka sugwa ba re king
3: the truth which led you into the eternal life.
1: Oh, the truth which led you to the eternal life.
3: Yeah, bubuye o ile a dia hore gire ke sa tsena sekolo. Ke rate ndeni ni ga moa e digile sekolo ga bo malume ga mage ndeni ga mola malume ga re u ba ikhumane mutshumoni ho nwe u ba bere ga masipala ga moa e ba tsai bale le bana ba ba tsai bale na ga re bona bubuye la e ga bona eng ka tsitsa e ke tloma o bala ga ithuta ka yona
1: o ke a go kwa ngwanetsho a mapele ile ya o tsene ke ditaba di feature yona tse di le go tsa go tsena tsa go fetola tsa go aga tsa go ntsha bophelong bjo ngwe tsa go tsentsha bophe ya go tsentsha bophelo bjo bongwe
3: ga mo wa e mele papa e be ile ba tswa se jo ba sa dini gerege ga tloma ra ta gerege tunga ke Sunday school gore ke di attenda
1: ya
3: ngore ngala re ga moe family ni ya bomme lo bape ani bele ba tsena gerege ga mo ga di kaije di ga le bubururu ngala re gina wa mathomo tsena gerege ga re ba ba ba lo ba ga ba tsena gere ba tsena sgolo ga ba ga la ho di sgolo ga go ile le ya bona di le skaras nyana
1: ya
3: so na di tumilo tsena sgolo ga mo la beni ga thoma lo tsena gerege ga ba ga la ho re di le ga ga ga Sunday school ga manda ene ga mo a e o tsena motho wa tsena gerege
1: ya
3: Eh ga ya ba ya bibile la le bala ga yona ya ba ya ya di aro gi tsegele yona endeni ya bana bibile la ka ya si beli di ku ku ja yona ibeli x
1: ke a tseba yela ya mathomo ya go ngwalwa ka spedisela sa sekhukhune ke a tseba
3: bjaleni ga ba ga di aro di khumanele yona endeni di kgona go bala x yela le go kgona go bona di go
1: Bugaela
3: ile a fetola bophelo ja ka manda tshereso isa bophelong jo bo sa feleng ebileka mo tshopong ina le mmala o mobulu ore o mokhubilu
1: ngwaneso ke go kwele